0: those of the host, the show, the management, and the network.
1: Kasayuran o kalambuan sa tubulan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita o kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubulan. O sa kaprograma nga naghatag o giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubulan. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo o unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubulan. Kasayuran o kalambuan sa tubulan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon, Juriel Asensyente,
2: kasayuran o kalambuan sa tuburan. Juriel Asensyente, servisyong walipod-lipod, servisyong walipod-lipod.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa tuburan police station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
4: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangiisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-11, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-12, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Og welcome daw sa ding lain nga Miyerkules sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. So gihapon mga higala na nukad ta live, nagsibya live from the heart of City U Tuboran Campus. Nukad ta labing lanog, mas labing kusog og mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning ato nagbalambuon nga lungsod. Amo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one, the only one FM radio station. DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gihapon mga higala nyo, makauban kinyong pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa kambungan at adunahan sa respeto at pagmahal sa si Gengon Jeriel Asindiente. Sa gihapon mga higala, brigsaw igsundi, kinitibog sa kaoras karun nga tulaman nun. Sa gihapon, nagisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C. Di Chamante. Sunding tibok ko sa kaoras nga tulaman nun. Sige hapon, atong iparagat hiya ka ninyo karun. Kining mga nagbaga o labas, gabalita karon mga higala din sa itong mga pamandalaan sa probinsya Sugbo. Napinigil mga higala sa update karon sa Bagyong Inday mga higala. Ato sihon karon mga kaigsunan, o gasa ni the pitch Inday mga kaigsunan. O ba rin dito Senado ron mga higala. Okay, on trial man mga kaigsunan, si BP Inday Sara Duterte mga higala. Ang timing siya ni Bagyong Inday mga bro, no? Ang yahangan, Bagyong Inday mga higala. Ya si kuat pun mga kaigsunan, Vice President Inday Sara Duterte karon. Gibagyo po dito mga kaigsunan, Senado gumikan, ongoing ang iyang impeachment trial mga kaigsunan. Samta mga higala sa Japan. Atong paghisgutan mga higala karon ang mga nagkadaing issue karon gamay labot ang haring lungsod. Atong paghisgutan mga higala ang mga butang nga may kalamigitan sa panayong pagpalambos lungsod sa Tuboran. Napinigid mga higala sa mga updates karon sa Tuboran Cebu, the Spring of Success Facebook page mga higala. Please like and follow mga kaigsunan. I-search lang Tuboran Cebu, the Spring of Success. Arong anha rin yung makita mga higala ang mga updates mga kaigsunan sa tuwang kalihukan sa lungsod Tuboran. Ngayon man sa mga programa ang ipagawas mga higala makahatag o kapahimuslan no, sa katauhang Tuburano mga kaigsunan. Mga balita sa kalambuan mga kaigsunan niya po diha ma post mga higala pinagi sa tuwang public information officer Mission May Villaronte diha karon mga kaigsunan. Good morning ni mo dahil sa Mayor's Office. Bigyan po mga higala sa Mayor's Office ni Mayor C.D. Diamante. May buntag may pagpabinaw nilang Kuya Duk Ili Biscaido mga kaigsuna diyan. No? Sila si Don Jerry Tanhay. Sila si Dong Naro Agner. Sila si Ati Biding diyan. No? Ang uban na itong mga kaubanan sa diyan sa Mayor's Office. Good morning may pagpabinaw. Vice Mayor's Office mga higala may pagpabinaw ni Vice Mayor Danny Diamante. Good bad mga higala karo ni former Mayor Aljon Diamante diha karo sa Tuboran 360 Restaurant and Coffee Shop mga kaigsuna. No. Sabta mga higala, arita mga kingsunan karon, arita sa mga balita karon mga higala, no? Di na 12 minutos man, magalamay, last utsos kumuntagon, ning adlaw gab Miyerkules, pizza utsos, Hulyo, tuig 2026 mga igsoon. Sa inyo ha, mga greetings, shoutouts, public service mga higala, sa Japan, anhari lang ipadagat, no? Dinhis ato ang Facebook account karon, Facebook Live mga higala, Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. O sa Facebook page sa DYPS Metro Radio 98.1 FM. Padangan tadi mga higala aron nga dali nato makita ug ato dai mapatalinghugan bagi igsoon ni inyo ha mga mensahe karon. Atong oras mga kaigsoonan sa DYPS Metro Radio Philippine Standard Time alas 8:11 nas kabutagon. 8 or pizza 8 sa Hulyo tuig 2026 mga igsoon. Adlaw Miyerkules, kumusta ang inyo hang Miyerkules kabuntagon karon? Mapabay mga pag-uwan-uwan dahil sa inyo na sinati karon. Di akaros mga kasikbit na itong lungsod, kasikbit na itong probinsya, dahil sa Negros Island Region, mga kaigsunan. Sa Negros Occidental, Negros Oriental, mga higala, nagpabinaw na ito, dahil sa Tabuso, dahil sa Escalante, Gihulngan, mga higala, dahil sa Silay, no? Musta mo di akaron, wa pa ba yung mga pag-uwan-uwan ngayon na sinati? Dito karon mga higala, sa tulog ka mga lungsod sa Islas Bantayan. Ay pagpaminag may buntag, musta mo di akaron, kimuro pag-gini, agianan, mga higala, dahil sa Bagyo po, mga kaigsunan, ug kulyada, no? Naot nga naka mo karon sa makanunayon nga kapiskay kahimsog ug luwas mga higala. Ngayon tagsa-tagsa ka pabilya karon ga buntaga. Samtang arita mga kaigsunan update karon sa Bagyong Inday mga higala Sugbo wanon sa pagsulod sa Bagyong Inday. Ma panimang balita pagka kaigsunan, bisan dili direktang muigo sa Sugbo ang Super Typhoon Bobby o ang Bagyong Inday sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, gilauman nga makasinati o madagumon nga kalangitan o pag-uhan na angga probinsya o dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Sumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, ang Super Typhoon nga local name nga pagkatawgon o Inday, gilaumang musulod sa Philippine Area of Responsibility karongga or sa Martes sa gabi or kagabi mga higala Hulyo City 2026. O sayo, di ba ka sayo buntag ning adlaw Miyerkules Hulyo 8 mga igsoon. Apan gipasidan-an sa Banitinyo ang gabaga nga ang super typhoon nga Inday mukusog pa mupakusog sa epekto sa southwest monsoon o habagat nga mahimong hinungdan sa mas kusog nga hangin o gayon man panagsang kusog nga pagwaluan. Sigon pa maghigala gipasaligan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung PDRRMO ang gapubliko nga dili direktang maigo maigo sa bagyo ang Sugbo. Bisan pa diini mato di PDRRMO focal person Dennis Francis Pastor na kapagandam na sila alang sa posibleng mga emerhensiya ilabi na sa mga lugar nga daling maapektuhan sa kalamidad o padayon sa ilang koordinasyon sa mga lokal nga pangagamhanan o sa mga LGUs. Padayon sab nga gibantayan sa PDRRMO ang mga lugar nga duol sa mga suba sama sa barangay Kutkot sa Ditos Liluan, ingon man sa Toledo City o sa lungsod sa Balamban. Hangtod sa alas 3 kadlawon sa Hulyo City, ang tropical cyclone anaana sa 2,010 kilometro sa sidlakan sa Central Luzon o naglihok paingon sa west-northwest o gilauman nga bugawas kini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado, Hulyo 11, 2026. 15 minutos man kalabay ang alas 8 kabuntagon maghigala atong i-check Bro Alcher Dongog, no? Dinha karon maghigala ka sa Sibiko 2 maghigala kung sa iha mag-update usab karon, no? Sa iha gabagabalita maghigala, no? Maying pagpaminaw o may buntag diha karon ni Bro Edison Binting nag-view karon sa tuang Facebook Live diha karon sa Bago Asturias masiguro ni siya, no? Good morning bro, belated happy birthday Inday Jamern. Okay, belated happy birthday Inday Jamern. Faith Asingiente. Sabta paghigala, dirita pagkakiksunan sa mga balita ni Bro Alcher Dongog. Dita siyang update karon sa mga balita pagkakiksunan. Balitas, probinsya, ganoon din his lungsod sa Tuburan. Di ang mga kiksunan, nakastablish na ang linya ni Bro Alcher Dongog. Atong i-check paghigala, the Captain Mobs, Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may muntag nimo ni DJ Roland Butoy sa tanan nagsunod sa programang. Nakarga og hugaw medikal sa pansa Balamban. Nasa sa Balamban siya pa nag-usa ka truck na nakarga og 5 ka baril sa delikadong hugaw o medikal. Hazardous medical waste sa barangay Lamisa, Balamban, mga alas 9:30 sa gabi niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026. Sumala ni Balamban Police Chief Major Ayan Makatangay, nagpatigayon ang mga otoridad o operasyon batok sa illegal nga paghakot o balas o graba. Sadyang ilang gipahulong ang truck tungod sa baho nga migawas gikan sa karga niini. Sa pag-inspection ilang na diskubre nga ang sulod sa 5 ka baril mao ang hugaw medikal nga gingong gikan sa usa ka maternity hospital sa Mandawi City. Ang 31 anyos nga driver sa truck wala makapakita og permit o mga dokumento nga nagpamatuod sa illegal nga pagdala o paglabay sa maong mga hugaw tungod niini. Gi-detain siya sa Balamban Police Station o giatubang ang angayang kaso. May kalabutan sa posibleng pagbutang sa peligro sa panglawas sa publiko o sa kalikupan. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibawan ang tibuok kahintang sa pagbiyahe o ang responsibilidad sa mga nalambigit sa maong insidente. alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Huwag nanukar nalang diri sa CB ko to. Shout out ni Bro Iking Lumakang, Bro Jimmy Lumakang, Hildo Galliardo, Sir John John Sumalinog, o sa tanang lineman sa CB ko to. Huwag ni Consial SB member, Hinyo Arigo. Huwag sa itong matinabangon nga Consial diri usab sa itong lungsod sa Tuburan nga si SB member, Glenn Rigado. Og si Konsyal sa may barangay Tuminaw ang tagiya sa Gabilan itiri nga si Konsyal Juan Sortonis Gabilan. Kini ang inyong tigbalita na Captain Mobs Kuya E. Alcir Dungog.
0: Pagkasmot yun eh. Kuya E. Alcir Dungog, mga higalan, nagkabata, nagkagwapunan o kadlayag, gikan sa Sibikodos. Salamat to ni Kuya E. Maghigala siya mga balita. Kuya Awa ato Kuya E. Ay, mula gina nga kinahanglan nga makapanubag ng mga tag-iya anang inanang mga klases, mga kinidi ang medical facility, kining mga maternity kapag hospital. Maghigala dito sa Mandawi City ko, no? May responsable maghigala, no? Sa maong pagka-discovery magkakaigsoonan ato maghugaw gikan sa hospital o gasa kato ilabay magkakaigsoon, no? Kinaghan na rabata maghigala nga makakita o gapo sa Facebook mga balita maghigala nga dunay mga madiskubrihan nga maghugaw gikan sa hospital nga patuyang naglabay dihas mga kasapaan magkaigsoon o dihas mga pangpang mga higala. Eh, tabo dito sa damog mga higala dito sa IMI mga kaigsoonan. Dito sa Kupsugod maghigala nga dito gi labay po maghigala tong si Dako Binaril baga kay Isunang baga gikan sa waste gikan sa hospital maghigala niya infectious man ang mga kaigsunan delikado man ang maghigala kanang gikan sa mga ipantuslox dextrose ng mga dago maghigala uban pa kanang baga syringe, no? Uban pa maghigala mga gamit kanang tanan ng mga waste, no? Mga hugaw maghigala ginamit sa hospital delikado kaya na los panglawas sa ato mga kaigsunan, no? Muna nga kinahanglan yun ang nga manubag maghigala tag-iya ato mga kaigsunan sa maternity hospital sa Mandawi ang may tag-iya kung atong hugaw mag-iigsuon, no? Kinahanglan gitong papyaiton gitong mahigala tong driver o kinsa gin mahigala ang tag-iya aron nga kapanganubag aron nga mahimo siyang ihimplo pag mag-iigsuon hindi na mausab lang yun sa susamang insidente mga higala, no? So di lang medical waste mga higala pahimang no po na to suban hasta po na mga patayang hayop mga iigsuon ayaw tao mo patuyang uglabay. Minagi diha sa may tubinhaw, diha sa may dalungso, diha sa lantawan, mga higala. Ug di ariris may sakof lantawan, atos unahan dito sa may proksambag, mga higso, ni panlimbuan, mga higala ng mga sinako diha, mga higala, mga kini mga kwambita bro, kini mga dress chicken, nga murag wala mahalin ba? Isunog sako, dito may labay, sa papagulahon na, no? Luna na rabat ay idea, no? Ug kinsa gyud na diha mga responsable na diha, no? Muna nga karon amping-amping lang yun mo kay basin maabtan mo di malas, no? Sige nagpaminaw na to karon ang mga responsable diha, daghan raba gyud ang daghan raba nang kwaron diha, no? Dili lang ni usa ka tawo ang maghuwat og mga basura diha sa may lantawan og diha sa barangay Tubinhaw diha sa Proksamba og diha sa lantawan. So bantay-bantay lang kay go pa ka masakpis pagkakaron. Sige ato pagpakan kay may kang mo kuan, no? Lihay-lihay. Pero maabtan kay kas di malas, pasensya na lang, no? Ay, doon na magintay balaod nga ordinansa nga nagdili, anak, no? Kinahanglan nga manubag yun, no? Ang masakpan maghigala, maglabay ang basura na silantawan o kinini ang mga patay nga hayop, mga egsoon. Rita baga kaigsoonan, there is laing balita update usab sa ESF, no? Kinahanglan kita bong tigag update aning mga inaning mga balita maghigala. Bagyo og di ba ka kining muna mga importante kayo alang sa mga nagbuhi na itong baboy karon kikita rin ba sa lungsod sa Tuburan usara ba taas mga lungsod mga higala nga nagsupply mga kaigsuulan og karning baboy si buhok lalawigan mga higala, no? Daghan kayo mga namuhi ay baboy dari sa ato aga lungsod sa Tuburan, no? Day 45 kaadlaw nga pagbahan tungod sa African Swine Fever kong ESF. Sa tinguha nga maprotektahan na ang industriya sa pagpabuhi og baboy dinhi sa probinsya sa Sugbo, gikan sa African Swine Fever kung ESF, ang Cebu Provincial Government ni patuman og 45 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod og mga buhing baboy o pork products gikan sa mga apektadong mga probinsya. Si Gobernador Pamela Pambariquatro Mimando nga didan una ang makasulod sa probinsya ang gamaong mga produkto gikan sa Negros Island Region ug uban pang probinsyang naapektuhan sa ESF para dili matakdan ang mga babuyan dinhi. Gimanduan sa Cebu Port Authority kung CPA o ganyan man sa Philippine Coast Guard kung PCG, Philippine National Police kung PNP o ang gabaga local government units nga ekstriktuhon ang pagpatuman sa EO number 39. Ang Executive Order number 39 Series of 2026 nga gipirmahan ni Gobernador na sa Gobernador adtong Lunes, Hulyo City 2026 nagpatuman o gabaga restriksyon sulod sa maong mga adlaw gawas na lang kung dunay kalabagay buuan sa sitwasyon ug mga advisories sa Department of Agriculture kun DA ug di baka sa Bureau of Animal Industry kun BAI. Sa provincial or si provincial veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy niingon nga hangtod sa hangtod nga anang mga adlaw ESF free pa aga Sugbo sa Cebu remains matod niya Cebu remains from ESF or free from ESF making disease prevention the province's top priority bagahigala. So muli ato agi tutukan karon bagaigsuon gyud no ang pag ESF free sa tuan lalawigan bagaigsuon sa Negros Oriental si Gov Manuel Sagarbarya sa sayo panikumpirmar nga ang blood samples gikan sa baboy sa La Libertad positibo sa ESF. Sa report nga nigawa sa Philippine Star, ang record sa Negros Occidental nagpakita nga adto ga Hunyo 30 niabot na o 2130 kabaga baboy ang ganda nga matay gikan sa 13 kabaga lungsod nga naigo ni ining baong sakit sa baga baboy mga higala. Alarming na mga kaigsuunan ng hitabuwa niabot na 2000 kapin mga igsuon ay dito sa Negros Occidental itong Hunyo 30 maghigala padang dugay mga kaigsuunan ito pakadlaw or walok adlaw pa nakalabay mga kaigsuunan so doon na 2130 ka mga baboy na piktahan o na alarming ni o na kinahanglanon yun dato no? Ang istrikto maghigalang pagdili no? Dias mga pantalan mga igsuon no? Kay si Bakog makasuod diri maghigala kausar biya gini once nga mutakod is usab ah. Kanit-kanit gyud ba dayon mga kaigsuonan no? So uyaw maghigala kung mahitabo itong para sa una nga ikaling mga kaigsuonan paitrabagi kayo no? Within 1 kilometer radius maghigala o kasa ang piktado maghigala mga binuhing baboy 1 kilometer radius mga kaigsuonan hotdon gina siya o patay maghigala niya dauban mga kaigsuon no? Pero pamaagi po ni Gwen sa una may po to nga, nakasuod naman ito maong kagaw nga nung ato pamangpat yun ang baboy tungod sa rason nga mahadlok tang mamatay. Sakto po huwato na lang yung mamatay mga higala but the purpose mga higala skaling ako ang pag-research ada mga higala ang kaling mga kaigsuunan to prevent no sa maong virus mga higala sa pag-scatter mga higala no? Muna kinahanglan nga ikaling siya within 1 kilometer radius mga higala aron nga ang posible nga ang maong mga kagaw mga higala nga wapakabot sa 1 kilometer so mahipos ng daan mga higala diha sa maong apiktadong lugar mga igsuon so di na makakatap mga higala bonus yay kuhad mga igsuon purpose niya itong kaling niya ito mga higala 20 minutos suman makalabay na sa utsos kumuntagon ito mga higala maghisgot-hisgot niya tas mga kalambuan slungsod stuburan mga igsuon susihon ta ang mga ininiabang mga igsuong post diri sa Tuburan Cebu the Spring of Success apas di pa ito din hinahinayan atong mga nag-views Facebook bro anong tarig na aba maghihapon si bro Edison Binting malang hihapon maghihigala nang atog pa siguro nga ito ang mga viewers sa Facebook Live pero may duha ka buka nagpanangat sila minsahe Philomena Hinabi maghihigala good morning Sir Idol good morning also to Ate Consuel Lini Paroni Gonzales and Sir Judilito Gonzales ni Bajode good morning ni Mura Bajode yes si yes, Mama niya si speaking of barangay hey mama maghigala may pagpaminaw na Josie Parone ingon man diya karo di paribro Jimmy Lumakang paribro sa kahintay na kinini ang maghigala bang na bisihan no ni pare bro Jimmy Lumakang kagahapon man kalapos manghigala dito sa Danlunsod no. Good morning nalan mo diha pare bro, kasi baka lugar ka istorya ta og kita ta no. Paminaw ka karon ha, sayon bagin ko di magiga malika adi magida ma sipyat nang imuhang ha kini ni imuhang silk keypad nga cellphone nga dunay FM no. Kaya rin ipasok bro, dali siyang purong kanang magsaka sila sa mangga. Bisag tuapas tumoy sa mangga mga higala. Nagputo sa mangga, nagsaka pag-iigsoon. Di masipyat mga higala ang pagpaminaw sa mga tulumanon, programa dali sa BT Radio. Pare bro, Jimmy Lumakan, good morning. Diha karo di bro Ramil Albanio, may pagpabinaw, may buntag. Diha karo sa barangay Himama, ilang kapitan diha. Ni Kapitan Dilson Culigado. Sila mga konsyalis karo diha, may pagpabinaw, may buntag na lang ninyong tanan. Si Ma'am Amelita, good morning. Sir Jariel, maayo unta, masakpan na ang magsigig labay og mga basura, no? Okay. Diha sa inyo, Hamrag, og mga patay nga hayop, no? Og mga basura sa diri dapit kay sa dapit ka kukoy bitaw ay. Wa gihapon ni sila kuan manghigala ning malabayay basura diha bagay igsoon. Bisag ila nang nakita paghigala nga gidibilap na nagsugod dihang lugar ni Kuya Konsyal Boyd na Puntillas. Atong malagaron mga higala kugihan nagkumusulting ambungan kay kuan naman na built in naman ang pagkaambungan mga higala Kuya Boy na Puntillas. Pero bagka na na ang cellphone na built in ang battery no? Ang kaambungan mga higala automatic na mga higala ang pagkaambungan kugihan mga higala labaw sa tanan matinabangon nga konsyal ninyo dias lungsod sa Katmon mga igsoon. Kamudihan tiga Katmon susportigyo din yung inunta mga higalang haya-haya no? Kaya imbis nga kami muusab pata Mr. Binong Konsyal Boy na Puntillas din sa tuburan pero tuwa magyan iyang mas gipili niya diha ang iyang mga kadugo sa lungsod sa Katmon. Now doon na si lugar mga higalas Kuya Boy na Puntillas din sa tuang barangay sa lungsod no? Diha skot-kot ibilap na diha mga higala doon na mga suga pero apan anong doon na maghihapon di ay malabay basura? Ha? Kininiang? Grabe naman sa kikursunado eh. Grabe naman sa gid ka uy batasan paghihigalan ng mga malabay ay basura. Masakpar na magyod do. Masakpar na magyod do. Kaya doon na may panahon di ang muagi tagtagtungang gabi eh. Kaya usahay po bro nga. Kaya nang ikaw magpanihapon. Kanao na kubugnaw kayong hangin dito sa payag to sa BGMP. Kaya usahay nga maritsong ako ang katog ba sa tungang gabi eh. Naman na makaulit kong tungang gabi eh na. Now, di agin ko'y nasakpan ka, osa. Ako lang gibadlong, pero ako lang gipabalik niya karga iyang mga gihuan ka basura, paghihigala. Pabalik akong suod sa ako, ibalik ko da. Ayaw lang taon, kay kini basura, baya. Sa nagtuotag ilabay na to, anadhan mga pangpang, sa nagtuotag din ang balik na to. Ha? Panahon, sting uwan, maghihigala, nigbunok, sting uwan, labi pagkaganing na doon ay bagyo-bagyo karon. At to na, balason pa doon sa pa, suba, maghihigala. Ya, ikaw man, balik na to sa dagat, balik sa baybay. Na kung ikaw maabtan ka sa tao bimo hambalay, manguhit gyapon na nimo dito si Mantog Karan ang basura magigsoon. Mura lang tayong nagduwa na mga higala. So, ang maayo, doon naman tayong mga kaigsoon ay basura, kininiabang garbage truck nga nagkoleksyon anak mga higala mga basura di sa tuan lungsod. Now, palihog, kininiang taga-isa gamayng oras, gamayng kugay mga higala nga suod ng basura sa ako, butang dihas may inyuhang naplis karsada aron nga disuro man nag-pick up ang higala in taon sa ato ang taga-solid waste management mga higala. Ngayon pagpaminaw dahil karon diha ni by John Ray Almasin. So ato solid waste management mga kaigsunan, ato gina mga higala gi-upgrade no? Ang ato ang kininia mga higala ang pag-kulikta sa atong basura mga kaigsunan. Gani, nahimo tang numero uno mga higala sa Tibuknasod mga kaigsunan sa paghimo og biodegradable mga kaigsunan nga mga waste na to mga higala labi ni gyud mga utanon sa panadiha mga higala kailang malata mga higala na to dihang utanon prutas ug uban pa mga higala diha sa ato ang merkado publiko. Himo na to na siyang abono ma-recycle mga higala aron magamit sa ato mga mag-uuma. Nakita na mga higala dito sa Department of Agriculture na pasidunggan ta na numero uno tayo sa kauluhan mga kigilaan. No, i-upgrade mga higala. Now, di na problema, di na kinini ang mga kaigsuunang sayop sa taga-solid waste management kadunay uban diha nga magkatag basura mga kaigsuon. Dias Mercado Publiko mga kaigsoonan. Butang na to, naghamang yung uban nga musaway mga higala. Di ba ginato na kalikayan mga kaigsoonan? O di ba ginato na kalikayan? Bisa kung saan mo kambungan, dili tanang daga mga higala, dito sa belihan imong maguyod mga kaigsoon. No, inana mga higala. So, maupod na no, sa sistema sa pagduma sa lungsod mga higala. Dili ang tanan mga kaigsoonan ni mo nga. Maganoy ni mo mga kaigsoonan. Doon na gina mga higala yung mga kritiko. Nya, kasagaran na nila. Nagtakuban mga higala ng mga fake accounts, mga dummy accounts mga higala, nga way lang nahimo, paghimo lang yun, og mga, kining mga pagsaway, bisagway basihan mga higala, o sana niini, kanang maingon sila, hugaw kulong merkado. No, di na siguro na problema para nako mga higala, kay, di na problema sa kinini ang taga Solid Waste Management, kaya ang taga Solid Waste Management, ang atong munisipyo, naghimo o programa nga ikaayo hapsay nga merkado publiko mga igsoon. Mabitaw nga itong merkado publiko atong giusab. Paningkamutan sa administrasyon ni Kanhi Mayor Aldun Chumanti nga manindot atong merkado, presentable mga higala, nindot tanawang limpyo mga higala. Now, di na problema mga igsoon sa munisipyo, problema na mga higala, dihas mga, dilihinong tanan, dihas sa mga naninda dihas merkadong mga hugawan. Diba? Dili tanan ha, wala na kong gitanan mga kaigsoonan. Pero kung parehas palang yun mga higalas uban mga lugar, nga silutan mga kaigsoonan ng mga tindirog, tindiras, merkado, publiko, mga higala, nga inighuman nilang panghipos mga kaigsoonan, inigpanira nila mga higala, kinahanglan nga way basurang mahabilin diha sa destugkaran sila mga tindahan. Kung mahimoy, pasuro nila silang tindahan, huwag diigin nila malabay basura. Muna'y nahitabo sa ubang lungsod, mga higala. Now, kung maka-violate ka na, mga higala, doon na kay pila ka-attempts, mga higala. Kung musubra ka sa pila ka-attempts nga gihatag din mo, mga kaigsoon na sa munisipyo, di nakakalukat o ginini ang business permit, mga kaigsoon. Huwag inanao na pagpahagi, mga higala. Pero tungod lagi, mga kaigsoonan, ang atong nangagamhana sa lungsod, mga higala, manggiluyon, mga kaigsoonan. Nya, mubati na itong mga kabos. Kay kanhi kabos, baya po na ang tao ng gigikanan. Sa ito ang kanhi mayor o ni Mayor Cidy Diamante, mga higala. Kanhi Mayor Aldun Diamante, nagikan na dito sa bukid, mga kaigsoon. Munang mubati po na sila, mga higala. Sa mga ginagmayang negosyo, kung inganaon ta, mga higala, di mo sakitan po, mga kaigsoonan ng uban. Dahil nasad o tagawtaw, dahil nasad post Facebook. Pero muna ang ato ang mga higala tinabangay unta mga kaigsoonan. Kaya doon naman guyuban, at least atong mapalapdan mga higala ka ng ilahang gisigig ingon mga higala ba nga. Naunsa na natong merkado eh. Itandi ko no, ang merkado ni Anto o ang merkado karon. Ha? Itandi, no? Unsa'y merkado, di, sa ako nang ingon mga higala, dili na na siguro problema sa namunuan, di na na problema mga higala sa munisipyo, di na na problema sa opisina sa Solid Waste Management. Problema siguro na mga higala sa mga tao nga magpatuyang naglabay silang basura. No, muna diha mga kigsunan. Sa magunan ng uban nga maingon nga, sige, hisgot anang kalambuan sa radyos tuburan. Huwag ka maumanggi po'y tinuod. Siguro sakit lang ninyo para ninyo sa uban. Pipila mga higala diha nga hangtod karon mga kigsunan, huwag hapong kamubon. Wag yapon mga higala makita og unsay mga o nagpakabuta bungol bisag naagod mga igsoon pero di gyud mga higala ha imo ba mingon nga sige sigot ang kalambuan sa lungsod tuburan unya matod pa ang mga tao kuno daghang naglisod oy take note mga higala that this is Tuburan Cebu Philippines, we are not Tuburan Cebu Canada and we are not Tuburan Cebu Australia ha. Ni ata mga higala sa Tuburan Cebu, Philippines. Now, unsay Pilipinas mga higala. Sayon ta ang problema sa tuwa nasod mga kaigsoonan, nganong daghang kabos mga higala? Why klarong mga trabaho mga kaigsoonan gi-offer mga higala, no? Sa gina, overpopulated, no? Siging anak mga higalang mga ha? Siging anak mga Pilipino mga kaigsoonan, walay control sa pagpanganak. Usas nakahatag og kalisod, walay klarong edukasyon sa pag sa mga bata mga higala, no? Early pregnancy sa iyong mga minyo, sa iyong paangkan mga higala, nagdaghan ang tao, overpopulated, way trabaho mga igsoon. So problema sa usa ka nasod mga higala ang kakabus mga kaigsoonan, labi pa kung walay nagtutok ni ini mga kaigsoonan ng mga namunuan sa nasod. Sama pa nang ni sa pagkakaroon nga tuwa nakatutok sa impeachment trial nga inay tagaan mga higalag na kung kinini ang lugar, no? Ang paghatag og mga programa nga ikaayos mga tao mga igsoon. So problema na sa nasod mga higala. Pero kung maghisgo tag aris ubos mga kaigsoonan down to municipality mga kaigsoonan, magdepende sa nagduma sa lungsod mga igsoon. Di na sa mga higalas na munuan sa kalungsod o nganong ang tao mga higala na himong nagpabiling kabus sugo siyang katapulan mga higala. Di ba? Huwag kita'y watay labot mga kaigsoonan ang mga tao nga hangtod sa pagkakaroon nag-ilaid sa kalisod tungod sugo silang katapulan. Kaya nga tuwang lungsod naghimo mag mga programa mga higala. Ha? Nga kapahimus lang sa mga tao sa tuburan, well at least man lang mga higala, kini mga programa ha, mga proyekto mga higala maka-elevate sa ilang pagpuyo. Di ba? Diri ya, sa to ang mga higalang lungsod. Unsa may mga butang or mga proyekto, mga programa, mga higala nga makaingunta nga nakapailibit sa pagpuyo sa mga taga-tuburan, mga igsoon. Makita man nato na mga higala sa poverty incidence, mga higala. Naama na, naka-record na mga higala, I think this WD ba siguro ito ako masayop. Ang poverty incidence o sa PSA ba ito, mga higala? No? No? So, ang poverty incidence o sa kalungsod, mga higala, o sa kalugar. Mugamay gani ang percentage mga higala sa ato pa daghang mga tao nga nahawas kalisod mga kaigsoonan. Nagpabiling kabos mga higala, nagpabiling probre pero at least hamugaway. Kay siguro na sigong giingon, lain-laig daong ang kakabos mga kaigsoonan. Dunay kabos mga higala, pobre mga kaigsoonan pero giyano lag panghinaw ang beer mga kaigsoonan inikaw magkaog barbecue diha sa. Ako nga mingo mga higala, pritaske. Good morning ni muda pre. Isa pobre pantao ani pre. Pobre pantao ani nga. Adunahan patas kay higala, mga higala kay ug asang pista to ata. Inig adto na to sus kadalingi bro, amigo. Tunnels baso wag to. Nya inig human kit-kit gamayng barbecue. Pamaniyon to. Dito sa pistahan, o di ba ka magkakaog humba mga higala gikan dito sa pamistahan? Inig human tunulag baso mga higala nya. Inigala iya eh, kinini amang dangog-dangog man ang kamot. Ipanghinaw mga higala ang usa ka tagay nga Red Horse. Kaya tagpilago na mga higala, si dos kwintang butila, yano lag panghinaw. Sumunay giingon ako mga higala, pobre pero hamugaway. Bitaw mga kaigsoonan, kana istorya ang binugoy na mga higala. Ang ipasabot akong pobreng hamugaway, pobre mga kaigsoonan, pero dunay gamay gisaligan in town. Pagpamuhi mga higala, pagpanguma gamit mga higala ang gitudlo, no? Nga mga pamaagis pagpanguma diha sa ato ang Department of Agriculture. Ingon na ba? Gamit sa inon ta mga higala apil ta diha sa baga proyekto nga gihatag diha sa ato taga Department of Agriculture diha sa beef farm mga higala sa ano mga lambaklad, no? Usahay na ang mga kaigsoonan pero kasi usahay wa kining pagpanagat mga higala pero at least dili mo gikuha ani mo tanan mga higala do na kay laing mga pamaagi mga kaigsoonan tungod sa imong kugi mga higala at least do na gikay kapakaon sa imong pamilya lahi pud to mga higala tong kabos nga anak sige na lang pud mga higala yaka desto ba anak sige na lang pud yaka mga higala sa imnanan wa magunahon na dito siya mga anak kadunay nang eskwela wa magunahon na dunay bugas ba ni guli mga kaigsoonan to sa asawa sige na ana ang lain-lain na klase sa kanang kalisod or kabos mga higala sa tao dari sa Pilipinas mga igsoon. But siguro na sigong giingon, hindi na sa mga higalas na munuan siguro sa kalugar mga kaigsoonan. Ang angman mga higala giingon ta nga, sige laghatag ang gobyerno o kinini ang ayuda bro. Ha? Utok ayuda na tana mga kaigsoonan. Tagaan ta mga higala pukot aron ta or di ba ka laya mga kaigsoonan. Kaya kibawa ko sa una ning laya, wag ila ang gamit anay sa una. Bad Ali nga kinini ang guwan, wag ginis bata pa ko. Magina ko makita ni Antos, Bad Ali Horlano, das barangay uno. Tagaag po ko, tagaag laya, araw makapakuhag isda. Dili sige ang tagahatag o isda, kaya magsalig mo na mga higala. No? Ingo na na, no? So daghan kita mga pamaagi dari mga kaigsoonan, kinilang ato ang tungod sa itong convergence mga higala, no? Tungod sa tuburan kopi, akong balikon mga higala. Tungod sa tuburan kopi, nahimo tayong nagmalambuon mga kaigsoonan, no? Daghan kayo mga hinsas gobyerno nga nitabang mga higala sa tuburan. Gani, dunay mga daghang mga lungsod nga muari nga mag-benchmark mga higala. Kay gitan-aw nila gyud sa ato pagpalambo ang ato ang aspitos agrikultura. Aspitos turismo mga kaigsoonan which is ato natapok ang tanan nga mga hinsas gobyerno nga muhatag og pundo matag usa mga higala aron himuong usa ka programa o proyekto nga kapahimuslan sa mga tawo. Katagaan og tarong nga karsada maghigala kay inana man na siya mga kigsunan, no? Inana man na siya maghigala unsay function sa usa ka mutanan to mayor sa usa ka lungsod maghigala. Iya bang napalambo ang mga karsada sa ihang lugar? Iya bang napa-level up ang mga edipisyo, mga munisipyo maghigala? Ingon na ba? Doon ba siya yung isakto mga programa, no? Ngadto sa mga iyang ka-constituente, mga livelihood projects, uban pa maghigala ka na, tanan, ato nang nahimo, dres, tuburan, di ba? Ang iyang tourism, nag-anamba o upgrade, so, sa inunta bintaan, tuburan, kito na tayo 360, doon na tayo mga blue hole, no? Atong gisuportaan ang atoang tourism sa atoang lungso, di ba? Naa? So, ina na maghigala ba? Doon na tayo tagsa-tagsa kabaga, kinindi ang responsibilidad sa usaka, kinindi ang lugar, lungsod ba or distrito. Kay kariputas distrito manghigala. Sama na na to ang mga national road. Asa dapita pananglit mga kaigsunan, third district, no? Itadri sakop tas tuburan, from tuburan to Barili. So, usay function sa usaka nagdas distrito manghigala. Congressman or congresswoman baka manghigsun. Iya bang napa-upgrade ang iyahang mga karsada, no? Sa iyahang national highway so sa iyang distrito, ha? Okay, son. Dili man na, pwede manghigala nga. Ato nang ipangutana dito sa lungsod manghigala kay naamanta ang akong gisgutan ganiha nga jurisdiction nga trabaho nato sa lungsod mo tong akong gisgutan ganiha. Makasada pa ingon dito mga kaisunas bangkito. Makasada pa ingon kamot ato nga mapasiminto na dihang karidad nga Toskansi. Inana, no? So, sa usa ka nagdas distrito, iabang nahatagan niya mga constituente o tayong karsada. Tarong nga kininiya serbisyo medikal, education, uban pa mga kaigsunan, ana ba, no? So, inana, no? Ang 4th District, tanawa, kung mag-isgot ang karsada, maghigala, ala, lapara, sarang, lapara mga kaigsunan. Nga nung nahimu man dito niya, desto awa man, no? So, sa takibaw, ana, ilaha po na maghigala. Kaya lagi sa kong gingon, ilaha na mga kaigsunan. Kita nakatutok ta sa ato ang mga kaigsunan. So, ato ang lungsod, maghigala. No? So, mingong tag-probinsya, probinsya maghigala, natagaan ba sa usaka gobernador? Ang iyang mga constituente, yung igong katagbawan sa health services. Ay, na, sabas na itabo karon mga kaigsunan. No, sa pangagamhala ni Gumpang Baricuatro, well, at least mga kaigsunan, may arang-arang ang servisyo sa Tuburan District Hospital o guban pang mga ospital, mga kaigsunan, loko probinsya, mga kaigsunan. Di, praya kanihinian to mga kaigsunan nga napuros post Facebook, mga higala, tungod sa reklamong nagtipon og mga higala sa mga constituente sa Usakalungsod tungod sa dili maayong serbisyo sa ospital ni Anto Manghigala. So yun na ana, natagaan ba niya o igong katagbawan ang iyang mga constituente? Lahig responsibilidad ang gikas ibabaw nasyonal, probinsya, distrito o sa lungsod mga igsun. Now kita sa lungsod mga higala, akong balik-balikon, dili na na problema o di na na mga kaigsunan siguro sayo sa usa ka namunuan kung doon na lang hapon mga higalay pagkakaroon nga naglisod mga igsun. Well, ang importante nangita tag mga pamaagi nga hinay-hinay na itong maibanan ang poverty incidence sa tuwang lungsod. Natagaan na itong mga pamaagi, mga programa, proyekto na makatabang tas mga tao nga ato silang mailibit gamay ang ilang pagpuyo mga igsun. O, di ba? So, ana mga kaigsunan, kaya di kay anha din tas post Facebook, kami, grabe, tuburan, hantod karon, sige gisgot, anang kalambuan, hantod karon, daghang kunog ay pobre, nag-drive kunog hapong sikat, ako nang giingon nga na atas tuburan Cebu, Philippines, wata dito mga higala, nagpuyo, tuburan Cebu, wapag ina mahitabo, nga doon ay tuburan Cebu, Australia, ita parehas dito mga higala, no? Kaya sigunas kung giingon, ang nasod nga Pilipinas, 14 pagkadaghan ng pobre mga kaigsunan, nga naman, tungod mga higala sigig anak asa para nako mo mungkin na mga higala mo'y nakita na kung rason ha hain o ning mga adunahan nga dagkong negosyante mo anak lag usado ha pero hinuon kini mga kaigsunan nga ilang lisod-lisod yun mga higala nagdaghan hinuon mga kaigsunan mo anak kung tagdusi tagnapo mga higala pito labing gamay unom so muna nya mapa eskwela na ni Mugtarong mga higala ug wa kay igong kinini ang pangita mga kaigsunan. So ang magsunod nimo mga higala ngay muhang mga generations is loy pod no una mga higala no ato lang mapasabot ba mga higala kay usbon ako tuburan Cebu Philippines ni mga higala just like Cebu City dili na siya Cebu City USA di ba Cebu City, Philippines, gapon siya mga igsoon. Sama diri, sama dito mga higala, dunay kabus nga nagpuyo anang mga lugar. Ang question, ang pangutana mga higala, may gihimo ba ang local chief executive sa usa ka lugar, ha, nga mailibit man lang ang ilahang pagpuyo mga igsoon? So ato nang nahimo diri mga higala, og duna tay igong basihan ana kay duna naka-record mga kaigsuonan, ha? Naka-record na mga higala sa mga hinsya sa gobyernong tahasan na namang higala, like sa Philippine Statistics Authority kung PSA, nga ang atong poverty incidence diri sa lungsod mga higala nagkagamay mga igsoon. Okay, 48 minutos man makalabay na sutsos kabuntagon, dahil atay 12 minutos mga higala tuburan Cebu recognizes the 339 tupad beneficiaries mga igsoon. Okay, so karong or kagahapong adlaw Hulyo City to 2026 formal nga giila sa Municipality of Tuburan ang 339 ka mga beneficiaryos tupad tulong paghanap buhay sa ating disadvantaged workers kung tupad mga higala. Ay, manilang tupad ha. Katong ato ang tupag mga kaigsuonan, kita ibang hatag ato. Kinila, sige, masilag dawat mga igsuon. Gikan sa nagkalain-laing barangay Tuburan, mga higala atol sa kalihukan, nga gipahigayon sa Tuburan, Cebu Board Court. Yay, yahayas mga tupad o. Ha? Kinihinoon, mutuo ko mga higala muna, ipadulaan na isluwag mga igsuon siguro. Kaya di, kasuod-suod yung kapitan mga kaigsuonan. Hinuntanan, o may pili ang uban, no? Katulang yung kanang klaro nga na nakakuan sa kategor kini nakakuan ba nang sana nakapasar ani mga higalang gitawag na tugtulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged workers, no? O katong uban mga higala nga mingutang anong apil sa stupan din kito sa tabanganan, no? So ilahanap po da mga kaigsuonan, no? So ubay-ubay kay utsus gahapon diha sa covered court, ubay-ubay kito sila nga karon tag 8,000 ba, no? Tag 8,000 mga kaigsuonan ang dawaton karon ning tupad, pero dunay 15 kadlaw nga manilhig-silhig mo diha mga kaigsuonan, no? Diha magpakita mo diha sa publiko nga nanilhig kunuhay mo. Nilhig kunuhay. Kinabuhang uban ko kuyog tupag tanaw nako. Sige, magsilhig bisag way sagbot. Ano man siya ato ko nagpa-picture siguro to siya, no? Nga ring no nga sabit dito nga muni muna, no? So, this program serves as an avenue to provide temporary employment opportunities and support disadvantaged workers may higala, reflecting the continued commitment to responsive and inclusive services to the Tuburanon community mga kaigsuonan. So ato pasalamatan mga higala ang ato mga kaigsuonan Mayor Cindy Diamante mga kaigsuonan, no? Dinhi sa atong lungsod mga higala nga ato yung nadaning programaha diri atong nahatag mga kaigsuonan. Nga ito, napahimus lang sa katauhan mga higalaan, kini mga beneficiaryo na ito ni mga higalaan. So, kung muna ginaan mga ayuda, hindi lang kita magsalig, ha? No? Kay may lagdun ay permenting ingon ani mga higalaan. Ha? So, siguro, muna gipangita sa uban, nga ito magsigig ingon, nga wa, gihapong kunoy, nilambo at tulong sudaghan kuno kayo gihapong pubre. Masa na inyong gusto, sigihan mo ka na ang hatag anang pares anang tupan, tag 8,000. Ha? Di na lang tamaning kamot. So kinahang naman yung kamot sa gita, no? Kanang kwa na ilaha mga higala, kanang na ang outlet na diha mga kigsuonan sa mga programa sa gobyerno na makapahimus na mga higala nga makatabang magdepende sa itong kugig hapon mga higsuon, diba? Kayo magsige na lang tag-atang anang ayuda mga higala na mutapulan tadi. Magsige na lang ta mga higala, huwang tamad mga kigsuonan maghuwa to kanos amahatak ang tagak ang bayabas ihang baba mga higala, diba? So kagahapon ni mga higala, no? Ubay-ubay ng mga beneficiaryo kagahapon nga kininiya mga higala nakatagamtam o makapahimos o niya ni mga higala. So ang mga programa lahimo pinagi sa suporta pundog gikan sa atong Congresswoman Karen Hope Garcia mga higala. So muna akong giingon mga kaigsuonan, himo bang na himo ang imuha mga trabaho isip usa ka kongresista sa tercero distrito sama nini mga higala iyang nahimo ni congressman or congresswoman Karen Hope Garcia mga higala. Pasalamatan na to ato ang congresswoman sa tercero distrito kay napaabot niya ang programang tupad dinhi sa ato ang kaigsuonan diri sa Tuburan mga igsuon. So dito mga higala, si Mayor Cindy Diamante akong usbon, Vice Mayor Danny Diamante o ganun man mga SB member sa ato ang sangguniang bayan mga igsuon. Diyan ay 8 minutos na lang mga igsuon. Be, akong i-update mga higala katong usa bro katong ang kining kang General Arcadio Maxilom. Opsos, dindo takay ni mga higala. Oh. Di ana mga kaigsuonan, gipagawas mga higala ang video dinhi sa kinini ang Tuburan Cebu the Spring of Success mga higala ang tinud-anay nga istorya ni General Arcadio Maxilom nga pure taga Tuburan mga igsoon. Kay basin baya kay karong panahon na mga higala wala ra bak ayoy mga batan-on ron nga mubasag libro mga higala kay sige na lagtan-aw ang cellphone. Dunay uban mga higala mga batan-on sa pagkakaroon wa na kaila mga higala sa ato mga national heroes mga higala. Pangutan on bro, kaila kang Dr. Jose Rizal siya. Ah, kanang nas posporo. Oh, posporo man ang Rizal. Ha? Wa kaila mga kigsunan o kinsa ng mga tawhana mga higala na nakigbisog nga ato mga kigsunan alang sa ato ang kagawasan mga higala nga atong naangkon karon. Sama ni General Arcadio Maxilom mga higala din sa ato ang lungsod. Bisig, matumusunan. Kanang Manggo Avenue, General Arcadio Maxilom Street, bayan ang mga higala. Ha? Yawa ka kaila o kinsa na siya mga kigsunan. Di ay gipagawas nga video mga higala. Ha? Kining istorya sa ato ang kuan mga higala, pinalangga na ito mga kigsunan. Ato gyapong panggaon mga higala. Kaya di, ugdip atungan nining kaisog ni General Arcadio Maxilom mga kigsunan. Uy, di natumangko ng atong kagawasan mga higala sa ato ang lungsod. Simbahan na tong Katoliko maghaygala, the Ex-Jesusian Shrine of Senior San Antonio de Padua, Tuburan Parish Church mga kaigsunan, muna mga higala buhing saksi mga kaigsunan, muna nagpabiling saksi mga higala sa mga dugoong panghitabo din sa tuang lungsod ni Anto. Kigpatay mga kaigsunan ang ato ang mga lulo ni Anto mga higala kauban ni General Arcadio Maxilom mga higala gamit ang sundang bangkaw mga higala kontra sa arma sa mga katsila mga igsoon pero gibuntog pa nila mga higala aron nga ato ang mapanalipdan ato ang lungsod mga higala kanang simbahan sa hitabo ni ato mga higala ang atong gisgutan panahon General Arcadio Maxilom nanana mga higala ng atong simbahan ug hangtod karon mga higala naa nagbarog mga kaigsoonan muna ang atong simbahan dili lana mga higala lugar nga ampuanan mga higala nato pagpangalias ato alam ba magkagagahom kundi lugar po na mga higala kana ang mga kaigsuunan nakapatik mga higala diha no? Ang mga kagahapon mga kaigsuunan ang pakigbisog sa mga tuburanon sa nga gipanguluhan ni General Arcadio Maxilom nito no so, tanawa ninyo mga higala kay taas-taas sa magining salida ha nga murag by episode mga higala kusay mga istorya pa gini adto mga kaigsuunan sa kinabuhi ni General Arcadio Maxilom no? Gipost ni karon diha mga higala the legacy of General Arcadio Maxilom comes alive mga kaigsoonan. The much awaited animated story o to our local hero mga higala from Tuburan General Arcadio Maxilom is finally here. O sa kini kada kong pasalpag pasalamat o garbo nga to sa municipal sa tuwag municipal mayor Mayor City Jabante mga higala o ang atong kanhi mayor Mayor Aljon Jabante mga higala tungod sa iyang suporta sa nga uga pananahon sa pagpreserbar sa tuang kasaysayan kultura o pagkatao isip tuburanon mga higala. Hindi ni mahimo mga kaigsoonan nga matagaan na itong buhing paghulagway ang itong mga kaigsoonan tuburanon sa kinabuhi mga higala ni General Arcadio Maxilom. Hindi ni mahimo mga higala di patungos na kung pagpaningkamot ni Mayor Cide o di Kanhi Mayor Aljon Jamante mga kaigsoonan. So, awan nyo ni. Karon igumas programa, wag ko na yung tanawang. Tanawang yun, tiwason yun ako ni kay. Nindot kay mga higala, at least mabuhi mga kaigsoonan para nato kung sa mga kanhi. Kanhi mga higalang istorya mga higala sa ato ang lungsod nga ato nabati sa ato mga apuhan pa ni Anto mga higala. Ako, sus, 42 na good ko mga higala. Ila ma-enhance na ang mga kaigsoonan. Kaya sige, pagkalita ni Musahe mo na Jeriel Anderson. Ah, hindi ay. No? So, 42 sa tapang higala, medyo may kuna sa tapang idaron. No? 1984 ko mga higala. But that, during 1990s mga higala, ako mga apuhan ni Anto, doon naging sila yung mga istorya. Nga, muni mo na yung nahitabo mga isuon ni Anto sa ito ang galungsod. Kinsa ni mga tawhana. Gani, nagpabilin mga higala. Atod karon ang istorya mga higala. Nga, ang kinauyukan sa among apelidong asinjente mga higala. Purely from Tuburan yun mga isuon. Ingon ko lagi nga, ingon man among apuhan ko sa una bro nga, ang among apelido katsila gikunot to kay ang among kagikan ni Anto mga higala kato si Don Filomeno Asinjente.

0: Muna parinti sa ramo diha mga pagado ha. Hindi na ko na mga pagado. Si si Kwanday, si Lulo Esteban Asinjinti nagkasawa ni Maria Pagado. Nanganak og 12 ka buok bro. Sus, ikapitong anak mga higala. O ikawalong anak ang ako ang Lulo. Lulo Agapito Asinjinti mga higala. So doon na siya kato si Tatay Esteban mga higala Asinjinti o si Maria Pagado ng anak kong 12 kabuok mga igsuon. May patong panahon ng anak kag 12 kaya di pa kay mahal bugas bro. Karon mga anak kag 12 mga higala na ambot lang. Maglibog siguro kay mga higala mag roll call kag gisingan si mong anak. Isurag timaan na bro no. Asa man to si Moni mo na. No? So muna mga higala ha? Moni no. Doon natin mga tagsa-tagsa kasaysayan mga higala dari sa lungsod mga kaigsuna. No, ahinon kami, wa may ma-appeal sa mga streets na mo dari mga higala sa tuburan kay Juan Manggod, no? Ang amo ang apuhan ni Alto, 12 to kabukihang anak, upat rakabuklaki. Sa 12 kamalagsuon, upat rakabuklaki mga higala. Ang walo ni anak, pros babay, munang napapas kita nga sinjinti. Una nga, pero dirigid ko no to kagikan, kikatsila lagi ko no to. Kay sa, ikaw, ano ni amo apelido nga, muram yun, o kanina ng Espanyol kay sa ii dito ba asindiente ana ba no sus kay katsila amday ko no to pero initanaw na ko ipanamin ako ba ko layo naman kay Stinoon og tulo pay bangangan og black matad pamparitas kay Gutwal no so mo ni manghigala tanaw na to ha kinindot kay ni manghigala istorya at least no mao di man ka gitawag di siya manghigala des Google i-search sa Google manghigala the great fire of Tuburan mga kaigsuna. The Great Fire of Tuburan. Pagsunog ni tanan rin sa tuwa, mga higala. Bugtong ang nahabilin, mga kaigsunan. Nga edipisyo, mga higala. Nga wasunog mga kaigsunan rin sa tuwan lungsod. Ang simbahan, ang kumbinto, o kanang munisipyo. Mga higala, nga kanhi palimalay ni Pausto, mga higala. Tabo-tabo, mao ang gobernador Silio ni Anto sa tuwan lungsod. Wapa man ang mayor ni Anto, bro. Wapa man ang mayor ni Anto, mga higala. Kinsay pinakaunang mayor sa tuburan, kibaw ka? Tipis ikaw ng mayor sa tuburan, si sa una, gobernador Silio. Pag human mga higala, nahimo ng mayor, no? Kinsay pinakaunang mayor sa tuburan mga higala? Kato si Don, basta Muntibon. No? Don Mariano Muntibon, nakalimot ko mga higala. Ako itong kuhan mga kiksuna, no? Basta muna mga higala. Muntibon mga higala. Ang pirmirong mayor sa tuburan mga higala during atong mga eras mga kiksuna. No, so bari baga kiksunan kay talawag din niyo ni kay pagkalinduta di silidaha, no? Tawa bro, nagbugtong ang simbahan nato may pagdilaab sa atuan lungsod, bugtong simbahan may nagpabiling nagbarog mga higala. So ibiyo na mga kiksunan, wantay kong oras ato kong tanawang napabay na dugang dili sa atuan ka mga kuan bro. Ini ni ang di Facebook akining kuan ba sa live nato. O may pagpabilag may buntag niya karo ni Kapitan Idol Dexter Clarity mga higala. Good morning ni mga Cap Idol. O, daghan naman hinuunin. Daghan naman hinuunin. Ha, si Ma'am Pinomina hinabi. O, niya si Roxanne Casas. O, niya si Evangeline Parilla. Tabot Luyaw. Good morning. Shout out kung siya dihang Junjun Liosol, Maribel Laude. Adias Kwasi. O, may pagpaminaw niya kung mga kaluwatan sa Kwasi. Borge Parilla. Isa pa rin ko ba, bro? Ina Pinka, Ma'am Ina. Good morning. Si Kapitan Hilto Kiperes. O, si Ma'am Leonela Barukilio de sa Leonelas. Aparto til Las Vargas 5. Wala kita yung oras, mga gila. Hangtod, ugma puhon, mga kaigsuran. Samang taknag sa may istasyon. 98.1 FM Bito Radio. Siya pong kanyang pubring iksoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto at pangmahal si Sigingon. Jeril, asindente, manamalit sa kugmingon. Ngayon yung adlaw, kalos kabutagon, magbabunghag, magbalipayon, ugmag, asa man, malinaon. Daga salamat, bye-bye!
1: Jeril, asindente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BG Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon, ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 248-2389.
9: Original Hagkuray Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 98.1.
16: Every day. Every day.

0: katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ug katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Hindi kong tigol. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Taon, mga 5 minuto, siya na. Minuto ka po, kuwan niya kaplasok. Salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
7: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi.
7: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Testimonies.
2: Set Testimonies.
1: Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa Set Liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisunan, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Hey! Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagdaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Hometown, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience with the extraordinary at CDU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
0: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
0: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
0: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Bliss for life.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Vitron. Subok na.
12: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Ruxinco, San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
11: Vitron. Subok na.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
14: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT

0: Radio. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kilid. Pagkadungog nako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, kaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
0: GTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
3: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, o pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 o Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
2: Correct.
3: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
2: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito

0: Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tumors ni Gross. Mm. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Mm. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, mm-hmm, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty sa inyo nga mga food supplements. Mm. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty si Jod matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan,
0: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka-UTI jud so pangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Tadayloy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tadaylo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: The Morning Drive.
10: Every morning.
9: BT 98.1.
10: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag humana ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.

0: 88.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o giusab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
7: Ha? Unsa di na anak kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mau ba kuya? Sige, atun ako.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: V-Tron, subok na!
12: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samuanga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili manggunin siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
11: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT90.

0: Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong isgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na to constipation. Kanang itong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: O sa Bisaya, pamaglisod og libang. Mm-hmm. Pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa putunta, maglabad ang atong ulo, daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya, matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas diha, Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hati. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan, nganong na ay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Okay? Yes. Ang usag yun, no? Daghani siya actually mamaras ang reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa aning hisgutan ang kaning tulo ka reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tao. Una yun mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig may inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kayo mo inom og tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang itong imurang limut-limutan.
1: Mga tao ngayon nana nga unya na lang oy. Napakoy busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
2: Naay
1: mga yunana which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: O kay nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginataw
2: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghang mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber o gamay rin ito ang fiber sama ng pansit. Kanang mga spaghetti.
2: Processed foods. Mamaras.
1: Mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bito tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kay nga naman ang pinagyud ka daghan og fiber nga pagkaon Mami Pucci is ang kining gulay og prutas.
2: Yes.
1: Pero ang gulay og prutas mahal man gud. Ang gulay kaya nimo pero prutas mahal. Tonya, usay pod tamara na magluto.
2: Yes.
1: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
2: Yes.
1: Nga mga pagkaon nga mo hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Pucci, unsa may posible nga mamahimong batsyagon nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
2: Una gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natong hemorrhoids
1: or almoranas.
2: Almoranas.
1: O matud pa Mami Pucci nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas imo magunang pugson.
2: Yes.
1: Pugson ni mog utong. Pagpugos ni mog utong pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Pucci.
2: Yes.
1: Kun imong pugson kay siyempre mapugos man to.
2: Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya'y lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining. Ma-infected siya.
1: Humo na hinungdan nga magka almoranas ka. O kuyaw dahil kay Mami Pucci, no? Kung imong pugson. O kay namagoy uban, pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas. Okay, ang sunod Mami Pucci.
2: Ang kaning ginatawag na to, mamaras nga rectal prolapse.
1: Unsa man ang rectal prolapse?
2: Ang kaning rectal prolapse, mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.

0: kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko yung nabasahan, base po sa akong research mami Putsi, nga kung constipated po ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So, imagine nyo mo mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili ni mo iyabog, sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong pagbawas mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo mami Putsi. Kaya hinungdan man good nga maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule, mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung mag-take ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Una na kanindot ang original Hagunoy capsule mami Putsi. Mao na nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gyud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay. Thank you so much mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activities sa Pulilan, Bulacan.
4: Headlines.

0: lugar sa bansa, isinailalim na sa signal number 1 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Mga ahensya ng pamahalaan, all set na ang paghahanda sa hagupit ng bagyo.
1: Headlines. Personal na pagharap sa paglilitis, mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules.
0: Headlines. Mas mababang interest rates at mas mataas na loan ceiling iniaalok ngayon ng Pag-ibig Fund.
1: Headlines. Variation order ng LRT1 South Expansion Project aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines. Pagkakaloob ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
1: Headlines. Unemployment rate noong Hunyo bahagyang tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines. At Estados Unidos naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, July 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Chet Oliva.
1: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Makakabenepisyo sa nasabing programa, hindi lamang ibinibigay para sa mga undernourished, kundi para sa lahat na ng kindergarten hanggang grade 1. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Ay sa Pangulo, meron ng feeding program noon, subalit kulang-kulang at pili lamang ang nabibigyan ng benepisyo ng naturang programa. Kaya ang resulta, sabi ng Pangulo, kulang ang pagkain, hindi nakakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral mabuti ang mga mag-aaral. Sinabi ng Pangulo na batid nilang dahilan ang kakulangan sa pagkain kung bakit hindi makapag-aral ng mabuti ng mga kabataan, kaya't kanilang pinalalakas ang kampanya at binuksan ngayong araw ang Nationwide Feeding Program. Sabi ng Pangulo, gusto nilang makasiguro na ang mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kakailanganin pang alalahanin ang kanilang kakainin, ganun din ang kanilang mga pamilya, gayong tutulong ang pamahalaan na sila ay mapakain. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
4: Dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na papasok ay papakainin namin.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinailalim na sa signal number 1 ang 7 lugar sa bansa dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, gayon din ang northern at central portion ng Catanduanes. Ayon sa PAGASA, inaasahang makakaapekto ang malakas na hangin sa mga nasabing lugar habang hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng signal number 2 or 3. Inaasa naman ang malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar, bunso ng super typhoon at pinalakas na habagat. Posible lumabas ng bansa ang bagyo sa Sabado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: All set na ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na nasa high alert status na ang disaster response units ng gobyerno, at kasabay nito ay kasado na ang pamamahagi ng relief supply sa mga maaapektuhang pamilya ng super bagyo. Ayon pa sa PCO, tuloy-tuloy din ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng masamang panahon. million. Base sa kanilang records, nasa 4.7 million na food packs ang nakaprepara, habang 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naihanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Level Bravo at Alert Level Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas na hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa DILG, maaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 km per hour at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na maging alerto, sundin ang mga abiso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kasado na ang lahat ng paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units para sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na wala pa man sa loob ng bansa ang Super Bagyong Inday, ay naikasana ang mga paghahanda, partikular ang mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Mahalagaan niya ito para agad na matukoy ang mga lugar na pinakamatinding tatamaan ng bagyo, isama pa ang mga posibilidad ng baha, flash floods at landslides. Maiting na rin ang isinasagawang information dissemination ng OCD, katuwang ang mga disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin aniyang nakataas ang blue alert status sa senyales ng heightened alert kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Inday.
5: Ito pong PIDRA and scenario building, no, ay inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung niya-abiso sa kanilang mga constituent, no, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
1: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag na ng Office of Civil Defense o OCD ang preemptive measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison na hinikayat nila ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magpatupad ng preemptive evacuation kung kailangan, partikular sa mga residente sa coastal areas. Pinatitiyak din na gumagana ang backup communication systems para mapanatili ang ugnayan ng mga opisyal.
6: We also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work is deemed necessary by the appropriate authorities.
0: Si OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ilang lokal na pamahalaan na ang nagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan bunsod ng inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday. Sa Caloocan, suspindido na ang face-to-face classes sa Early Childhood Care Development, ALS at Kinder hanggang Senior High School sa pampubliko at pribadong paaralan. Suspindido rin ang klase sa preschool hanggang Senior High School, pribado at pampubliko sa Navotas, habang suspindido naman ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto sa epekto ng Super Bagyong Inday.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit 248,000 na hektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambahang maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, kabilang dito ang mahigit 183,000 hektarya ng palayan at halos 65,000 hektarya ng taniman ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage kahit patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon. Dagdag pa ni De Mesa na nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran para sa mga maapekto ang mag-asaka, kasama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapekto ang mag-asaka at agri-stakeholders.
7: Meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan package.
0: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Mimaropa kaugnay ng mga pagulang posibleng dala ng Superbagyong Inday. Sa panayam ng Global na Tayo kay Office of Civil Defense, OOCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan, sinabi nito bagamat hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas, ay hindi pa rin sila nagpapakampante pagdating sa posibilidad ng matagalang pagbuhos ng ulan. Oras kasi na tumagal ang buhos ng ulan ay posible aniyang magdulot ito ng flash floods kung saan partikular na apektado ang mga lalawigan ng Palawan at Mindoro.
8: Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganon din yung mga prepositioning natin na mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. Nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro.
1: Si OCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Handa na ang Batanes sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Roldan S. Dicul, naka-standby na ang mga evacuation center para sa mga ililikas na residente. Handa na rin anya ang generator sets, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maapektuhang lugar.
9: Pa naman po pagkain at the same time, bawat munisipyo po ay may mga naka-preposition na po tayong mga family food packs, shelter repair kits, and even hygiene kits para po just in case sa kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat munisipyo.
0: Si Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, Cesar Roldan S. Dicul.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11:18 ng umaga. National Capital Region Police Office o NCRPO walang anumang namomonitor na magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, John, walang anumang namomonitor na anumang magsasagawa ng kilos protesta ang pamunuan ng National Capital Region Police Office hinggil nga sa ikatlong araw na pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma nga ni NCRPO Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita nga nito, na wala silang namomonitor na anumang kaguluhan at magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Dagdag pa nga ni Asilo na nasa mahigit 1,400 na police ang naka-standby dito nga sa bisinidad ng Senado at patuloy na naka-antabay at naka-alerto ang mga ito sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa labas ng Senado. Muli naman siniguro ng NCRPO na on the ground at palagi ang naka-standby ang kanilang mga tauhan at nakipag-ugnayan na sila sa ilang mga kalapit na regional office kung kakailanganin ng agarang kadagdagan ng tao ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito ng personal sa kanyang paglilitis. Ito ang naging pahayag ni Castro kasunod ng umaarangkada pa ring impeachment trial ng Vice Presidente. Ani Castro, bagamat alam niyang hindi magiging bukas sa kahit na anong nga opinyon si VP Sara, ay magpapakita pa rin ng kanyang sinseridad at kredibilidad ang pagharap mismo sa impeachment court ng pangalawang pangulo.
11: As a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Although alam ko hindi niya tatanggapin to. Hindi niya tatanggapin ang opinion ng kahit sa sino. Mas maganda kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikangin sa kanya, papaharapin ko siya.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kasunod ng biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte at pagpapalabas ng pahayag nito ay nagbigay na rin ng reaksyon ang mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Kaugnay ito ng pagbigkas ng Vice Presidente sa linya mula sa tulang Invictus na I will be bloodied but unbowed. Sinabi ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers na malayang magpahayag ng saloobin ng Vice Presidente pero mas makabubuti kung haharapin niya mismo ang paglilitis na inilaan para sa kanya.
12: Ayun ang pagkakataon. Pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
1: Yan po ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Ping Lacso, nilinaw na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court tungkol sa threshold vote para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
13: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacso na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court presiding officer Chris Escudero tungkol sa 16 na boto ng senador ang threshold o kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pagkos, ayon kay Lacson, nakikiisa siya sa pananaw na ito. Anya, kahit may mga senador na nakakulong at nagtatago, kasama pa rin sila sa bilang na 24 na mga senador sa ilalim ng 20th Congress. Pinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagtatanong sa impeachment court ay naglalayong malaman kung ang pahayag ni Escudero hinggil sa kinakailangang 16 na boto ay personal na legal opinion nito o opisyal ng pasya ng korte. Pinunto ng senador na nabanggit lang kasi ito ng presiding officer sa kanyang opening statement itong Lunes at hindi sa pamamagitan ng isang motion na maaaring questionin at pagbotohan ng mga senator judges. Dagdag pa niya, marami ring nagtatanong sa kanya tungkol sa naturang pahayag kaya mahalagang malinawan ang usapin. Ngayon anyang naipaliwanag na ang posisyon ng impeachment court, maaari na itong ituring na isang justiciable issue o isang usaping maaari nang dalhin sa Korte Suprema kung may partido na naniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging desisyon o interpretasyon ng Korte. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Panig ng depensa handa na para sa cross-examination sa unang testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Magbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa inaasahang cross-examination ngayong araw kay NBI agent John Mark Kalilong na siyang unang testigo ng prosecution kahapon.
13: Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, lagi naman silang handa. Kahapon din sa pakikipagpulong ng vice-presidente sa kanila, wala naman umanong marching orders o bagong direktiba dahil ang kanilang kampo laging handa sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
14: Parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. Hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa. So there's really no need for any march.
13: Matatandaan na kahapon, dapat ang cross-examination sa unang testigo. Pero ipinagpaliban nito ng impeachment court. Sa pagpepresenta naman kay Kalilong bilang testigo kahapon, ilan sa mga ebidensya na kanyang ipinresenta ay ang video ng umunoy pagbabanta ng bise noong November 23, 2024, October 18, 2024 at pati na rin ang video na hindi itinatanggi ng bise ang kanyang mga pahayag. Ginamit din naman bilang ebidensya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na reaksyon sa pahayag ng bise at pati na rin ang mga pagpapatotoo ng mga miyembro ng media sa umano'y pagbabanta. Si Kalilong ay isang agent na digital forensic expert na nag-preserve at nag-authenticate ng mga video na nagsilbing ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumekwestiyon sa paghalal kay Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na o legal remedy. Pero dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpasyahan nito ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
15: As the presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
0: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na malaking puntos sa House Prosecution Panel ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ito'y dahil sa mga inilatag nilang matibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang mismong clip ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pananatilihin umano ng panel ang kanilang lakas at determinasyon hanggang sa matapos ang kaso at magkaroon ng pinal na desisyon.
16: We hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
1: Ang tinig ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minarkahan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang isang good performance ang naging pagsala ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si Capunan na sa mga susunod pang araw ng pagdinig ay lalo pang gaganda at titibay ang performance ng prosecution bunsod ng mabibigat na ebidensya at testimonyang kanilang hawak. Ani Capunan, klarong-klarong na ipresenta ang mga ebidensya na maituturing na good shot sa isang paglilitis. Sa kabilang sa kabila nito ay dapat pa rin umanong maging mapagmatsyag ng prosekusyon at huwag basta-basta magpaka-kampante.
17: It gets better and better and better. So we had a good presentation of witness about 4 hours and 30 minutes. Pero klaro-klaro yung evidence. Kita yung mga videos and all that.
0: Yan ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Issue ng kamera, huwag gamitin kontra sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
18: Issue ng kamera, huwag gawing panakiputas sa mga ebidensya ay itong naging matapang na pahayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Welda ito ni Adyong matapos tangkaing questionin ng Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison ang moral na paninindigan o integridad ng mga mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig. Ayon kay Adyong, dapat ihiwalay ng depensa ang mga walang kaugnayang kontrobersya at huwag itong gawing pangkalatang naratibo para lang lituhin ang publiko at ang korte. Diin ng mambabatas hindi chismis o sabi-sabi ang mga hinaharap na sakdal ng Vice Presidente, kundi ang konkretong dokumento mula mismo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga patutsada ng kabilang panig, kumpiyansa ang prosekusyon na sapat at nag-uumapaw ang kanilang bitbit na patunay para makumbinsi ang Senator Judges kundi ang buong taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ipinaliwanag ng isang political law expert na naging mainit na tunggalian ng prosekusyon at depensa, kung saan naging mainit na issue rin ang tila pag-ulan ng objection sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosekusyon. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay political law professor Attorney Red Jello Agbayani, idinetali nito na ang naging galaw ng depensa ay tinatanggap naman sa anumang paglilitis, lalo't ang motibo nito ay ang pigilang maipresenta ang ebidensya na kung tatanggapin ng presiding officer ay posible na ring hindi magamit sa nagpapatuloy na paglilitis. Binigyan din ni Atty. Agbayani na tinatanggap ng korte ang print out mula sa anumang electronically captured o screenshot evidence dahil maituturing pa rin itong original bagay na maaring tinututulan ng depensa. Gayun pa na eksperto na ang patuloy na objection ng depensa ay maaari ring magbigay ng ibang kahulugan sa paningin, hindi lang ng Senator Judges kundi pati ng publiko.
19: Ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang napupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino baka may itinatago. Kaya object ng object. So, yun yung mahirap doon. Yun yung mahirap doon sa palaging object ng object.
0: Si Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11.33 ang ating oras. Sa iba nating balita, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong para paghandaan ang posibleng epekto ng superbagyong Inday. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: J. Mark, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa nga ng pre-disaster risk assessment o PIDRA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ngayong umaga. Dito, kanilang tinalakay ang mga posibleng epekto sa Metro Manila ng hagupit na superbagyong Inday na ngayon ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa ulat na pag-asa, posibleng sa Biyernes sa ganap na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kaya naasahan na ang malakas na ulan, lalo't paigtingin pa nito ang habagat na tatagal hanggang sa Linggo. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Atty. Don Artes na handa ang kanilang mga kagamitan para sa anumang pagtugon, lalo na sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ipinag-utos na rin sa mga may-ari ng billboard sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan na magkusa na lamang na ibaba ang mga ito pagsapit ng Biyernes upang hindi makapaminsala. Bagamat ulan at hindi hangin ang inaasahang hahagupit sa Metro Manila sa buong weekend. Sa panig naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pinalalahanan nito ang lahat ng LGU na expect for the worst dahil mabuti lang handa kaysa mapinsala sa kasagsagan ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-asagawa nito ng maritime patrols at iba pang security monitoring at checking sa external threats sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang First Semester Command Conference ng Punong Ehekutibo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Giit ni Bronner na mula Northern hanggang Western Command ng AFP ay mahigpit ang pagbabantay sa mga namomonitor na external threats, particular dito ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ni Bronner na nagpapatuloy ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at like-minded nations, gayon din ang balikatan at ilan pang small-scale military drills at activities upang mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas.
4: Report po natin sa ating Pangulo na tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nating maritime operations. Among the Navy, Coast Guard, and the BFAR, including other agencies. And then we also emphasized the joint activities that we are doing with our ally, the United States, and our partner nations, like-minded nations. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating multilateral maritime cooperative activities. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin, marami tayong mas maliliit na exercises, and we also have international exercises.
0: Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Paglikha ng mga oportunidad, tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres.
23: Sa kanyang presentation sa 48th Annual Scientific Meeting ngayong umaga ay binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalagang maipadama sa ordinaryong mamamayan ang benepisyo nito sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad at mga epektibong polisiya. Matatandaan ngang kamakailan ay umangat ang estado ng ating bansa bilang upper middle income country ayon sa World Bank. Narito ang pahayag ni Secretary Balisacan.
24: Journey must be driven by higher productivity, greater innovation, stronger industrial competitiveness, and wider access to economic opportunity. Ultimately, however, progress in all these areas depends on something even more fundamental, the quality of our institutions. That brings me to our fourth pillar.
23: Kaugnay nga niyan ay sinasagawa itong annual scientific meeting ngayong araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga eksperto upang bumalangkas ng mga pulisiya na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng science and technology. Mula dito sa Manila, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Yan po ang ulat ni Quincy Cahilig.
0: Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang variation order para sa LRT 1 South Extension Project. Susuporta ito sa pagkumpleto ng common station na mag-uugnay ng LRT 1, MRT 3 at MRT 7 at kalaunan ay sa Metro Manila Subway. Sakop ng variation order ang viaduct works, railway system, signaling at integration ng automatic fare collection. Inaasahang matatapos sa March 2028 ang mga kailangang gawin para sa interim operations ng common station.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, ilan pa sa inaprubahang inisyatiba yung Philippine Geothermal Resource De-risking Facility ng Department of Energy na layong bawasan ang investment at exploration risks sa geothermal energy development. Dagdag pa rito ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 ng DICT, isang roadmap na layong itatag ang Pilipinas bilang isang regional hub para sa AI infrastructure and technology innovation. Inaprubahan din ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project na magpapalakas at mag-aayos ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila para mas maging ligtas laban sa mga sakuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagalok ang pag-ibig na mas mababang promotional interest rates at itinaas pa sa 10 million pesos ang maximum home loan ceiling. Layon itong tulungan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang housing payments sa gitna ng mas mataas na commercial lending rates. Ayon kay DSUD Secretary at Pag-ibig Board of Trustees Jose Ramon Aliling, sumusuporta ang inisyatibang ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng abot kayang sariling bahay. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ng kwalipikadong borrowers ng 3% na taunang interest rate at magbayad ng 4,005 pesos na buwan ng hulog para sa bahay at lote na nagkakahalaga ng 950,000 pesos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Mayo 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril 2026 at 3.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Katumbas po ito ng tinatayang 2.15 na milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 95.2% ang employment rate o humikit kumulang 49.63 milyon na Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Mas mataas ito ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 na milyong employed persons na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang papagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, administrative and support services, construction at human health and social work activities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinaunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-turnover ng 44 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng PTV sa Agusan, Basilan, Bukidnon, Camiguin, Davao, Dinagat Islands, Lanao, Maguindanao, Misamis, Sulu, Surigao, Tawi-Tawi at Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Higit 1.9 billion pesos na halaga ng illegal na droga winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Aabot sa 1.71 bilyon piso ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinaguang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres at Dangerous Drugs Board Chair Oscar Valenzuela ang ginawang pagsira sa mga nasamsam na kontrabando sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Barangay Doña Imelda. Kabilang sa mga winasak ang mahigit 200 kilo ng shabu, 55 kilo ng marijuana, gayon din ang ecstasy, liquid marijuana na dati nang ginamit bilang ebidensya sa mga kasong naresolba ng korte. Ayon kay Undersecretary Neres, kasing halaga ng pagsamsam sa mga ilegal na droga ang pagtitiyak na tuloy na itong masisira para hindi muling makabalik sa komunidad. Dagdag pa niya, regular na nagsasagawa ang PDEA ng public destruction activities para maiwasan ang drug recycling at mamanatili ang transparency sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 44 na minuto makalipas ang alas 11 na umaga. Bali muna tayo sa Pag-asa DOST para sa kanilang isinasagawang press briefing kaugnay ng Super Typhoon Inday.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
5: Base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin, no, ang current location ng super typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging aktual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng northern zone in the next, over the next 24 hours. Pero yung maging aktual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybay ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-ship towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa panan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ng pag-ulan, no? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the tropical cyclone bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers, para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Hinday, ang pinag-iba yung habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-iba yung habagat, lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naiisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-aalo ng karagatan sa ating bansa. Dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid na Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, may nakataas po dyang gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of Northern Samar. Hanggat maaari, huwag na po malawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya antabayanan din po natin yung every 12 hours na issue once naman ng ating gale warning. Alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin, no? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast, in-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes Group of Island, Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaari din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
6: Salamat po, Engineer Perez, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paolo P. Pamintuan.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Juan Paolo Pamintuan. Pe-present po natin ang update sa ating mga monitored major dams at mga river basins pagdating po sa mga pagbaha. Simulan po natin sa Angat Dam. Ngayong umaga po, alas 8 ng umaga ay pababa pa rin yung kaniyang trend ng water level at naitala po ang 157.07 meters na antas ng tubig. Ito po ay pinakamababa mula noong 2010 na nagkaroon po tayo ng 157.56 meters. Sa ngayon po, ito yung ating all-time low na water level sa Angat Dam. Bumaba po siya ng 57 cm in the last 24 hours at kita nga po dito sa trend in the last 30 days na patuloy yung pagsadsad niya. Pagdating naman po sa ating forecast, na nakikita po natin na makakabawi yung water level ng Angat Dam dahil sa inaasahan nating pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Hinday. Tungo naman po tayo dito sa Ipo Dam na nasa Bulacan din po, 100.37 ang kanyang current water level. Tumaas po ng bahagya kumpara kahapon at medyo malayo pa naman po sa kanyang normal high water level. So, masasabi po natin low risk o mababa yung tsansa ng pagpapakawala ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Next naman po yung ating Lamesa Dam na nandito sa Quezon City. Water level po ay nasa 79.56 meters. Wala po siyang pinagbago. Kumpara sa level niya kahapon. At ang layo po niya mula sa normal high water level o yung kanyang overflow level is 0.59 meters. Medyo malayo pa po ito. And dahil meron tayong binabantayan nga po na ulan, dala ng habagat at nung bagyong Inday, meron pong maliit na tsansa ng pag-overflow ng La Mesa Dam. Pero sa ngayon po, hindi pa po ito sigurado. Magantabay po tayo sa mga susunod na updates dito sa PAGASA. Tungo naman po tayo sa mga dams sa Northern Luzon. Ang Buklao Dam, nasa 740.22. Maliit lang po yung kanyang binaba mula kahapon. Malayo po siya sa kanyang normal high water level by almost 12 meters. Kita po natin sa trend na medyo consistent lang and nagpa-plateau siya pababa. So wala rin po tayong threat dito in terms of water release. For Binga Dam na nasa Benguet din po, gumaba rin po ng bahagya, nasa 567.68 meters. And malayo din po siya sa kanyang critical level. So, low threat tayo for water release. Finally, San Roque Dam na nasa Pangasinan, 228.41. Napakalayo po niya sa kanyang normal high water level. Nasa 51 meters yung kanyang agwat dun sa critical. That's why wala rin po tayo nakikitang threat dito ng pagbaha. Final po natin, Pantabangan, 178.16, pababa rin po yung kanyang trend, kita rin po dito, malayo po siya sa normal high by 37.84 meters. Magat Dam na nasa Isabela, 160.93, pababa pa rin po yung kanyang trend, consistent, nasa 29 meters yung layo niya sa critical level as of this morning. And finally, yung Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.26, tumaas po siya ng bahagya at oscillating lang yung kanyang pagbaba at pagtaas, pero wala po tayong nakikitang threat din ng pag-spill. Punta naman po tayo sa lagay ng ating flood outlook in the next 12 hours at mas mahaba pang panahon. Meron po tayong flood monitoring advisory na naka-issue dito sa mga nakalista na region. So Region 4B, Mimaropa. Region 6, Western Visayas. Region 9, Zamboanga Peninsula. Region 10, Northern Mindanao. Region 12, Soccsargen at Barm. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, ito pong mga active natin na flood advisory ay for the next 12 hours hanggang alas 6 po ng gabi. At mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory natin dahil as reported po by kanina sa weather update, ngayong araw po hanggang bukas ay nandito sa Mindanao yung mga inaasahan nating pag-ulan at kakaibat po noon ay yung pagbaha. At mula po bukas hanggang Biyernes, aakyat po siya, magkakaroon na po dito sa may Palawan, Western Visayas at sa may Region 4B. At Biyernes hanggang Sabado, may Region 3. At so magantabay po tayo sa mga susunod na advisory at mga warning ng PAGASA pagdating po sa pagbaha. Yun lang po ang advisory from Hydromet Division. Maraming salamat po at magandang umaga.
8: Salamat po, Sir Pamintuan, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST PAGASA, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, our administrator, represented by the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST PAGASA. Kasama natin ngayon dito sa PAGASA Media Room from DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, DCBB, DZMM, and IBC-13. So we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Pwede na po tayong mag-start. Yes.
9: Hello po. Hello. Meron na. Simula pa nung makita ho natin itong bagyo na to,
10: parati hong sinasabi ng pag-asa na hindi magla-landfall. Pero kailangan pa rin na maganda ng mga kababayan natin dahil sa epekto nito na buba kalalakas yung mga pag-ulan, pati yung binabanggit na malakas na hangin na pwedeng maapekto o makaapekto dun sa mga kababayan ho natin na kahit hindi malapit sa Bagyo ay makakaranas ng mga pag-ulan at saka hangin pa rin itong ng Bagyong Inday.
11: Hello, hello. Maraming salamat sa tanong. In terms muna sa lakas ng hangin, yung pinakita ng kasamahan natin kanina na by Friday may minimal impact dito sa may Batanes area, kung makikita natin sa, kung babalikan natin yung presentations kanina. And then sa lakas ng hulan, inaasahan natin magsisimula yan dito sa may western section ng Visayas by tomorrow, and then naakyat yan. Kung ang concern natin naman dito sa may Metro Manila at western side ng northern tsaka central Luzon, by Friday, Saturday, unti-unti na yung mararanasan. So, makikita natin dito, 50 to 100 dito sa may part ng Zambales, Bataan, Metro Manila, by Friday na yan hanggang Sabado. So, yun yung inaasahan natin. May mga concentration na malalakas, 100 to 200 sa may Occidental Mindoro. Dahil yan sa hatak ng bagyong si Super Typhoon Inday, epekto ng southwest monsoon. Thank you.
10: Apo. Follow up lang po. Doon sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan at kasama po dito yung Metro Manila, possible po ba na

0: Thank you.
1: Thank you po.
2: Any other questions po?
3: Hi sir, Josiah Antonio po from Philippine Star. Para lang po, since medyo bago lang po itong impact-based forecasting po, no? Baka po pwedeng pa-explain lang po sa audience natin kung ano yung ibig sabihin ng minimal risk dun sa extreme northern part ng Luzon.
0: I-explain po ng kasamahan natin.
4: So, bali ang impact-based forecast po kasi ay tinetake into consideration ito yung population, yung mga building structures, types of building over the area. Bukod pa yung pinakang actual hazard, yung hangin. So, in this case, we're talking about the severe wind. So, kung titingnan natin kung madalang or kukonti ang mga struktura na sa tingin natin ay mahina, at hindi kakayanin yung particular lakas ng hangin, then magiging minimal ang impact. For example, alam naman po natin dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon na yung mga kababayan natin dyan ay nakapag-adjust na. Alam natin na yung mga struktura, kanilang kabahayan dyan ay gawa talaga sa bato, no? And then yung makikita natin yung projection natin ng bagyo, basically, ang inaasahan natin ay yung pinakamahina o pinakamababang level ng wind signal ang tatama dito. Then, dagdag pa dyan, bato nga yung mga struktura. Then, minimal po inaasahan nating epekto dito sa may bandang mga bayan dito sa lalawigan ng Batanes sa mga bayan pong nabanggit. However, gaya ng sinabi ko, maaaring mabago pa yung senaryo kahit patuloy din tayo magbibigay ng update. Tropical Cyclone Bulletin, the impact-based forecast, the weather advisory, and even yung gale warning, no? Yung kaninang tanungan ni Sir Alan isa, bukod pa dun sa malalakas na ulan, pwedeng maging maalon din sa mga darating na araw sa western section. So kaya pong lahat inaantabayan or pinapayuhan na magantabay sa official forecast products na ipapalabas ng PAGASA patungkol nga po sa Super Typhoon na Sindai, pinag-iba yung habagat, and then yung epekto nito sa kalupaan ng ating bansa.
3: Thank you po. Yung next question ko, ay sige pa sir.
0: May dagdag ko lang din po, ano, tungkol sa impact-based forecasting. So ang IBF po ay multi-hazard. So na-discuss ni Engineer Chris kanina yung tungkol sa severe wind pa lang yan, ano. So meron ding mga hazards like yun nga sa baha, storm surge, landslide, and so in the coming months, starting actually this July, ay sisimulan na ng PAGASA ang pag-i-issue ng mga impact-based forecast para sa mga hazards na nabanggit ko. Thank you.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: katawan mo, taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasan natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
7: Bring health into your home.
8: Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

0: Octo Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Aga oras sa Ilifu Bantay Radio, alas 12 na sa Udto.
4: Taliwa sa nagkadaiyaw ng kasumpaki ng mga panglantaw sa mga panghitabo karon sa atong nasod. Nagkalain-lain ang atong mga baruganan. Nahulga na bahin-bahin ang katawan kung langit mo resulta sa kaguliyan. Ani akin yung ulo na doon. Lantawa! Lantawa! Mupadayang sa huwag gantigan ng panglantaw sa kamatulunan. Lantawan, tumungso sa kalikon o palampuon na pinipit mong katilipan. Lantawan! Lantawan!

0: Gietes. Pirita Team 8, Liberabit Boss. Amon usahin sa kamaturan, ugang kamaturan, agatag ka ninyo, og kagawasan. Subo, Kabisayan, ug Mindanao, tibok kalibutan, kumusta mong tanan? Pag-inaot ko, maigalang, anamo kanunay sa Kapiskay sa Panglawas. Samtang nagpaminaw ni View, sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Kadiin, gihok apta sa Dusi Kabaga Radio Station. Naglangkob magahigala nini ang BT Radio FM sa lungsod sa Tuburan, Cebu. Ito man DYEG One Heart Radio sa lungsod sa Sambuan. Pailabot magahigala sa Baga Radio Station nga nag-hook up sa mga programa diri sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Kumad magahigala ang among social media account ang Bantay Radio Cebu. Adlaw karon magahigala nga Miyerkules. Pizza. Utso na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sama sa gihapon. Inigapong ubos yung higala sa kahanginan. Fela sinjinti mga kabantay. May magiguban kini usa ka oras katuluman nun. Kapag-isgot nga may labot ang lungsod. Mga expose o korupsyon sa gobyerno. Inilang mga higala sa programa Lantawan. Ngadiin mga higala, una kining programa magakaisunan atog na padungog. Apan kining programa mga higalang Lantawan, nadungga na ni mga higala sa nagkadaiya mga radio station nga mo'y atong gigamit mga kaisunan isip. Mo'y ato ang gihatag sa ato ang mga listeners, viewers sa nagkadaya magkanapit din sa Tuan Nasud, Pilipinas, ingon man magaigala sa gawa sa Nasud, mga kabantay. Ini ba ang programang Lantawan sa English? Perspective ka ni magaigala nga diin nag-aninaw, nagtuki sa mga isyong may labot ang lungsod o korupsyon magaigalas gobyerno. Now, naguna magaigala sa itong iskutanan karon. Ay, ikaduha bagahiga lang ang pagtuki baga kaisunan sa impeachment trial mga kabantay batok bagahigalan ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigalan. Ang gituki kagapong adlaw mga kaisunan mao ang article number 4 nga diin kini dunay hulga ngadto ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos magahigala, ingon man ni kani House Speaker Martin Romualdez mga kabantay. Pero tataod magahigala itong isgutan kay si NBI agent John Mark Kalilong mga kaisunan, motoy gi pasulti kagahapong adlawa o niya karon ikatulong adlaw ron sa impeachment kalabot mga kaigsunan ni ining atong Vice Presidente nga buot nila baga higala matangtang og dili mga higala makakupot og katungdanan sa 2028 election. Karon tataw na to isgutan. Samtang ato pun mga kaigsunan ang isgutan. Ang State of the City address magahigala usuka ni Mayor Nestor Archival kagahapong adlawa mga kaisunan unsay baga highlight ni ini sayang suka mga kaisunan unang suka kini ni Mayor Nestor Archival mga kaigalaan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kadi naglangkob magahigala sa pagpa-improve sa nagkadaiya bagahigalang mga buhatan baga kaigsunan labi na usab kini 93-1 iyang naisgutan karon tataod bagahigala atong isgutan samtang kini mga porsyon baga kabantay Iatod kaninyo sa Acel Laboratories Incorporated. Adunay mga produkto sama sa Lacto Plant Biofertilizer, kasa soil ameliorant, antika. Kining antika bagay galahaw sa kining fungicide on bactericide, Icon organic insecticide, 3SA seaweed sticker, Lactovit animal nutrition. So kato bagay galang dunay mga amuhi di ang mga baboy, mga kegalaan, o niya, why, vitamina na inyong mga hayop, labi na sa kini mga kanding, mga baka, o uban pa mga kaisunan. Gamitin ninyo mga kegalaan ng Lactovit Pafigro. Ingon man, kini ng Lactovit, mga kegalaan, may po din gamiton sa mga manok, igsasabong. Aron kusok, mga kegalaan, musyapol inyong mga manok. Ayon bang produkto, mga kegalaan, ang Enzumo Plus. Ang Enzumo Plus, usaka, disinfectant and odor control. Diin ka itong mga namuhig baboy diya, puras na ngaon lang ron. Na manimaho man ang mga kaisunan inyong mga baboy diya kung di masunod o limpyo, hala, gamitin ining Enzumo Plus. Aron di mo ireklamo, labi na katong namuhi o mga bantris na nagkadaya, mga dapit, mga igala ini sa Tod Nasod, Pilipinas, mga kabantay. Ay pang produkto, mga igala, ang Acel Bio-F Biofertilizer. Diin mga kaisunan kining fertilizer, mga igala, sama sa mananom ka mga kaisunan o kini ang siling labuyo, kamatis, bumbay, ahos, dahunan, no? Kini ang upo, uban pa di ang matang mga igala sa inyong gitanom. Importante man ang mga kaisunan, kaduna mo ay kini ang fertilizer, organic fertilizer, mga kaigalaan, kinsa. Uy, gabay na to sa to ang pagpakabuhi ng kalibutana. Ang kiniyaga ato ang pagpananom kay og nindot ang ani, nindot pod ang kita, bagay galas pamilya, diha dapita punto malipay ang ato ang mga anak, labi na itong mga isuon nga mo'y nagsalik po din tao na to, no? So, importante kay bagay gala. Kaya karon kung gusto mo magkaisunan, pinagi sa pag-order sa Shopee, Lazada, i-touch lang nimo magay gala mong like, maka-order na ka diha sa kini ang produkto mga kabantay sa Acel Laboratories Incorporated, mga kaigalan. Kaya pa mga kaigalang nagpaluyo mga kabantay. O katong dunay problema di sa panglawas, sama sa kidney, rayuma, arthritis, sakit ang tail, baho ang baba, sakit ang ngipon, dysmenorrhea, high blaron, anemic, o uban pa mga kaigsunan, di na inyong sulbad ha. Kini proven untested kini baga kaigalaan na nagkadaiyang mga lugar na din sa Tod Nasod, Pilipinas. Gani ang produkto po ng Lactovital. Kawa po di baga higala dito sa gawa sa Nasod, baga kaigsunan. Lacto Puffy is a popular Philippine-based probiotic health drink and supplement. Rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy, milk, and molasses, plus vitamins, minerals, and amino acids. Designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infection. It can be consumed directly or mixed into drink, but not hot liquid, to preserve the live bacteria. Sana kanunay magigalang paggamit ng mong produkto, ang Lacto Puffy Food and Supplement, mga kaigalan. Atong iklaro mga kaigsunan, ang Lacto Puffy, mga igala, abilabola sa nagkadaiyang butika, parmasya. Hindi mga kaigalan sa tuad, dakbayan sa subog, lalawigan sa subog. Ang Lacto Puffy available Acacia Pharmacy Public Market, Lucitas Kutana Store, Sambuan Public Market, Paisano Grand Toledo City, 360 Pharmacy Toledo City, Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Chris Longgakit Store, Balamban Complex, Raya di Kampung Store, Balamban Public Market, Paisano Mall Balamban, Country Mall Balamban, Crystal Pharmacy Pinabungahan, Urban Bagay Gala, 360 Pharmacy Tuburan, o ang Rose Pharmacy Nationwide. Ay pang produkto po na to, mga kaigsunan, ang Maximus Buffet, mga kaigalan.
1: sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon. Adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw, alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy, kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet, nimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
0: Bueno, itong oras, mga igala, alas 12:23 na mga kabantay. Now, kagapong adlaw baga kaisunan, ikaduwang adlaw sa pagkastigo, mga igala, sa tuang Vice Presidente nga si Sara Duterte, mga kaigalaan. Ini kalabot na sa upat ka mga articles nga iyang giatubang, mga kaigalaan, o nganong naingon ani kini. Pero kimo magong subayon ba? Ah, o kimo subayon. Kini manggod ang atua kita dinibaga kay sunan sa Bantay Radyo. Ang media personality baga kay Glan wa magini mahitabo nga nahimo ning tibuok. Tawag mani bagay galag media, no? Media personality sa to pa kay media wa baga higala yun matibuok. Ata mga igalas tunga, no? Natas tunga. Atong iskutan po sa PBBM, ato po iskutan mga igala Sara Duterte. Ingon na mga kaigalaan ang atong sitwasyon din niya mga kaigsunan sa Bantay Radyo. Now, kini mga igala, huwag imo bang subayon? Si Sara Duterte mga kaigsunan, ato naman yung gibalik-balik yun. Kapila naman ni nato, gitakol din sa programa sa Pulsos Katauhan pa. Hantun naabot ko ano yung akong programa mga higala ga lantawan. Diin baga kay sunan 125 milyones ang ingon nato baga kahigalaay na waldas nga kwarta matod pa sa mga depensa o gipadangat batok magaygala sa tong Vice Presidente. Pero kung imo laging subayon, di apoy bulyon-bulyon pod nga kwarta, trilyones pod mga kay sunan sa flood control. Ang flood control mga kaisunan, trilyones. O gimong subayon na trilyones. Layo ra kay tanan, wa ka abot sa kiliting, wa ka abot magaygala nga to kung og sa tao pa ni mga kaisunan, wa ka abot dito sa kumagko. Wa ka abot magaygala sa kumagko, o gimong subayon na. 125 milyones, o niya di ay trilyones nga flood control, nga grabe kayong kickback sa mga kanahan Luzon, Visayas ug Mindanao. Agoy pilaray na ka pilaray na preso. Eba mo mga igala kung sa igi latigo kagapong adlaw sa wa magapaminaw og dire lang sa Bantay Radyo ni Salig. Ang ikaduwang adlaw baga kaigsunan nga diin ang article number 4 mga kaigsunan ang ilang gituki. Nga naman, kay kada bagahiga lang, muhulga ka nga to sa presidente, dako ka ng kaso. Ah, ang uban kaya na bagahiga lang, mayroon ka nga, ako ni Patyo na presidente, uban preso ganida yun. Itong mga way kang ho, ha? Maurasan na magigala, kabantay ka sa, kanabito na nag-iya kag yuta. Na nag-iya kag yuta, ha? Nya, doon ay mga mangga, doon ay lubi. Karon mga kaigsunan, doon na intay tiguang, naitabo man to dito na pita, dito sa may Katmon. Naitabo mga kaigalaan, nito ang kaluis tiguang. Bila edad na to, 84 edad. So, katong tiguang mga kaisunan, ni kuha bagay galag lubi. Kay gutom lagi kastanan siya. Iyang gikatkat ang lubi, o iyang gikaon diya mga kaigalaan sa punuan jud sa lubi. Apoy tagiya mga igalas yuta na itagiya mga kaisunan sa maong lobe. Nireklamo nga tos barangay og gidakop ang maong tiguang og na preso. Ha, munay ingon ana mga kaigalan ang resulta. Gali ra kay bagaygala mapreso. Kini mga kaisunan atong vice presidente kung ato bang basehan ang iya bagaygalang pagpanghulga ngadto sa kininiya bang presidentes nasod nga si Presidente Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos o si kani House Speaker Martin Romualdez maoy gigisa kagahapong adlaw mga kaigalan. Ang prosecutor mga kaisunan mao si Attorney Virgel Ligutan. Na unya gipangutan na mga kaisunan kini natay picture din dinero natay video ha. Ah. Si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kinis Kalilong mga kaisunan siya mo'y ngilngig ni mga kaigalaan o kinibang posisyon mga kaisunan. Ay, ha, si Kalilong din. Ngilngig. Ay, ngunta mga kaigalaan, ngilngig pas baboing daot. Ay, kuwan maguna mga kaisunan, kanabitaw, pareho na nagong nainangutang ni mo kwarta, no? Nainangutang ni mo mga kaigalaan kwarta, o niya. Sa imong kalagot, nga wagid in taon siya mubayad niya, niabot na, butang taon si Quintamil, 100,000, sa imong kalagot ba? Imo siya bagahiga lang, gipost niya sa Facebook, ha? Imong gipost niya sa Facebook, og niingon ka nga, oy, tampulano, bida ni mo, iwa magiging kay bayad si mong utang. Gipost niya mo bagahiga lang sa Facebook, unsa man na, cyber libel na. Pwede ka bisan asa ka pailan og kaso diri sa tuad nasud Pilipinas bisan pagsigawas nga naman. Public ni magahigala ang Facebook nga kinsa gikumpanya ni Meta. Una na mga kaigalan mo na nga kamong mga ala kamo diyang mga nagpautang ha ayaw intaw na i-postpost diha kung mahimo la dadto sa barangay reklamo dito dito lang mo ayaw mo nang postpost kay ngano once nga makakuha na siya screenshot niya i-file and demo, I mean file and demo kaso dito cyber, sa cybercrime dito sa CIDG makaingon yun ang bungi na ano na kunya ikon ani mga ikala kangilngig kini mga kaisunan si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Si John Mark Kalilong mga ikala nagsilbi siyang nagtrabaho sa cybercrime law niadtong tuig 2021 siya usa ka digital forensic examination unya digital evidence multiple unya gawas ni ini baga kay galaan siya mo ini tuki og ni pasabot sa mga nahitabo niadtong preskon mga higala ni Sara Duterte. Ngadin mga kaisunan niadtong tuig 2024 December 23 ni pagawas mga higala og hulga si Vice Presidente Sara Duterte mga kaisunan through the Facebook account mga kaisunan ni kani tigpamaba Hari Ruki mga kabantay. Inungdan nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ni request kiningadto sa kumpanya nga Facebook under magaigala ni Meta og dito mo'y gipresentar magaigala atol sa impeachment complaint kagahapong adlaw mga kaigalan. O kini gipangutan na bagaigalan ni Attorney Berhel Ligutan kay ang iya bagaigalang paghandol ni Kalilong matod niya siya agent on case quote identified collective preserve accessible and authenticated mga kaigalaan og dito nasuta na tino nga duna di ay magahigala kini si Sara gi sabot nga tao aron mo ay mupatay
2: batok bagay galas presidente. Kini mga kaigsoon gisubay pa. No, daghan pa mga ikala mga sirkumstansya nga ebidensya baga kay galan og kini authenticated ba bagay galas, sakto ba ni ang pamahayag bagay galan ni NBI kalilong ingon ana mga kaigsoon. So, diha dapita punto nga kay ang kato magahigalang pila man ni kabuok ang iyang kuan ni kuan mga kaigsoon giatubang ni Sara.
0: Ah.
2: Article 1 Respondent Vice President Zara Duterte committed violation, culpable violation of the Constitution graft and corruption and betray public trust through the systematic misuse, misappropriation and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500,000 released to the office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education mga kaigalan. Ato sa bagaygalag nga subay-subayon na kay ang giuna man bagaygalag kining Article 4 mga kaigsoonan, ha? Ang Article 4 culpable violation of the Constitution high crimes and betrayal of public trust baga kaigalan. Lawa to sa balikan ang number 2. Article 2. Respondent Vice President Zara G. Duterte committed culpable violation of Constitution and betray public trust when she amiss an explained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public officials. Letter B, failed to fully and truthfully disclose all her spouse's assets, liabilities, and net worth, and statement of assets, liabilities, and net worth sell-in, including her sell-in for the years 2022, 2023, and 2024. Letter C, sa Article 2 pa din pa nga kay Galana. Article 2. Failed to divest and still willfully continue all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025 mga kay Galana. Now, unya, sa Article 3 bagahigala committed bribery, ha, pagsuhol mga kaigsoonan, committed bribery graft and corruption culpable violation of the Constitution and betray public trust when she gave monetary gift or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. Mao ni magahigala ang Article 3. Ang Article 4 magahigala mo ning gigisa kagahapon dito sa Senado. Article 4. Respondent Vice President Zara G. Duterte committed culpable violation of the Constitution high crimes and betray public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic mga kabantay. Diya dapita bagay gala mo'y gituki karon. Ah, kay karon ikatulo man sa nung adlaw mga kaisunan sa kininiabang Senado. Ah, unya sa diha bagay gala pero usay ba makaingon tanong nga first time history po ni mga higala sa tua nasod Pilipinas nga duha mga higala ang presiding judge. Presiding officer. Aray.
0: nangutana kita mga igala ni Atty. Mico, unsa magini ka ng legal ba ni? Ingo sa Atty. Mico nga, legal ni. Ah, kay si Sherwin Gatsalian mga igala, maumanggit ang ingo na to by Senate President. So, nagkukusto sila mga igala nitong sawa pa mag-start ang ilahang impeachment complaint laban mga igala ni Sara Duterte. Unya, ilang gibutaran mga kaigsunan kini si Chief Escudero isip presiding officer mga kaigalaan. Ayun na, napita, pero sawa pa to mga kaigalaan. Ah, gilatigo po mga kaigsunan nga to ni Ruben Padilla si Sherwin Gatsalian.
3: Aray ko.
0: Kaya po mga kaigalaan kito ke. Kaya nga naman mga kaigsunan nga. May unta to kung si Chief Escudero na lang ang atong gihimong Senate President. Nga nung si Sherwin Pamangyut.
3: Aray
0: ko. Sa din tawang mga igalay, nakabot sa nauna ni Ruben Padilla ang bot sa langaw.
3: Aray
0: ko. Ito mga igalay, lagi sugdan, no? Pero bilib ko mga kaisunan ni Atty. Sheila Sisson, ang defense panel mga kaisunan ni Vice President Sara Duterte, may mga igala mo elaborate, may mga kaisunan. O niya, kinipon si Atty. Ligutan, may pun mga kaisunan. Dito na punto, no, dito na mga igala punto nga, gi-question na mga igala, gi-pangutana na, kini unsa magyod ka, ligdong tarong ang trabaho mga igala ni NBI Agent Senior John Mark Kalilong mga kaigalan. Ito na nasuta mga kaisunan, ha? Nasuta mga igala nga. Iyang gi authenticated matod pa mga igala ni kinini abang Kalilong mga kaisunan nga siya mo'y agent on case quote identified collective preserve accessible and authenticated mga kaigalan inundan nga nagpadadag sa suwat dito mga igala inundan nga ingon ana. Now kini mga kaisunan sa mga pagpadayon mga igala sa impeachment ang mga judges mga igala kini mga senator judges aron ma-impeach mga igala si Sara Duterte kinahanglan manig 16. Kinahanglan mga igala 16 ang mubutar nga mapalagpot mga kaisunan si Sara Duterte otherwise og di makaabot og 16 nga itaral mga higala dyan si Sara unsay may tabo sa Pilipinas kay daan naman yung mga kaisunan nga kung matod kinemagunsat mga higala si Senador Amy Marcos. Kinemagunsat mga higala si Senador Amy Marcos mo yung nagunauna mga kaisunan nga sige niyag gilatigo ang iyahang isuon. Yang gingnan mga higala nga kuno kung dili mapalagpot kay ang kinigo mga kagwang mga kaisunan naning kamot ni mga kagwang ha naning kamot mga igalang mga kagwang nga mapalagpot mga igalas katungdanan kini mga kaisunan si Sara Duterte og dili na mga igala makakupot og posisyon sa umaabot 2028 election. Ano man kay kung mapamatud ang sadaan mga igala si Sara Duterte sa to pa mugawas mga igala ang iyang perpetual disqualification bisan pa mga igala og tanod iyang kuptan wa na siya kuptanan. Ano man perpetual disqualification bisan ini posisyon sa gobyerno ha nga iya mga igalang buot kani ang kuptan mutanto mudagan siya mga igalang mayor o unsa siya iyang daganan dito sa Davao wa na dili na pwede kay ngano man nanay order mga higala. Na mga kaisun, monituyo mga igala sa administrasyon. Kaya nga naman, kisa man iparang nila mga kaisunan ni Sara Duterte nga imong sabayon. Si Risa Hontiveros ba? Kini, kay, niingon naman daas, Lini Robredo nga, dili ni kumdagan. May pag magmayor lang ko, Dres Naga City, wapay labad. So, kinsa man mga igala, ang ingon na to'y ligon mga kaisunan, ibatok mga igala nga itong Sara Duterte kay kung mag-eleksyon karon mga kaisunan, awa na Sara daog yun. Nya, labi na kinibagataw karon nga tungod lagi aning korupsyon. Ha? tungod mga higala nining korupsyon mga kaigsunan nga nasinati sa Tondasut, Pilipinas mga kabantay. Kani si Presidente Bongbong Marcos ato niagi, gi-interview siya, ingon siya nga, kung totoo pala nga akong ang plano nito na sa mga korupsyon ng flood control, at bakit ko ito, ha? Bakit ko ito gibulgar ko, no? Muna maglibog ta, magigalakit sa magiutok. Ha? Maglibog ta kay, huwag mo subayo na. Huwag ato bang balikan ba, katong mga pangitabo, nga, gikan pa tong Mayo, Hunyo, 2025 man to. Ha? Unya, nagbaha bagay galala, nanlutaw ang mga tao, nanlutaw ang mga sakinan, daghan po bagay galapatay. Susunod mo ito mga kaisunan. Unya, ang naitabo, pagka, muto pagka Agosto, no? Pagka July, diya na. Tribukar na bagay galan ni Presidente Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Unay, ang ipagawas mga galas sa yung rails, niyo siya, oh, kung siya pa kuno mo yung utok sa flood control, nga naman kunong siraon niya, sirain niya ang kanyang diskarte. Una nga, kinibaga higala lagi, huwag mo bang subayon tungod niya sa politika. Pila ramagod ni tao na, no? Pila ramagod ni tao na magkakiso ng kwarta mga higalang na waldas magkakiso na ni Sara Duterte, huwag mong subayon, matod pa nila. Ha? 125 milyones lang ko na niya, di may trilyones. Pero mao lagi, sama man po na ni mo nga, si Catalina Cabral giingon man na matay. Wala'y makatugan mga ikala, tuwa po yung saldi ko, wagi mga ikala madakpi. Ha? Muna magduda mga kaisunan ang katawan, muna naglagot mga ikala, ang katawan, Maluzon, Visayas, ug Mindanao, lakip na mga ikala, ang mga OFW. Ano man? Kay hantod karon mga kaisunan si Saldico og tinuto si Saldico nga moy utok. Nganong hantod karon amo gyud madakpi, grabe ang ay ko inabanga ang nagkadaiyang mga Interpol dito sa gawas nasod. Ay ko inabanga mga igala. Ha? Nadakpan mga ito si kay nundo mo ni Kirwin Espinosa katong panahon ni Duterte. Oh, unsa tong tuiga? 2018 man to mga kagalan, oh. Nadakpan magani si Kirwin Espinosa, pero mao lagi na niya tanawa si Atong Ang, nadakpan si Atong Ang. Ito bagahiga lang mga ngilngig, mga general, o oh, general na gani bagahiga lang ang ingon ito'y unbulbud, o. Oh. Niya, mga general, nadakpan, katos bantang, nadakpan. Ah, suma, kanis, panpilo lakson bagahiga lang, doon naman ni kaso sa una, kinong dumatong Bobby Dasir Kurbitukis, nga panahon bagahiga lang ni kininiaga Joseph Ejercito Estrada, siya mo ito bagay galay kanang pangu mga kaisunan sa PAOK TF. Oh. Wagi na bagay galay madakpi. O niya, panahon po, huwag mo po subayo na katupog kang Gringo Hunasan, Senador Gringo Hunasan, katong iyang kaso baga kaisunan nga rebellion. Nadakpan di ay. Pero si Antonio Trillanes, mga igala, kato yung kasong rebellion. Ah, dito siya nagpadakom sa Senado, kaya ron mahimo siya musikat siya. Muna'y punto, baklag mga igala po sa to gobyerno. Nga naman, kahit si Saldico mga igala hantong karon, wadyo mga igala madakpi o niya. Niingon naman to Saldico nga, ang utok si Marcos o si Romualdez. Muna naglagot mga igala ang katawan. Kay, o katunong tas Catalina Cabral mga igala, ang undersecretary sa DPWH. Maunong tato bagay gala mo'y makatugas tinod kay mamutitig bright mo to, mamutitig pagawas bagay gala sa insertion sa budget mga kaisunan, pero saan manin mo na gipatay-patay sa mga kanahan. Unang makaingon ta, ah, ma-ma-ma-ma-ayon ma, ma, ma, ni ma-ana-ana. Itong oras mga igala, alas 12:41 na, mabalik tayo man lamang. Nining importante kayong pinodong, please, standby.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahil ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient, sustainability, and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every funeral both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business.
2: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
3: Bueno, itong oras bagay gala. 11 minutos na lang sa dili pa agalaw na baga kaigsunan. Ito ay klaro bagay gala. Kining akong programa baga kaigsunan alas 12 gatos alauna, Lunes o Merkules. While ang Sabado bagay gala 11 to 12. So, and the rest bagay gala, reporter ko. Niya ang Maximus Buffet magaigala pinaagi ni Engineer Bryce Padillo baga kay sunan unang arangkada ni bagaigala sa mga advertiser dire. So katong uban na to di mga kay sunan nga buot mo advertise ay magaigala sa El Nuevo Bantay Radio, pwede mong maka-chat na mo dire or di po mo maka-text sa akong cell number at 0961 523 1934. So sabutan mga igala yung advertisement niya katong magadagadayang kumpanya di nga gusto mo magaigala nga madugang-dungagan ang inyong ka daghan sa inyong mga customer, no, bintaha na nga mo advertise ta magaigala, no. So brato na ni magaigala mo Adri Adri sa El Nuevo Bantay Radio. Yatong klaroon po magkakaisura na ang Maximus Buffet na may mutang diyan sa Salinas Drive, Lahog ni Gadakbayan sa Sugbo. Ini si Engineer Bryce Pardillo Padillo Bagaygala. Siya po'y promoter ni ining Six Tag Derby karoning July 30, 2026. Adlang huibis Bagaygala ang Danorpa and Dome Maximus Promotion Six Tag Derby 55 key pot money strictly red flag maximum bet 22,000. Pwede mo makatext sa yung cell number o makatawag 0921 641 1072. paminaw po rod bagay gala ato aga baga amigo labi na sa ako aga kini ang partner sa unas business sa buy and sell nga sakyanan si Buyet Leathercraft. Dinis Buyet Leathercraft magay gala ako aga umabot po ni bagay gala businessman dinis sa tuwa Sugbo. Yung man sila si Nilo Butay shout out from Tabuylan Kusog Kadri long life. Yung man bagay gala si Benz Miapi. Pagsoon si Bisinta Asinjinti Abikibel. Ang pagpaminaw rin bagay ka laing uman sa akong mga bro. Na si bro Kenneth Romero, si Police Retired Elmo Yanson Rosales, si Beatriz Crisatina. Ang bagay ka sila si Glenn Sitoy, Janice Ayabok, former barangay captain. Ray Paklibar sa Ilutungan, Batayan Island, Cebu. Ang man usap baga kaisonan sila si former barangay captain of Naga City baga kaisonan si Bobby De La Fuente o si former mayor Abby Canoy sa San Fernando Cebu magpapili pagka congressman sa primerong distrito sa Lalawiga Cebu mga puhon-puhon pabuton. Now, atong oras magaigala por bidang dali ara por mga kaisonan sa oras oy. Now, kagapong adlaw mga kaisonan. Unang state of the city address Usuka ni Mayor Nestor Archibald Bagaygala sa Dakbayan sa Sugbo. Ini uman mga kaigsoonan na himo siyang mayor o nakadaog ni atong tuig 2025 sa Mayo 12 eleksyon. Unya unang suka di Bagaygala unsa bay baga highlight kay mao man na baga kaigsoonan gyud ang ingon nato bay gipangita sa katawan aron magahigala masuta nila og unsa ba kasinsiro ang atong mayor pagtrabaho sayang trabaho nun og unsa ba ang atoa magahigala kahimtang dinhi sa atoa Dakbayan sa Cebu. Usa magahigala sa highlight nga gipangita gi subay mga kaisunan sa katawan mao magahigala ang 93-1. Kay kini bagaygala sama nagung nagkadaiya mga lugar diri sa Capitol Site, sa Lahog, Barrio Luz, diri bagaygala sa may Sambaguno, Sambagdos, nga dito bagaygala sa bukid-bukid nga dapit Busay, dito bagaygala sa Sudlundos, naa man ni baga kaisunay diri sa Mabulo, no? Diri sa Loriga San Miguel, Barangay Dayas, Barangay Santa Cruz, naa bagaygala kini ang 93 oh nan lin ona no dan ito kanay. Ah mga igala kining 93-1. So panahon mga kaigsoonan sa administrasyon ni Gobernador Junjun Davide niadtong tuig 2016 sa tulo ka tuig magaigalang termino niadtong 2018 nag-land swap deal na ni sila magaigala ni kinini abang mayor of Cebu City sa una nga si Tomas Osminya mga kabantay. Nag-land swap deal na ni sila nga. Sige, Canadian na pita portion diyan sa province. O, atong bayloan diri sa Cebu City. Ingon na so, doon na niya. Daghan mamagaygala apektuhan. So, usa sa highlight sa suka ni Mayor Nestor Archibald baga kaisunan kay usaw man po na ni mo nga ni atong pagpuli bagay galang rimo ni kanang rama ni atong 2024 mga kaigalan na usab man ang dagan mga igala sa sultada. Na usab mga igala ang sultada sa kininiya mga kaigsunang 93-1 kay doon naman ito'y titulo niya giuli man kuno ni Matod pa ni Mayor Nestor Archibald, doon ay titulo mga igala nga, gikupta na ang Cebu City Government, gikan sa province of Cebu, bagay gala ni Junjun Davide, giuli mga kaisunan dito ni Raymond Kangguin. Muna'y usas sa rason nga yun, anak. Hantod karon mga igala, wapa makabayad ang mga taong nagpuyo sa 93-1. So nindot unta nang masulbad pero nagpanayon mga igala ang ingon natoy negosasyon ni ini mga kaigala. Na unsa mga igala ang kining city address mga kaigsoonan ni Mayor Nestor Archibald. The highlight of Mayor Nestor Archibald first state of the city Adrisuka nga gipitsan magaygala kagapong adlaw. Cebu City 2035 roadmap which outlines an ambitious vision to transform the city into a sustainable, smart, and inclusive metropolis. Aggressive infrastructure financing rather than relying purely on local funds, Archibald presented a strategy seeking billions in national government grants and private sector investment to fast-track projects in food security, flood control, and water supply, mga kaigalan. The 2035 vision he detailed long-term goals including shifting all city facilities to 100% solar power, utilizing electric public transport, achieving zero waste streets, and deploying smart all-powered CCTV networks, mga kaigalan. Fiscal transparency. He openly acknowledged that the city is currently managing 1.12 billion budget deficit while also reporting earlier successes of 252.5 million save in manpower and operational costs during his initial term, mga kaigalaan. Unya, ang usabaga kaisunan po sa kinibitawong nakadagbida katong iyang pagisgot bagaygala sa 93-1, pero bisan pag-inguna na bagaygala nga nagpadayon tuod ang negosasyon, pero at least bagaygala nalipay ang mga katawhan. Wala kay nalipay mga higala ang katawhan, doon na po mga higalay wa malipay nga naa nagpalibot niya mga kabantay. Sa amin na nato baga kay sunan kay kinimanggong sad lagi nga kinimanggong mayor ka unya parehra guna sa drama god kanan drama magaygala ba nga katong drama na mo sa una mga igala nga amor ang tinamay. Tama na mga igala gyud kontrabida, di man mawa ang kontrabida kay ang drama mga kay sunan og way kontrabida walay lami. Sa di mga kaisunan ang mayor kung wa mga igalay kontrabida, wa mga igalay mo upos, wa mga kaisunay mo latigo, wa mga igala di pod matandog mga kaisunan ang trabaho sa mayor. Ingon na man na pero kay bao ka karong bago mga kaisunan unsay gisigin nilang latigo kining basura sa SRP, gisigin na ni karon mga higala og palimpyos mayor nga kinsa gilabay mga igala dito sa lungsod sa Loginsan, pero di ay kontrabida mga igala nga si Joel Garganera.

0: Gala ang nangamatay atol sa pagdahili bagay gala sa maong ginaling nga mga basura mga kabantay. Ano punto dia? Unya? Kana mga kaiso ng Binalio Landfill na tao din na panahon ni kinini ang Nestor Archipal nga panahon man ang bagay gala ni Tomas Osminya. Unya? Kini karong sitwasyon na bagay gala na timingan lang po si Mayor Nestor Archipal bagay gala nga naitabo ang bagyong Tino, naitabo magaygala katong linog mga kaisunan, o niya, naitabo katong magaygalang pag-translide mga kaisunan sa basura di as Binalio Landfill. Ay kung wapa to magaygala, di makaingon nga ang mayor, di makaingon ni mga kontrabida nga, ang atong mayor, nindot yod, wa, mga higalay, mga anumaluso. Punto dia mga gala di apoy Tomas Osminya magsulat sige lang kung budog kinibang atake bagay gala dito ni Nestor Archibald og buto na naon ba BOPK og imo bang subayo no BOPK ba si Nestor Archibald nya dapat unta si Tomas mayon nga as ato ning tabangan si Nestor kay nagkupot man sa ako ang bansagon. Unsa may bansagon? B-O-P-K.
1: Aray ko.
0: Namatay oras mga igalay. Tungkol sa sunod edisyon po. Natangi ko niyo mga igala no, sa Adlong Sabado, alas 11 katos alas 12 sa Udto. Programa bagay galang lantawan. Namatay oras baga kaisunan. Sangan sa Kreatibukang Fuerza sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong President and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Akip na sa bagay gala mong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero. Salamat po bagay gala sa mga radio station nga nag-hookup. Langkob sa DYAG 100 Radio Sanbuan. Nguman ang BT Radio Toburan FM. Bagay gala sa mong social media account ang Bantay Radyo Cebu. O partner bagay gala din sa Pikas Lawak si Kinon Siniza. Kini si Phil Asinginti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo may magiyak ka ni mo kay ikaw adunay padulngan. Dagang salamat og maayong udto o hapon Pilipinas.
2: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Toburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugas Ibugay, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Laki naman ko, kay, di ba mati ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humanang ko pang hapla, sir, tinghayayak, please ko kayong paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga kira sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
0: Set testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, Mag-76.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. PTX 500.
7: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
0: PTX 500. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namia, oy.

0: Set Test Devilies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood kinin ako. Ako si John Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tuman sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Nawad ana baka og gana sa kama?
8: Masinug,
7: may diabetes ka?
8: TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug de-sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. Unya, naapod na siya'y kinini ang kapsul. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ang programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan. Di matukib, lito ko ng usa ka ginikanan. Nagkang obligasyon, responsibilidad o katungdanan. Nagkang obligasyon, responsibilidad o katungdanan, taas nga pasensya, pagpailob mo ay batunan. Labaw sa tanan ang tabang sa Ginoo mo ay atong saligan. Isip, usaman ako kaginikanan, pagugma og pagmahal sa mga anak gikinahanglan. Tungod kay kita man gayod ang sumbanan, ihatag ta kanila ang mithi sa paghigugma nga way katapusan. Ikan sa ilang pagkabata, ang pagmahal gayod ipatagamtam, sila usab tudluan sa maayong pamatasan, sa kinabuhi ang katarong ilang mapuyan, sa pagsubay diha sa insaktong dalan. Maski lisod ang kahimtang, maningkamot gayod aron mapaiskwila ang kabataan, dili babag ang kapuburyon o kawadon. Noon ako kining challenge para mo irog ang kinabuhi ngadto sa pagkamauswan. Bisagunsa na lang ang pagabuhaton, trabaho, walay, gipili, aron kwarta maangkon. Init og ulan, giantos ang tanan, mahatag lang sa matag usa ang gikinahanglan. Ang mga kahago, mabaliwala raman. Bisan ang pagsuway, muhampak o mag-uban-uban, positibong mubarog sa kaligon. Kaya ang Ginoo matinabangon o maluloyon, salamat na lang sa kahigayonan. Ginoo naghatag og dakong kaayuhan, luha og singot na suklian. Tungod kay ang mga anak sa eskwela nakahuman nga moy pangandoy sa usa ka ginikanan. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: pintig ng puso. Alang to kaninyo tanan ng pinalanggang tigbamina. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugyod mo'y amahan, anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Juan de Herbal Oil, ay? Tistingi kayo, suway ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Juan de Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan, na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitagtian, atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Juan de Herbal Oil.
1: Una sa paila-ila, ma'am, imong address dayon, unsa imong nasinati sa paggamit sa Juan de Herbal Oil.
2: Ako si Arlene Amimita Tomi na adere sa Pangiipil sa Buanga Sibugay Province. Akong ika-testimony sa Juan de Herbal Oil, ma'am, katang, kana dito ang kabuhion ko, ako'y butang sa ininit, dayon, katupo, nasamad ko na kuan ko sa bato, akong gibok na wala ka hubag dahil dalay rapod na ayo ang iyang samad.
1: Mm-hmm. Kadong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato, mga pila dahito ni mo kaadlaw ginamit sa ito ang Wonder Herbal Oil?
2: Anang hapon ko na kuan sa bato pagkaugma ma'am, wala na may sakit dahil ma'am, wala dyan siya kasakit.
1: Wala po ni hubag?
2: Wala ka hubag ma'am.
0: Una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita! Kalimot ka ito na buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban ba? Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pagbaka, kabaw, baboy, mana, o, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako na si Kwanser, Danilo Makabindar, dan so yakong dagnasir dire sa poblasyon Lantapan.
0: Mhm.
3: Kaning baha kabahin ni sa kuan sir sa Animal Vita.
0: Mhm. Sige, salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diha sa imo ang mga alagang hayop?
3: Unang una di ay mekaposplan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko sukad nagbuhi kog manok, baboy ug kanding.
0: Mhm.
3: Nakita ginagaw sir nga murag maayo yung epekto kaya nga kung baboy dali ra ni dako gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos sa upat ka bulan.
0: Ah, 115 kilos dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa proklosis sa kulasihan. Gamay kaayo sir murag imo og matumbaga ni nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
0: Mm. Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
3: Oh, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Galos ginaw, sir, mga kapinbulan. Halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
0: Dali ra kayo kabusok?
3: Oh, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Din hantod nga nakaanak siya, duha kabuk.
0: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ra gyud?
3: Animal Vita ra gyud, sir, kay itistingan lagi na ko bago sa gyud siya ka-efektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testimony, paminawa, o testimonya, na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Lisi, kagula, sir. Taga Paradise. Ramon
5: Magsaysay,
4: sir,
5: mga listor. Okay, salty daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika-testimony gyud sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, purbida. Nagagoon, lagi ko kayo. Kay, gipa-admit ako ni sa doktor. Mm-hmm. Yan garoon akong gipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga na, da ko bugol-bugol sa iyahang matris.
0: Mm-hmm.
4: Kuha mo ko na siya, sir. Kining upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Mm-hmm. Ako yawan, naka-eko sa akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
0: Mm-hmm.
4: Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o kapalit sa resita sa doktor.
0: Mm-hmm.
4: So, wag mo duman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwag ka istab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Huwagi ko'y lain nga dyan. Maurag ito iyang naayuhan. Ang Wonder Banaba Plus, primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. katuloy na ko sa gipa inom.
5: Mm-hmm.
4: Sulod sa duha ka adlaw, iingon na akong asawa nga, my love, matay ang undang mga akong dugo. Pero, ha? Sa isip to siguro, nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ikaw na na ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? I'm listening to your program, watching your live, Kuya Cardo Desoy. Salamat kaayo. Shout out ko nilang Rick Rick Mirali, din Joyla Tumbiga, Ray Soliera, Loverboy Kai Kai Stabugon. Request kog song Baliling. Salamat pagbasa para Mami Sulat, Barangay Udlot, Bugos City, Cebu. Pagaray ko niya sa Mintal, Davao City, si Igay Ilihio. Nagpagaray si Marilyn from Compostela, Davao de Oro. Asa ta makapalit anang Verticure, Kuya Kai, sa Parmasyag Butika na ha. Pagaray ko tanang taga Siwahon, Dos Cadiz, Negros Occidental. Pagaray Sur Family, salamat sa pagbasa ko. Pagaray sa Barangay Inasagan, Aurora, Sambuanga del Sur. Ako mga kaparintiyan, Kamatsu Family, Alinsog Family, Prieto Family, Ogdasog Family. Nagpagaray Amor Kamatsu. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
6: Ako dahil si Emiliano ma'am, taga Dalongdong, wakin mo siya sila nga sa Bangga de Norte. Kani ginoong kuan, Vitro, tukad nga, nakainom ning bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. At wala pa na siya kagamit o Vitro, pagsunod yun ni siya gaon. Kani siya good, dayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayo, di applyan lagi na mo o Vitro, sa amu ama, ayaw raman yun siya sa bata. Karon mukaon naman siya, epektibo yun siya.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Mangutana ko anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
8: Oh, nagkumbulsyon siya sir. Nagkumbulsyon siya og alauna. Mabalik siya og kumbulsyon alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Di ko katulog.
7: Unya imong, gipatuman ni mo anang Vitron Syrup.
8: Oh, palit na po ko. So, inom na po siya. Karon sir, okay na ba po sir?
7: Okay na kayo ang iyahang lawas.
8: Tulog, yung pagkaon, niya pong pagkaon, niya pong una-una. Oh, naramang ganun siya, sir. Oh, upas ka tuwid na po siya, gayaw-yaw.
7: Sige. Kinsa ganin eh?
8: Evangeline.
7: Evangeline.
8: Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: Ingon na kanindot mga pinalagang tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kayo na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, tigpaminaw. Vitron Tablet po! Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa lang nang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpamin. Epektibo ni Vitron Tablet, tingi gani. Paminawa o, testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
9: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Vitron Tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, nga dili siya kalakaw, nga kayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakatindog-tindog na siya, nga makalakaw-lakaw na siya, nga ganahan na kayo siya mukaon, tapos ganahan na kung kayo siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun niya sa Vitron Tablet, sir.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamin. Wala may wonder animal vita dris na bunturan, ngita mita ng agribit dris na bunturan, wala yun. Kaya mo gamit po mi anak kung sa mong kahayupan. Naamang God, na bunturan, nakatay tindahan niya. Manuta Store o EGE Agribit. Naputay tindahan niya sa nabunturan. Itlang ko niya sa Daligan, Valencia, Burgo Family, Mera Bueno Family, Ablanida Family, Ungantungan, Utanang Villanueva Family, Sinayawan, Great Ning Villanueva, San Martin, Malay-Balay. Great Midris Jensen, Aminaw, Simua, si Bundi, Changli. from Richard Tisara ng Champaka. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cardo, mangita lang kong textmate ng girl, 25 to 30. Gusto na ako, single ma'am, isang anak. Oh, Alvin Dainis Pagadian, 09-0997-0044-9232. Garay ta na may galad sa langsang tanang Tikmon family. Uba family, Bakungko family, Gaspar family, nagpagaray Leonera Alvarado sa langsang Libak Sultan Kudara. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan. Ya moinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagid mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan nang subaw, ubo ug hilanat. Naayod kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ko Wonder C+ adlaw-adlaw, Dave, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Wonder C+. Kamu, ganahan po mo nga ako, di pa may po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan, pero dili kay ko maigo ba, di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay yung Wonder C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C+ nga drops, available na na, mapalit na na siya. Napod ay Wonder C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod ay Wonder C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Wonder C+ sa capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gada, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, lawadlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha ron ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Oh, kana inyong gipaniod to, di, check na ninyo. No, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi gipanihapon, ug nabanay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. Oh. Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana po nga to ang Wonder Himo Aid. Okay, mo na atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina nimo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po gisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay kulon problem, pwede po nag-Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali a kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Maka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba, wa na. Aksyon nagungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na og kanang gahi. Ang imong tangkugo ba nya mura na kag una kan gini blood pressure taas gini ana no maghinom ka og Wonder Cardiocare para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure ha atay Wonder Cardiocare sa RSB Life Care Marketing Incorporated plito gina mga pinalanggang tigpamina kanya katong ato makaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuktao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, Apag balik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon, nindot kinakayo siya kay nganuman, dili ka magpalpitate, dili po mutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, o niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisa herbal sa dili siya lang to. O na advantage niya. No? Kuya Cardo, kadaadlaw ko naminaw sa imong programa, Adok Kabana sa Barangay Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kahit lang ko sa kumbana, Tuto Taganas, o sa Ema Igsoon, Tanan, o kang Mama Yanita Taganas, Nalin Taganas, Rowena Taganas. From Siokon, pag-greet po ko tanan naminaw sa mga nindot mong tulumanon. Tudling sa mga garay, salamat Kuya Cardo. Shout out ko sa kumang igagaw tanan diya sa Pagatpatan. Pitan City, Silang Patirna de la Serna, Concisa de la Serna, Teresita de la Serna, Lorenzo de la Serna, Nagpagaray Adila, Anastasio Sagalas, Dipolog City, salamat. Garay ko niya sa Pagadian, mga Tura family, sila si Norma, si John Burst, di ay ni salamat sa pagbasa. Garay ko ni Lawi Martinez, siging paminaw sa imong programa, Nagpagaray Kimberly Akyatan, Tagasyukon, Sambuanga del Norte. Ato ang hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Juan Karanga Ganiwan taga Puroknoy Bisitio Tawagon Kibudtungan Carmen North Kuta Bato paglaom og kinabuhi. Mao ni ang title sa balak atong hatagan og pagtagad. Atong paglakaw nining kalibutan. Dili malikayan ang mga kalistahan. Usahay lisod, usahay masakitan, aron makat-on o mahimong ligon. Ayaw kawadis paglaom sa kasing-kasing. Ang Ginoo kanunay nagabantay o nagaduminar. Bisan pa o ngit-ngit ang imong agianan. Mabot ang adlaw nga mubalik ang kalibay. Ang matagluha nga imong gipagawas. Adunay katuyuan nga nindot og putli. Pagsalig lang o gayaw hunong sa pagpaningkamot. Ang kadaugan, igagasa kanimo sa kadugay. Hinumdumi nga dili ka nag-inusara. Naay mga tao nga anda magtabang kanimo. Ibarog ang imong damgo og pangandoy. Basa ka og maon nga hayag og mataw. Sa katapusan sa tanan nga pagsulay, ka magdanag pareha sa bituon. Ang kalipay og kalinaw maangkon gyud, ganti sa imong paghago og maayong buhat. Paglaom og kinabuhi ni Juan Karanga Ganiwan, Puroknoy Bisitio Tawagon, Kibudtungan, Carmen North Cotabato, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oke, alang tokan ini nyontanan. Ada na koy? Ya kardo bilaron ti maingon ang Dios atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Retron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Betron Drop, palihog kamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Betron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sa taniyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kiro. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Epictable dyan ang sa taniyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
0: Basta bukol-bukol, Ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuhang cravings. Tungod ka ay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: Sa DTX

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok o liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na! Bring health into
2: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
2: Lactopuffy.
3: Sa
2: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your
5: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod maundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naaka sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimanglo, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as close affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnamugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuboran.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger pangontra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
5: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyo og tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Atong kanatos maayong kabubuton sa Sed Marketing at Tigama. Huwag tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag ang kayiwan sa itong mga kalawasan. Sa ato ang mga kaisunan nga dunay mga gipanghambin ng mga balatian diha. Bahala pag diabetes pa na. Bahala pag nag appendicitis. So, depende sa imuhang gibati igsuon ha. Timan ikanunay nga aduna kitay maayong pamaagi aron kini makapatangtang sa mga nagadaiyang mga balatian. Ilabi na gayod kung kana adunay kalambigitan sa cough, cold, fevers and flu, high blood pressure, hyperacidity, insomnia, kidney infection, bisan pag unsa ka na igsuon, matabangan ka sa tuang panyawan. Bueno ka panyawan, ania na karon kining atong tulumanon. Mao kini ang atuang ipangutana lang ni Mr. Panyawan o sa katulumanon nga hatod ka nato sa Sed Marketing agi pagtubag sa mga pangutana nato mahitungod sa atuang mirakulong produkto. Ang atong pangutana karong adlaw igsuon paminawa. Maayong adlaw Mr. Panyawan, aduna ko'y pangutana, maayo ba kining Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o kining liniment sa beri-beri? Ayan mga kaisunan, kini sagad nga bation sa mga kababayenan kining beri-beri, labi na kung kisila magmabdos, no? O usab ka ng mga tao nga nag-angkon sa sulabihan kabugat nga timbang, kanang mga ginatawag na itong ubis. Ang atuang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus igalag isuon, makatabang og dako sa mga yunaana nga mga matang sa problemang panglawas. Kining beri-beri, mao ka ng pagnaog sa atuang dugo ngadto sa atuang mga ugat-ugat sa tiil ug dili na kini makasakag balik. Hinungdan ini higala igsuon, mamburot ka ng mga ugat na to sa atuang mga katiilan. Gumikan kay dili naman ka makasaka sa atuang dugo, no? Ilabi na katong mga tao nga aduna po'y problema sa ginatawag nga hypertension or kanang high blood pressure. Kanang mga tao nga naay high blood pressure igsuon, sagad ana nila aduna po na sila beri-beri ngano kulang ang pagpump sa ilang dugo sa ilahang tibok lawas para makasakag balik katong mga matang sa dugo nga naa sa atong mga tiilan. Hinungdan pa niya na mga igalang isuon, pahubagon kining atong mga ugat sa tiil. Unsay maayong buhaton? Una, magtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day sulod sa duhang simana. Timani ha? Katulo matag adlaw sulod sa duhang simana. Tumaron ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Dayon mga igalang isuon, dili kalimtan, haplasan, banyusan ka ng atong mga tiil sa atong Sed Panyawan Liniment Oil. Aron mabati ni mo ang hinanaling pagkupos sa mga nanghubag na itong mga ugat-ugat. Last but not the least, igsuon, dili kalimtan atong ipatong kaning atong mga tiil once maghigda kita. Aron ang dugo nga naa dito sa atong mga tiil, mga naog, ha? Timanin ka na, usa ka na kamatang sa sikreto pangwagtang sa mga biri-biri. Kung ikaw pananglita na doon namang gali kay game, mabdos ka ron, ha? Maayo nga maghaplas lang sa atuang Sed Panyawan Liniment Oil sa mga katiilan nga doon ay biri-biri o pagkahuman ipatong kaning atong tiil kung pwede mas labaw pa sa atuang lawas, no? Para mga naog ang dugo sa atuang mga tiil o mas madali ang pag-ayos sa ato ang ginatawag nga beriberi. Ug usab sa kato mga kaigsoonan natong adunay medyo bugat nga timbang ha pahimang no. Dili maayo ang sobra kita nga katambok no. Kaning atong lawas ang pinga nato gumikan kay kaning atong kasing-kasing wala ni siya nagadako ha. Naputos lang na kana siya sa ginatawag nato nga mga tambok mao nang delikado kay dili naman hinuon maka-function kaning atong kasing-kasing sa ang supposed to be nga buhaton. Mao nang kamo igsuon gipahimangnuan na mong tanan nato mga listeners karon nga atong yung tagaag pagtagad kaning atong kaugalingon ug ampingan. Gumikan kay importante gayod no bisan pag pinakalibing simple nga balatian susama sa beriberi ha. Timaning aduna kay Sed Panyawan herbal capsule nga makatabang kanimo ug kaning atong mirakulong haplas ang Sed Panyawan liniment oil. Alang sa katong mga katawhan atong dunay mga pangutana pa ayaw mong kalimot sa atong official text line 0917-182-8597. Mao kani atong official text line. Itanong mo or ipangutana lang ni Mr. Panyawan. Mao kadto ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
3: Paminawa.
6: Paminawa.
3: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
7: Ah, grabe akong kasi nitin sa Panyawan eh. Pero may hero to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Uhugo na ko. Lugo na ko. Kakaon ka o pugita. Makuyapan ko. Kanya paghuman na akong sinot. Grabe po. Nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang pusok babo. May balik ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
3: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At kung ito ay hindi ka matatindi maaaring pagkagamot sa mga uri ng sakit, no approved therapy requires. Kung kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
8: Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinugimaintain, kay kini maayupon nga energy booster, ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sed Panyawan with Mangosteen. Piliin lang ang may tatak. Sed Marketing.
9: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
10: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
11: Dili ko tuyo ngayon, Logan. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya.
10: Oh.
11: Ug ang titulo ninyo sa yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
10: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
12: No! Dili, imitan niyang bruha. Manong ko'y...
10: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
12: Imitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos sa kong garbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon.
11: Nagkakita ka ini? Uwat ka na siya mong gibuhat ka ni Anto. Tungod siya mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang na hibilin. Apan ang bakalagot. Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
12: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
11: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
10: Jenny!
13: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny! Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapakarga ako, hindi ko mag-umbena. Pag inaw ko si Capsule na Panyawa, nabi ko mag-ui, ako dugo, hindi na, wala na. Kasi sa muli nag-apresan ako, kaya ilang taong kong ito, kasi madugo pa, wala na. Basta subong wala, nag-dugo. Tapos ang ihi ko yan, hindi natiga. Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved 30 claims.

0: paggagama sa Shed Marketing.
1: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapalong. Isa gyud ko ngayon si aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Shed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa Shed Marketing. Ito ay hindi ka matatundi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof, no claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: kagilog unta no ibuk no.
1: Okay, ano na unta man?
0: Kayo pa man ko may love tinilove dalin tami na ako.
1: Mga asa di mo ay. Mga aning akong amoy. Ako nalay hilabot ni mo kitikiti ni Ki.
0: Pansa? Nayabag ka no ibuk no.
1: Oh, nayabag din mo. Taba tagsulti. Gusto nga ka ni. Ako tabangan di kami.
0: Sama. Tabangan.
1: Daghamang good o Ginoo na nang akong amo. Maong basin ba? Malimot si ano butang tungod kayong kabisi mo. Ako nalay proxy niya. Ako nalay labuti mo anay mong kuan. Nikiti-kiti.
0: Ay, di lang ko na ibuknoy, oy. Ako na lang ning ibuwad.
1: Ibuwad? Ibuwad, ay. Palang ako, inay. Ibuwad ko niya. Ah, purbida. Ibuwad niya iyang buwan. Nga, buwan ng daan. Pwede!

0: Luis ko, kita kang labdalin tami na ako.
1: Nagmandar to sa mga tao na nagtrabaho sa kural.
0: Aw, atuon na ako.
1: Nainit kayo eh.
0: Magpayong lang ko.
1: Ano lang sa mukhang apo na ko eh, busy ka ito.
0: O nga, makalagot-magot sinoybok na igod.
1: Kaya naman di eh.
0: Na, siya gisulti na ko ay. O baba ko nung makaismo ko yun ako silabdalin tami na ko kay mo proxy siya.
1: O sa?
0: Bastos ang buti ipasabot lo no.
1: Hanggang risbok no eh.
0: Mang isumbong na ko siyang labdalin tami na ko.
1: O niya, sa may kitubag yung buknoy?
0: Akong ginan nga, ibuwad na lang yun ako kaysa mo proxy siya.
1: Ako sa?
0: Ako sa niyong ibuwad, luha. Apaso na ko, silabdalin ako, diri. Bye, lo.
1: Ano, no? Usam ng klasihas pagkababae, gidahas mong apo din niyo eh. Mura magluag ng turnil niyo. Uwang siliso. Eh, buknoy eh. Sana?
2: Ah, Nesko. Mura magkaubog, puro mga nagkaubli ka na. Asawa ka mga imong kabayo, asawa ka ha?
1: Eh, namay, tugoy na ko. Ikaw buknoy ba? Uragwa kapag inutagam sa akong pagdukol ni mo sa?
2: Ah, ay, hala. Nalimot mo dahil ito ko sa. Tingdukol mo dahil yung rasa. Ah, di lang ko paduoli mo. Balik lang din ko sa akin.
1: Buknoy,
2: balik. Ano, padukol ka? Unsa mo na yan? Unsa ni Isko?
1: Giyon siya man ito nilong uyab ni Tami. Isumura ba ko nung kaniya sa kumukul?
2: Oh, kana ko matuusong Tami niya, porbida.
1: Pastilan, Buknoy, kung muna yung maasawa sa kong apo.
2: Ano ba, siksi kayo? Ha, siksi kayo? Nindot kayo sa kitikiting? Mausap ito rin gusto na kung maproxy ko noy kay sabaan kayo. Ganahan kayo ko, anak. Sabak nga na si Jiro siguro sa kitikiting. Ginahan kayo na sa baan ay. Ha? Kay mura ko ang nagruban sa kanding. Sige ko, klame, klame.
1: Ayan, nahala, nahala. Imuho na lang ng bayana. Ang kuna lang na. Kaya wabaw ka o yun, ala niya para sa apo na ko eh.
2: Oh, parehada mo, taste tayo mo apo noy. Ah, kato si Dodong Taon na ko. Isa tayo pangalatin mo apo noy. Ha? Ha? Si Dudong Tom na ko ba? Si Dudong Tom. Pariha mong TSD ay, ha? Wag yun baka o yun si Dudong Tom. Anang nikitikiti?
1: O niya ka na nitugot na siyang may ipo na to ng bayhana din hinato.
2: Ah, may katarungan, noy. Pero, noy, kisa mo na yung bayhana ang gusto ni mo ni Alang Kandong Tami, ha? Okay rakon ang apo ni ng ipang? Ngoy iyang uyabon?
1: Kagisang apo, Buknoy?
2: Ipang ko ipang? Hala, no? Yung ka, di ka bongol. Bongol lagi ka.
1: Ay, gusto lang akong klaroho ng ako na dungog ba? Kang kinsang apo?
2: Ipatubag yung mga baba, be. Inyanga nga. Kay para malanog.
1: Ilam eh.
2: Nang ipang, pang, pang, pang, pang. Oh, saman. Ha?
1: Huwag na ilain.
2: Ala. Tumaho na. Kuan ba? Aron ba kasumpayan ang inilang dungtami o ni Dijina ang inyong naputol ka gugmang ng ipang? O saman, Nui Isko. Sugot ka!
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan ng natabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Uminawa, uminawa! Testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangustin.
5: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, pamina ko siya sa radyo ng Panyawan Indot Yod. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayo ang sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayo sa ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang kumurag, mag-maintenance na lang.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ako hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
6: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
7: SED Panyawan Healthline Report.
6: ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga igsoon, maayong adlaw kaninyong tanan, aniya na karon kining atong mga minugbong balita hatod garato sa maayong kumabuton sa SED Marketing. Usa ka ginang ang napamatud-an nga dunay bato sa iyang gallbladder. Ang atong gallbladder usa ka organ nato sa atong lawas nga makatabang garato sa pagsala sa mga nutrients ug sa mga minerales gikan sa atong mga ginakaon ug mga ginainom. Kung ang usa ka tawo adunay pagpamatuod nga adunay pagpasulabi sa iyang pagkaon sa parat nga mga pagkaon ug usab mga oily foods, apil niini ang mga uga nga mga klase sa mga pagkaon, sagad ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag nga gallbladder stone. Atong dawaton karon ang usa ka report may tungod niini nga insidente.
7: Ako karon isa ko ka-operada. Napinaman ko sa gallstone. Walo ka ba ito nakuha sa kuwas? Tungod sa capsule nga napanyawan, wala na'y diferensya nga kung sa sulod pag ultrasound, wala na'y nakita na bato. Ako din si Gina Parba, nagpuyos Catalan Pequeño. 50 ang ako ang edad.
6: Pinaagi sa gahom sa Miraculong produkto na luwas ang maong ginang sa iyong problema sa panglawas nga mao ka ng ginatawag nga gallbladder stone. Sa laing bahin, ang tagdumala sa SED Marketing nagpainom doon sa tanan nga paliton lamang gayon ang tinuod nga SED Panyawan Herbal Capsule nga mao ka ng adunay tatak nga SED. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus na pamatudan nga dako ang ikatabang batok sa mga problema sa panglawas. Gumikan kay gistudyuhan kini ug napamatudan nga makatabang kini sa halos tanang klase sa mga balatian. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug manusab ang SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma mapalit na karon sa mga butika ug usab sa mga tindahan. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. At ang isa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagulang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Marketing.
3: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
0: Dalin! Dalin, laban ni ko, be! Ibugal-bugal lang kong naibugnoy, ay!
8: Mahin mo ba? Busy ko. Nagkakita ka? Tagan ko kaya man sa pagpakulal sa mong yuta. Kaya kinala madali ni. Sa di pa magkagawa silang ipang sa ospital.
0: Ngayon ang hadlok pa dyan kaayaw mo sa mga malditag kaliwat, ha? Kamala lagi ninyong buhat? Yung hadlok lang mo sa mga babae?
8: Ano sa palang ipanulutin ni mo, Iniki?
0: Maglagot gani ko, no! Oh,
8: kaya nga, no?
0: Kung ikaw mo si Lulu Isko, hadlok ang mga malditas at bang akuwa. Ako'y atubang anak nila.
8: Unsa? Ay, sige nang gawa, Nikki. Humanap ikaw may biktima ng pagpanuhong ni mo dito sa ila, ha? Ako pinabukol. Kaya ako naigo sa kaang na ginabayad ng Jenny ni mo.
0: Jenny! Jenny! Jenny! Jenny! Sige lang kaglitok ang pangano, Jenny! Oh. Naglagot ako, ha? Ba't lang kita siya pagkita, Mio? O pabaya may magkabugno, katilaw gina siya na ako, ba?
8: Unsa? Makikbugno kang Jenny?
0: Ano dili? Balik-balian ko ginasisiyang kabuko gando, awa niya.
8: Oh, Nikki?
9: Doon ay bati sa may sapat. Malik
0: tayo. Kisa pala tigwa nga, uy, nga didool na ito.
9: Kisa kay? Ug kanta, Nikki.
0: Natagila ka na ako?
9: Asa na ba itong napita na putol, uy? Atuta ko kanta, atuko sumpay. Ay, dara, dara. Gamay ilong dakog mata, kusog nga mo kanta.
0: Oh, you're gak, so gak, annoying! Gak,
9: oh, hey! Gak, gak, gak.
0: Stop! You're so annoying! Ano ba ang gituol marimini mo, ha? Tigwa?
9: Donay bakit
0: ay, nahibaw ba ka ang asayuso kay among ipanagsulti ni Love Dalitami na ako?
9: Malipayon siya!
0: Kalingog ko si mong kanta! Walang babuha ka nga kong ear!
9: Tomas!
8: Nakailag na ako?
9: Eh, nga nugong wagod. Nga pirmi man kung... Ka-pirmi kang mo'y tapik sa panagsulte sa inyong silingas at bang. Oh. Kamog sa imong apuhan nga si Isko.
8: Oh. Nakailag ang lulo?
9: Ah, oo. Dungan ko silang gikailas ipang da taliwa sa ilang init nga panaglales. Nisuway kog patunga nila. Apan, mga tag-aso galbo ang mga tiguwang. Huwag magpapiri nila. Pulos mga haod. Maungwa ko sila mahusay.
8: Murag nakakitaan doon ko nimo. Diya sa atbang.
9: Oo. Sila ang akong gisuod kay mga babae sila. Apan, mga malditang apuhan o gang apo. Gusto gong makigubat ninyo. Maung niya. Nisuway ko's pagduol sa inyong pamilya. Gusto kong makigsulti ninyong duha ni Lulo ni mo.
8: Ha? Huh?

0: Lola.
1: Oh.
0: La.
1: Abeban ako, ginigmata na ako. To anak ko sa ato. To anak ko sa kong kwarto sa tong bahay.
0: La, ayaw pagdali. Kay matod sa doktor, di kapagid ko na mahimong mugawas.
1: Ayang nga tong hiyota po ko. Taon na nga tong teritoryo. Masigyan ko na ron sa pamilyang isko.
0: Ayaw ka bala ka lang. Tua si Maimax ato.
1: Ayaw ako saligan ng Imax. Mas maayaw pa o si Imax ang mubantay na ko din niya po ko. Huwag ikaw ang bantay dito sa tong teritoryo. Eh, gigitaw kasi mama mo. Pagpuli mo, ikay paulis ato, paniya si Imax, aron mo ipabantayon ako.

0: Porbeda, no? Nga nung gipasod man taon ni Montigua nga din sa ato, dong? Kinsa man na siya?
1: Murag di ba sa daotan, eh?
0: Pero bas, bisang rin di daotan. Basi ka mata na.
1: Kailan mo sa ato silingan sa atbang? Pinmiyo ko siyang dito sa ila.
0: Ay, samot nga di ka ngay mo sali ganun eh. Kay basic spy na din as pikas sa atong kontra.
1: Ha?
0: Na, nagkalalis gumong lolo ni mo anang kalakihan ni mo dong. Kay kanas lolo ni mo, di na dilalaling mo sali kong tao, di na mong pasuro ni spy. Ilabi nagwara siya makaila.
1: Kailan mo sa lolo is ko na eh.
0: Usa?
1: Ako sige pa na magpagkaon dito sa kusinira. O, palin ko pagkita ang lolo bi. Kunahay na to.
0: Usa!
1: Ito ko na mag-isulti na mong lolo ka ng tigwa nga.
0: Bayano!

0: ni Arm ni ka score dress ka bayo ni Isko. O sige, wag tutok lang itlog sa bayo, ha?
1: Buwag ka.
0: Oy, labi ang pagkita naman ni mo dito, ay.
1: Nga naman. Da...
0: Usa, ha?
1: Dito ko gikan.
0: Oh. Sa wali ka dito sa labaw skural.
1: Ay, dito ko gikan lagi. Wala lang ko magsamok sa akong apo nga nagmandal sa nga tao kay Maestro Boya. Kay mura nakuha naman sabi ang disenyo sa koral nga akong gusto. Huwag doa, masab ko doon itong babae sa akong apo nga. Wagin ako mo yun eh. Maunawaan lang ko mo lahos sa doon nila eh. Dili lang ko lahos kwadras kabayo. Kagimi nga sa kusag doha kapagulit akong kabayo.
0: Maunin, sige, magkumot-kumot ang itong... Usa ka laking kabayo, ha?
1: Ang laki na ito mo. Buang.
0: Lalo.
1: Dukol may dukol.
0: Ayaw na. Ikaw ba? Ayaw pag inaanak. Gimingaw kang dodo kong inday. Kananduhan ni mo ka kabayo.
1: Kasama niya eh.
0: Kita kang sige ng bugno, sige ng away, magiging hagay. Usa? May ilisan niyo mong panganan nila. Ayaw ng dodo kong inday.
1: Usa?
0: Ilisan niyo mo? Ngalanan mo, tama ang genie na lang.
1: Uy! Pangan sa akong apo o apo ni Ipang!
2: Paminawa! Testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
3: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya sige hubak kay ingkod na. Uy, mag-anyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inong para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
2: Dalit ka na to sa SED Marketing. At matuloy ito, hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No, proof 30 claims.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa seed panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang seed panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at

0: para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: GTX 500. Pumalis sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
6: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
7: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
6: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
7: Mm.
6: Smooth goiter o nodular goiter.
7: Mm.
6: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
7: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
4: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inog, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pin,
9: naayo na ako.
4: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
7: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
6: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
7: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
6: bitaw.
7: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubot taon niya
6: mapangos.
7: Mapagaw niya lisod pud tagtulon og maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga moinom yung DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
6: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung mulat pa man jud ka.
7: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
6: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kininasab si Doc Ramil Oy.
6: Maayong lawas ampingan.
7: Ayaw abusuhan.
4: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
14: BT Radio.

0: ka bay?
1: Ay, kolesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score? Gihangat ako maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mga ikaw maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimaki na?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dahil gini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching imo angga.
10: Ah.
9: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi una, kapuyon dahi ka?
10: Oo, kapuyon to.
9: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Away na rin mong lawas dahi, ma'am?
10: Away na.
9: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa mo, ma'am. Monching?
10: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
12: 80s, and now. The home of real music. 98.1
13: BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Marami sa Vitron ko ya, kung gagaw si Dono pumunta yung anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. Kan may tayong palitan namin yung Vitron, okay? Dako kuno kaya nagkakatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos gamangit tayo ng sa vitamins. One week lang ko ya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang aking ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamugo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na aana kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mau ba kuya? Sige, atun ako.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s,
10: and now. The home of real music. 98.1
11: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes. Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning ataki sa to ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili na gyud ka-produce o insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nganong magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Alam ni ato nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multitab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Dalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Nagapalang turun pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact
1: nga nagkapanubok
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Doon sa Yandong, sa Sakop, sa Lantapan, si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: Usa ka tuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vtron.
0: Vtron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunay ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kutis Gold, celebrity artista ka.
6: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapanehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinakadulog ang butikis
0: sa BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, ang Palya Leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
11: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
10: Malunggay, paligon sa imong immune system.
11: Tubo, natural energy booster.
10: Ginger, panguntra sa inflammation.
11: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na
10: sa original Hagunoy Capsule.
11: This for life.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
17: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: 90s, 80s, and now.
19: The home of real music.
18: 98.1
20: BT

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka po, kwan niya plaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. So good guys, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Gusto ka ba o Lechon Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lamia oy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: The home of real music.
3: 98.1 DT Radio.

0: sulla
1: 98.1 Radio.
2: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atong lawas. Kay nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kay wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayo og tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung tanga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan ana. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina kung gusto kag natural naaman mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana wala naman ta gakaon kayo ning prutas, wala naman ta gakaon kayo ning utanon. So dili basko nga tong immune system, dili ta makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins na mapalit sa kining usay tawa to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna, kung naakay sakit, inom jud ka og original hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number

Entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Punong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: 5:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhat ng hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babay. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is now without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional original recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: And now, back to

0: Good afternoon, it's now 5:30 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga? Ah. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
4: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
6: Back to

0: 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaon.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
0: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Back to

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Mga ahensya ng pamahalaan, mas pinaigting pa ang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa malaking bahagi ng bansa. Ang update sa magiging lagay ng panahon, alamin! Cross-examination sa unang ipiririsintang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong ipinagpapatuloy ngayong araw. Iba pang mga kaganapan sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tutukan! Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, mararamdaman na ayon kay Pangulong Marcos Jr. Pag-aaral para matukoy kung kailan ang panibagong salary increase sa bawat rehiyon, patuloy din. At ano-ano nga bang pelikula ang kabilang sa first batch ng official entries sa 52nd Metro Manila Film Festival?
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat.
2: Kaugnay niyan, kinansela na ng Philippine Ports Authority ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat habang nakahanda na ang mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Pinaiting na ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na maapektuhan ang Super Typhoon Inday. Kasunod ang pagpasok ito sa Philippine Air City kaninang umaga. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga maapektuhang lugar kung saan prioridad na mailikas ang mga kabilang sa vulnerable sector. Kagaya ng persons.
4: Itong pinalabas nating direktiba, pinag-utos ng ating Pangulo, unang-una po yung pre-disaster risk assessment and scenario building nung iba't ibang mga DRRM councils and committees. Ibig sabihin po, dapat nilang malaman dun sa kanya-kanyang lugar saan, kailan, at gaano katindi yung tanilangin, ulan, pagbaha, paguho ng lupa.
3: Batay sa ulat ng Pag-asa, hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na magdadala rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
4: Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, no, well, pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinitingnan pa din na ang tatahakin nito ay ito nga pong extreme northern Luzon, no, and eastern Luzon ng ating bansa. No. Pero ang binabantayan kasi natin dito, hindi lang itong bagyong Inday, kundi yung hahatakin at saka hihilahin ito na hanging habagat. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung extreme northern Luzon ang dapat pong maghanda dahil meron pa pong mga pag-ulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms sa Luzon, sa Visayas, at kasama na rin dyan yung Mindanao na yun nga ang mauuna actually na may mga pag-ulan.
3: Nakataas na rin ang gale warning sa Northern Luzon, kaya ipinagbabawal muna ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat.
5: As of this 11 a.m. no, info galing po ito sa ating Department of Science and Technology sa Pag-asa po. Gale warning number 1, they issued as of 11 a.m. Northeastern seaboard of Northern and Central Luzon. Weather condition natin, makaka-experience ng rainy with gusty winds. So yung wave height po natin nasa 2.8 to 4.5 meters. At ganun din po sa eastern seaboard of Visayas. So ito yung mga taas ng alo na inaasahan natin. Kaya po with this regard, hindi po natin ini-encourage or we do not allow any fishing bangka

0: And any vessel to venture out of the sea dito sa mga areas nito.
1: Nakatutok ang Philippine Coast Guard at mga disaster risk management offices para mailika sa mga naninirahan sa flood-prone areas at mga nakatira malapit sa dalampasigan. Nakikipag-ugnayan din ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga kanseladong biyahe. Batay sa no-sail policy ng PCG, kanselado ang ilang mga biyahe sa Odiongan to Batangas, ilang mga biyahe sa Pantalan sa San Ricardo at Calbayog sa Eastern Samar at Leyte, ilang mga biyahe mula sa mga Pantalan ng Calapan, Lubang at Puerto Galera sa Mindoro. Coronto El Nido vice versa at biyaheng Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4.7 million family food packs para sa mga lalawigan na maaapektuhan ng bagyong Inday.
2: Sa bilang po na iyan, nasa mahigit 105,000 family food packs ang nakapreposition sa mga warehouses natin in Region 1. Gayun din po, in Region 2, more than 217,000 family food packs have been prepositioned. At sa bilang po na iyan, mahigit 23,000 family food packs ang nasa warehouses natin dyan po sa probinsya ng Batanes. So nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development na tumulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan na maaari nga pong maapektuhan nitong si Bagyong Inday.
1: Patuloy na nakikipag-ugnay ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para rito. Paalala naman na PCG na manatiling nakatutok sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, alamin ang mga maapektuhang lugar ng bagyo at habagat at maghanda ng gamot at go bags. Vel Custodio, para sa bayan.
3: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersang paghahanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Malacanang, naka-alerto na ang mga ahensya. Nagsagawa na ang MMDA ng paglilinis ng mga drainage at nakahanda na ang lahat ng pumping stations. Nakadeploy na rin ang mga kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley para sa agarang pagresponde. Inihanda na ng DSWD ang family food pack sa buong bansa. Nagdeklara naman ang Health Department ng Code White at inilagay na sa alert status sa mga regional office, Health Emergency Response Team at Medical Supplies para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pagkalusugan. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko, manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at patuloy na bantayan ang mga ulat ng panahon.
4: Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
3: Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at ng habagat. Kinaulat ni J.M. Thompson.
5: Inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan ngayong darating na Biyernes at Sabado ayon sa DOST Pag-asa. Matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 3 ng madaling araw. Agad namang nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Zone at Metro Manila.
6: As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Kami si Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan.
5: Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Inday, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan at mabilis na pagbaha, lalo na sa mabababang lugar sa Metro Manila dahil sa hanging habagat. Binigyang diin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahalaga ang malinis na drainage system para sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa mga kanal para mapabilis ang paghupa ng baha. Hinihikayat din ng MMDRRMC na simulan na ang pagpuputol ng mga sanga na nakahambang balang sa mga pampublikong lugar at pag-roll down ng mga billboards sa Metro Manila para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Dagdag naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora, mahalaga rin na paandarin na ang mga pumping stations para masubukan kung maayos ba itong gumagana at para malaman kung sapat ba ang krudo na nagpapatakbo dito sa oras na ito ay kailangan ng gamitin. Tiniyak naman ng MMDA na gumagana ang lahat ng mahigit sa 70 pumping station sa loob ng Metro Manila na siyang makatutulong sa mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar. Pero pakiusap sa ating mga kababayan,
6: yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talagang humukupa yung tubig. It's just that kahit anong linis namin, minsan kahit every week nililinis namin, pabalik-balik pa talaga yung basura, which means wala rin pong tigil yung pagtatapon.
5: Simula bukas ay nasa blue alert status na ang Metro Manila para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan lalo na sa oras ng sakuna. Nakikipag-ugnayan din ang Office of Civil Defense sa DPWH para matukoy ang mga flood-prone areas at makapag-deploy ng mobile pumps na makatutulong para mabilis humupa ang baha. Patuloy naman ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa drainage system at inihahanda na rin ng MMDRRMC ang mga kagamitan at evacuation area kung sakaling kailanganin ng ilang residente na lumikas sa kanilang lugar.
6: Huwag na huwag natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka palang tayo lilikas sapagkat delikado po yan para sa inyo at delikado po yan sa mga taong sasalba sa inyo. So mas mabuti na huwag na natin hintayin pa yung pagkakataon na kung kailan delikado na para sa lahat na mag-evacuate tsaka palang tayo lilikas. Let us already move into our evacuation centers even before the waters rise.
5: Patuloy namang nakaabang ang DOST Pag-asa sa Super Typhoon Inday. Pero sa ngayon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo na magla-landfall sa mainland China. Inaasahan din ang posibleng suspensyon ng mga klase sa mga lungsod na apektado ng bagyo. Kaya hinihikayat ni Zamora ang publiko na tumutok at laging maging updated sa balita. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Naka-blue alert na ang mga otoridad ng Cagayan Valley Region sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at Habagat. Sa kabila nito, positibo ang ilang residente na magdadala ng ulan ng bagyo para sa kanilang natuyong sakahan. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
7: Isa ang Babuyan Islands at Batanes sa Region 2 sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan mula sa Super Typhoon Inday. Kaya naman, ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C naka-blue alert na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Lambak, Cagayan. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng CVR-DREAM-C, pinayuan nito ang mga local DREAM office na tutukan ang mga nakatira sa mga flood at landslide prone area.
8: I advise all the local DRM office natin to look into the tide and current in this kind of scenario. I-alert na natin yung pag-evacuate, no, preemptive evacuation doon sa mga lugar na flood prone and landslide prone area.
7: Bukod sa preemptive evacuation, nagkusa na rin ang mga residente na ilipat ang kanilang mga bangkang pangisda na nasa coastal area patungo sa mas ligtas na lugar. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng bagyo, naka-standby na ang mahigit 200 million pesos na halaga ng relief resources gaya ng family food packs at non-food items. Pero sa kabila ng masamang epekto na dala ng Super Typhoon Inday sa ilang lugar, positibo naman sa ilang residente at magsasaka ang inaasahan nilang ulan mula sa bagyo, lalo na sa Magat Dam at mga sakahang apektado ng tagtuyot.
9: Generally, yung ulan po ngayon ni incoming Inday ay beneficial sana sa ating mga farmers. Huwag lang talaga siyang sabayan ng hangin. As we all know, medyo for the past days and month, nagkakaroon tayo ng deficit in terms of number of rainfall sa ating pong mga lupang sakahan. At initially, nag-i-issue tayo ng mga drought advisory sa ating pong region. Kung sakaling matuloy yung mga paulan nitong si Bavi, magtudulot ito ng significant na reduction ng mga areas na affected by drought.
7: Bagamat makulimlim at kung minsan ay maaraw sa ilang bahagi ng Cagayan, nagpapaalala pa rin ang pamahalaan sa publiko na maghanda sa Super Typhoon Inday upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Suspendido na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa banta ng Super Typhoon Inday. Nakahanda na rin ng mga otoridad sa posibleng pagsasagawa ng rescue and relief operations. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas.
10: Hili-hilerang nakadaong sa mataas na bahagi ng baybayin sa Catanduanes ang mga bangkang ito. Maaga pa lamang kasi ay inilipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Catanduanes, suspendido na ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng lalawigan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Nagsagawa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga LGU at iba pang ahensya ng mga pagpupulong upang matiyak ang kahandaan ng lahat sa posibleng epekto ng bagyo.
11: Inaasahan ta na daiman kutana magkusog ng gusto, pero mas maray na na preparado kita, lalo na mga fisher folks, ang mga biyaheros, mag-ingat tabi and avoid ang mga coastal areas, ang paglawod dahil sa pagkusugkan bagyo, siguradong dakol ang apektado.
10: Samantala, naka-standby na rin ang Disaster Emergency Assistance and Response Team ng Catanduanes Police Provincial Office. Pagtitiyak ng CAT-PPO, handa ang kanilang mga tauhan para sa agarang deployment sakaling mangailangan ng rescue operations, relief assistance at iba pang emergency response sa alimang bahagi ng lalawigan. Ang maagang paghahanda na yan ng provincial government ay pagtugon lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

manatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday hanggang sa araw ng Sabado. Base sa latest track ng bagyo, hindi man tatawid ang kabuuan ng bagyo sa Luzon area, apat na araw itong mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, apat na araw ding magpapaulan ang enhanced habagat sa bansa. Kaya naman nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory, lalo na sa Mindanao na Martes pang inuulan. Maging alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas ng hapon, Webes hanggang Biyernes, lalawak pa ang sakop ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. Mas lalawak pa rin at mas mabigat na pag-ulan sa Biyernes ng hapon hanggang sa Sabado, partikular sa Occidental Mindoro at sa Antique. Makararanas na ng mabigat na pag-ulan sa araw ng Biyernes at Sabado ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Negros Island, Guimaras, Zamboanga at sa Lanao Provinces. Dahil super typhoon ang bagyong Inday, malaki at malawak ang sakop nito. Nasa 1,800 kilometers ang diametro ng bagyo. Tinatayang nasa 900 kilometers ang radius nito, kaya naman aabot ng outer cloud bands ang hilagang bahagi ng Luzon habang papalapit ito. Sa ngayon, itinaas na ang wind signal number 1 sa Cagayan at Isabela, Batanes at Babuyan Islands, maging dyan sa parte ng Kalinga at hilagang parte ng Aurora. Ilang bahagi rin ng Mountain Province, Ifugao at Quirino. Posibleng itaas pa sa signal number 3 ang mga yan habang papalapit ang super typhoon sa Luzon bukas. Mantala, nakataas pa rin ang gale force warning. Ang kondisyon din po ng ating karagatan sa eastern seaboards at northern central Luzon at Visayas at nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 4.5 meters sa ating coastal waters. Pinagbabawal ang paglalayag ng sea vessels, lalo na ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon, ang Super Typhoon Inday ay nakapasok ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Kasalukuyang nasa Philippine Sea ito sa 170 kilometers ng Luzon at ang inumabot sa 240 kilometers malapit sa gitna at mabilis sa 20 kilometers papalapit. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa na wala ng signal warnings at rainfall advisories, makararanas ng maaraw na panahon na may posibilidad ng ice rain and rain showers o panandaliang malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi, particular dito sa central section ng Luzon at eastern Visayas, northern at central Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ito.

0: kasiyahan ng nakuhang boto ni Vice President Sara Duterte para makalusot sa aligasyong ipinupuko laban sa kanya. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
1: Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sasabihin natin dapat kung liable ka, managot ka.
2: Hindi lisensya ang nakalap na boto ni Vice President Sara Duterte para makaiwas sa paglilitis sa mga ibinabatong alegasyon sa kanya. Iginit yan ang Malacañang kasunod ang pahayag ng defense team ni VP Duterte sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ang pagpapatalsik umano sa bise, tila pagbabaliwala sa 32 milyong Pilipinong lumuklok kay Duterte.
1: Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses.
2: Kabilang sa Articles of Impeachment na isinampa kay Duterte at dinidinig ngayon ang maling paggamit ng confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at bantang pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez.
1: Kaya nga po meron tayong provision, which ito lamang na maaaring makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto.
2: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, nagtungo sa Senado si Duterte pero hindi para humarap sa paglilitis kundi para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inilarawan ni Duterte na bloodbath ang kanyang impeachment, magiging madugo pero hindi siya magpapatinag o susuko. Sounds familiar yan para sa Malacañang.
1: So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling.
2: Imbes na umarap sa media ang nais umano ng taong bayan kay VP Duterte, sabi ng Malacañang,
1: mas na naisin siguro ng taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
2: Clazel Pardilia para sa bayan.
0: Nanindigan ng House Prosecutors na hindi natinag at may sapat na kredibilidad ang unang tumayong testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
3: Dayan, hindi natibag at hindi nabutasan. Ganyan inilarawan ng House Prosecution Panel ang naging testimonya ng kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ng defense panel ang cross-examination kanina kay Canilong pero ang karaniwang ginawa nito ay tungkol sa pagpapa-identify sa witness ng sariling dokumento kabilang dito yung mga affidavit na pirmado ng testigo. Kaya kung napansin niyo kanina, nag-object din si Attorney Amando Virgil Ligutan mula sa panig ng House Prosecution at sinabing misleading umano yung paraan ng pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Anya, ina-assume lamang umano ng depensa ang mga angulo o katotohanan na hindi pa naman formal na napatutunan sa pamamagitan ng nakasalang na testigo sa paglilitis. Samantala, sinika pa rin makasagot ni Canilong doon sa cross-examination at pinatunayan din yung kanyang kredibilidad sa isinagawang investigasyon ng online press conference noong 2024 ni VP Duterte kung saan niya binantaan umano ang buhay ng Pangulo at ng ilang miyembro ng pamilya nito. Kaugnay pa rin yan ng Article 4 ng Articles of Impeachment hinggil sa grave threats. Sabi nga ni House Prosecution Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers, may mga susunod pang round itong paglilitis kay VP Sara at hindi anya dapat ipagsawalang bahala ang umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa.
4: These are crimes that seriously has to be seriously punished. No? Kaya mas lalo na kung ito ay binigkas o binitawan ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Walang lisensya ang sino man sa ating gobyerno, ikaw man ang pinakamataas na hinalal ng taong bayan ay walang lisensya para gawin na ito.
3: Dayan, kaunting recap lamang din matapos yung naging pagdinig Saturday ng impeachment trial. Humiling na yung House Prosecution ng subpoena para doon sa kanilang mga susunod na testigo next week sa pagpapatuloy nitong trial. Sa July 13, inaasahang maipepresenta nila si Attorney Jeremy Lotok na NBI Regional Director. Sa July 14 naman, si Attorney Zuleika Lopez ang tumatay yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. At sa July 15 naman, inaasahan din yung pagiging testigo ni former AFP Captain Belinda Bello, Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Si NBI Director Melvin Matibag naman, bagamat wala pa dun sa listahan ng kanilang witnesses for next week sa continuation ng impeachment trial, ay maghahain na lamang anila sila ng manifestation sakaling kakayanin na maipresenta si NBI Director Matibag para dito sa pagpatuloy ng paglilitis. At iyan muna ang ulat dito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad.
5: Sa kabila ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, bahagya na maumanong lumuwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin ipinatutupad ang strict verification process para sa mga papasok sa bulwaga ng Senado. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Bahagyang nagluwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong ikatlo at huling araw para sa linggong ito ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kapansin-pansin ang pagbabagong ito sa mga ipinatutupad na protocol habang nagpapatuloy ang naturang pagdinig bago ang nakatakdang break ngayong linggo. Ayon kay PNP Police Major Hazel Asilo, nasa 1,422 na PNP personnel ang mga idineploy sa paligid ng gusali ngayong araw upang magbantay sa sitwasyon. Kaninang tanghali ay walang namatay ang mga realista mula sa magkabilang panig na nagbabalak magsagawa ng programa. Bagamat namataan pa rin ang mga ilan nilang taga-suporta ng bise sa naturang lugar.
7: Inalis muna sa gitna at isinantabi ang mga nakaharang na metal wire barrier sa kahabaan ng Jokno Boulevard nitong nagdaang dalawang araw. Ginawa ang hakbang na ito ngayong araw dahil wala namang namataang grupo ng rallyista sa naturang kalsada. Gayunpaman, bukas na para sa mga ilan nilang mga motorista ang nasabing kalsada, ngunit patuloy pa rin ang mahigpit na inspeksyon para sa seguridad ng lugar.
6: Ipinatutupad pa rin ang strict verification process para sa lahat ng mga individual na papasok sa mismong gusali ng Senado. Tanging ang mga nakalista lamang sa verified list ng Senado ang maaaring makapasok sa loob ng Senate building. May mga checkpoint post din na itinalaga sa magkabilang dulo ng Jokno Boulevard upang mabantayan ang mga dumaraang sasakyan. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, maaaring magtagal pa si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Kailangan kasi nitong sumailalim sa rehabilitation therapy dahil sa iniintan itong problema sa gulugo. Kasabay nito ay nanindigan ng PNP na walang ibinibigay na special treatment sa Senador. Inang ulat ni Ryan Lasigas.
8: Wala pang hiling na hospital arrest sa Senator Rodante Marcoleta. Pero sa PNP General Hospital ito idinerecho matapos arestuhin noong Lunes sa Sandigan Bayan dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder ang PNP nanindigang walang ibinibigay na special treatment sa senador. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa PNP GH si Marcoleta dahil nangangailangan ito ng atensyong medikal.
9: VIP treatment. Nakakulong na siya. Paano? Nakakulong sa ospital. O pwede naman kayo pumunta doon, makita niyo ang kulungan doon.
8: Sinabi naman ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco na bagamat naka-confine sa PNPGH, nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ng CIDJ si Marcoleta. Ang pananatili sa ospital ni Marcoleta maaring magtagal pa. Sa ilalim pa kasi ito sa rehabilitation therapy para sa kanyang degenerative disc disease o problema sa kanyang cervical spine o gulugod.
10: Kukomplain talaga siya ng nape pain at saka dizziness talaga. Dahil doon sa cervical spine na nakita niya. Kaya po ako nagpa-x-ray sa kanya ng cervical spine kasi yun po yung complaint talaga niya nung dumating siya sa amin.
8: Nakitaan din ng mild pneumonia si Marculeta.
11: Hindi critical at clinically stable daw ang kondisyon ni Marculeta, pero hindi pa siya maaaring mabigyan ng medical clearance para makalabas mula dito sa PNP General Hospital. Simula daw kasi nang dalhin dito ang mambabatas nung araw ng Lunes, hindi pa nagiging stable ang kanyang blood pressure na umaabot sa 160 over 90. Na delikado daw para sa tulad ni Marculeta na nasa 72 taong gulang na.
12: Ang 160 over 90 po is considered as hypertensive stage 2. Sa edad niya, mataas po yun. Mataas po yung 160 over 90 para po sa kanya. Kaya meron po siyang mga symptoms na chest pain, mga knee pain, mga ganun po.
8: Sabi ng PNPGH, malaking factor ang stress na nararanasan ni Marculeta kung bakit tila dumarami ang nararamdaman nito.
12: Hypertensive po si Senator Marculeta po talaga eh. So kung syempre, isa na yon stress, hindi na, din naman mawawala po yun. Kaya lang, baka po kasi dati nang ganon yung BP po ni Senator Marculeta. Eh kasi meron na po siyang maintenance medication po eh.
8: Samantala, pasado alas 11 kanina nang mamataan ang may bahay ni Marculeta na dumating sa PNPGH para dalawin ang mambabatas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
5: Pinagsusumiten ng Sandigan Bayan 3rd Division ang PNP-CIDG at PNP General Hospital ng ulat sa kasalukuyang kustodya, booking process at kalagayang medikal ni Senador Rodante Marculeta matapos itong maospital dahil sa kanyang iba't ibang karamdaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Inatusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP-CIDG National Capital Region at PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 24 na oras ng ulat sa kasalukuyang kustodiya, booking process at kalagayang medical ni Senator Rodante Marculeta. Nilinaw ng korte na hindi pa tapos ang return of warrant kung saan hindi pa muling naiharap si Marculeta sa Sandigan Bayan. Wala pa rin commitment order habang hindi pa kumpleto ang booking process. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang medical report ni Marculeta na kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ay bahagi ng booking process. Kung may poproseso na, inaasahang dadalhin si Marculeta sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan nakakulong mga kapwa-akusado niyang sina dating Representative Mike Depensor, Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Samantala, hindi tuloy sa Hulyo at Diyos ang nakatakdasan ng arraignment ni na Marculeta at iba pang mga akusado. Ire-resolve muna ng korte ang mga nakabimbing motion kabilang ng motion to quash ni na Marculeta, Depensor at Espiritu at motion for bail ni Veray. Wala pa rin bagong petsa para sa kanilang arraignment. Ito ikaugnay ng kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official kaugnay ng umunay tinanggap na campaign donation ni Marculeta. Sa hiwalay na kaso naman, may panibagong 30 araw na extension ng Sandigan Bayan 3rd Division para iresolba ang petisyon para makapagpiansa sina dating Senator Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa umaning 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, kinakailangan pang i-review ang draft ng resolusyon bago ito isapinal. Roger Musad, para sa Bayan.
5: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. At MMDA, pinangalanan na ang first batch ng official entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna.
15: maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
16: Susunod sa SchoolMates. Inklusibong edukasyon para sa lahat. Dapat na bang isama ang learners with disabilities sa regular na klase? Let's hear it from the students of the Mesyo I. Yabut Senior High School Makati.
17: Kapag ipuput natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila maka-accommodate yung mga special needs na maibibigay ng mga SPED centers or ILRCs.
18: Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral.
16: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. SchoolMates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tamang nutrisyon ay mahalagang pundasyon sa pagkatuto ng mga kabataan. Kasunod ito ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity na pinangunahan mismo ng Pangulo. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
1: Hindi maiwasang maging emosyonal ni Ejeline ng aming makausap. Ang kanya kasing anak na nasa grade 3, kulang sa timbang. Kapusaan kasi sila dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pa-extra-extra.
2: Mga anak mo sila, tapos hindi mo maibigay yung mga gusto nila, lalo-lalo yung mga sa school, mga pangangailangan nila. Siyempre, sir, mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi, kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakasyahin nyo na lang yung budget nyo sa araw-araw.
1: Yan ang tutugunan ng pamahalaan. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity para sa school year 2026 to 2027 sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasabay yan ang paggunita ng Nutrition Month ngayong buwan. Sa ilalim ng expanded SBFP, magkakaroon ng universal feeding ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners. Habang bibigyan naman ng masustansyang pagkain at gatas ang mga mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na itinuturing na malnourished. Aarangkada ito sa loob ng 180 days na may 26 billion pesos na pondo.
3: Alam niyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At ginawa po natin kagaya ng sabi ni Seksani.
1: Binigyang diin ng Pangulo na dapat tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral dahil ito ang kanilang pundasyon sa pagkatuto. Paraan din anya ito para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, pati na ang pagkabansot o stunting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hamong tinutugunan ng pamahalaan.
3: Ito ay napakalaking bagay para sa akin, para dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya. Ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik si Ejeline pati na ang iba pang magulang dahil sa hakbang na ito ng pamahalaan.
2: Sobrang malaking tulong siya, sir, kasi pag hindi ko sila, halimbawa, sa isang araw, di naman po sa araw-araw ganun eh, hindi ko ma-sustento yung kailangan nila. Dito, may bibigay ng eskwelahan para sa kanila.
4: Dahil hindi naman po namin lahat na ipro-provide na bilang magulang, na ipro-provide yung lahat ng gusto niyang kainin. Kaya malaking pasalamat po namin, sir, na nasali po yung isa kong anak.
5: Hirap din po kasi kami. Ngayon, dalawang beses lang kami kumisa, pinapakain ko pa sa gabi, laki me. Wala kami sapat na pambili ng ulam.
6: Kaya malaking bagay itong feeding.
5: Opo, malaking tulong po. Kaya sa tangali po, nakakalibre na po silang kumain.
1: Bukod sa nutrisyon ng mga mag-aaral, sinabi ng presidente na tulong din ito para sa local farmers.
3: Isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto.
1: Kanina nilagdaan din ang Joint Administrative Order sa pagitan ng DepEd at DA. Layunin nito na formal na itakda ang mga balangkas para sa supply mapping, quality assurance at local milk procurement, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center.
7: Hopefully, siyempre sa legislatura, napondohan ito, napakagandang programa.
8: Pondo namin, magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa EDNA for school feeding. So definitely direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila.
1: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Ipinagpatuloy ang cross-examination sa isa sa mga testigo para sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang recap sa mga naging kaganapan sa impeachment court ngayong araw sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
9: Kaya sumailalim sa cross-examination ng defense panel ni Vice President Sara Duterte si NBI Senior Agent John Mark Lilong. Dito, inusisa ang kanyang background para masabing may sapat siyang kaalaman pagdating sa pag-imbestiga. Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Lilong. Pinangunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Lilong para masabi may sapat siyang Kalilong. Ipiniliwanag din ni Kalilong na nagsagawa ang NBI ng investigasyon moto proprio kahit walang formal na reklamong isinampa. Inamin din ang testigo na hindi dumalo sa investigasyon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Robualdez. Iginit naman ng depensa na walang nakalakip na media affidavit sa revised affidavit of investigation ng NBI. Ipinakita rin sa paginigang video ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay rin ng depensa ang transcript na ginawa ni Kalilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, ipiniliwanag ni Kalilong na mayroon siyang experience pagdating sa social media at analytics. Iginit din ni Kalilong na hindi AI-generated ang video, naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte. Ayon pa sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants, kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, inisa-isa ni Kalilong ang ganyang mga pagsanay, kabilang ang Certified Computer Hacking Forensic Investigator, Computer Forensics, Mobile Forensic, Photo and Video Authentication, Cybercrime Investigation at 400 hours ng cybersecurity training at pagsanay sa ilalim ng NBI Academy. Nahagi rin ni Kalilong na nakatanggap siya ng mga pagsanay mula sa France at mula rin sa Interpol. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Deveros ang depensa kung ano ang kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumunoy pagbabanta o incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayaring kaugnay sa detention ni Lopez. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung saan nasa mandato nga ba ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at sa iba pang matataas opisyal ng pamahalaan kahit personal o wala ang personal na reklamo mula sa mga ito, tugon ni Kalilong, automatikaw nilang iniimbestigahan ang ganito mga kaso. Iginit naman ang kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o nag-utos sa isang assassin. Dayan inaasahan o natasan ng impeachment court ang prosecution at defense panel na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay sa issue ng DIR box. Nakatakta kasing isagawa ang oral arguments pagdating dito sa darating na Miyerkules. Sa ngayon, Dayan, dito wala na yung prosecution and defense panel. Ito kasi yung huling araw ng impeachment trial bago ito mag-resume next week, which is on Monday. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, may naging direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa patuloy na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: Isa ang external defense ng Pilipinas sa naging sentro ng command conference kahapon ng Armed Forces of the Philippines na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilin ng Commander-in-Chief. Ipagpatuloy ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad para igiit ang karapatan ng bansa sa kabila ng pagdiriwang sa 10th taon ng arbitral victory ng Pilipinas, batid ng Department of National Defense na may limitasyon ang legal processes. Kaya't patuloy pa rin pinalalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng iba't ibang harassment na ginagawa ng China.
11: Not only the Philippines, several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown.
10: Ipinakita naman sa Pangulo ang plano para sa binubuong Space Force sa ilalim ng AFP at target maitatag sa 2028. Una itong natalakay sa 2025 Year-End Command Conference na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing mahalagang magkaroon ng military satellites.
12: As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin yung nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems.
10: Samantala, hindi umano dapat China ang magdikta sa pagkakaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang isinaad sa 2016 Arbitral Award na isa itong traditional fishing ground. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na questionable ang sinsalidad ng China dahil biktima sa kanilang paninindak ang mga Pilipinong mangingisda.
13: I've been suggesting we should go to the tribunal again and tell the tribunal na there can be no sustainable fishing if China will just decide to get all the fish by themselves. No, we cannot go there anymore, even now, to fish.
14: Do we actually believe na merong sincerity pa ang Chinese government pagdating sa mga offer na ganito? Sila ang nagpapahirap sa mga Philippine Coast Guard and BFAR vessel every time we escort our Filipino fishermen.
10: Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nananatiling matatag ang labor market ng bansa sa katulad sa bansa. Yan ang ulat ni Carlo.
15: Mga Pilipinong may trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Mahigit 49.6 million na mga Pilipino ang may trabaho noong May 2026, nakatumbas ng 95.2% employment rate ng labor force. Samantala, bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate. Ibig sabihin, mas kumaunti ang mga empleyadong naghahanap pa ng karagdagang oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Bahagya namang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate. Sabi ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa sa mga sektor na may malaking pagbaba ng bilang ng mga employed persons ay mula sa agriculture and forestry, partikular sa pagtatanim ng palay at mais.
16: Ang nakikita namin, basically, ano ito, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no, papasok. And this is also one possibility.
15: Samantala, ayon sa Department of Labor and Employment, ipinapakita ng pinakabagong labor force survey na nananatiling matatag ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Binigyang diin din ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang layunin ngayon ng pamahalaan ay hindi lang makalikha ng mas maraming trabaho, kundi ng mas dekalidad na hanap buhay na may disenteng kita, magpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino, at maghahanda sa kanila sa mga trabaho ng hinaharap. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Mararamdaman na ang dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng opisyal na pagpapatupad ng 85 pisong wage hike sa National Capital Region. Sa utos ng Pangulo, patuloy na rin ang ginagawang pag-aaral ng Regional Tripartite Wage Board para magpatupad din ang salary increase sa iba't ibang rehiyon bago matapos ang taon.
17: Ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na 4 na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa.
18: Ibinahagi ng aktres at dating TV host na si Bettina Carlos ang kanyang unique pregnancy journey na tinawag din niyang miracle. Samantala, itinakda ng MMDA na hindi lalagpas sa 299 pesos ang presyo ng tickets para sa mas abot kayang panonood ng mga pelikulang ipapalabas sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Narito ang ulat.
19: Tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Altes na hindi lang lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket para sa mga pelikulang ipapalabas ngayong Disyembre na bahagi ng 52nd Metro Manila Film Festival. Kasunod dito ng announcement sa unang 4 na official entries ngayong taon. Kasama dito ang mga pelikula na Agamulak na Second Miracle in Cell Number 7, Amir ni Dennis Trillo, Haunted Carnival nila John Arcilia at Julia Barreto, at ang collaboration movie nina Vice Ganda at Vic Soto na The Greatest Showdown.
20: Nagkasundo po kami na Cinema Exhibitors Association of the Philippines na ililimit po yung presyo ng sine, not more than 299 pesos per ticket. Pwede pa pong bumaba sa 299, depende po sa location. Pero all over the country, hindi po dapat lalagpas ng 299 pesos ang bawat ticket for the entire duration ng festival.
19: Ayon kay MMFF Head of Selection Committee na si Boots Anson Ruan, nakabasa sa creativity, commercial value, global appeal at Filipino values sa kanilang pagpili ng unang 4 na pelikula. Inaasahan namang makukumpleto ang 8 MMFF official entries sa mga susunod na buwan. Samantala, inanunsyo rin ni Direk Joey Reyes ang pagbabalik ng student short film na ipapalabas din kasabay ng mga pelikula ngayong darating na Pasko.
20: Kung saan tayo po ay magpapakontest sa mga estudyante na gagawa ng 5-minute movie. At ang mga mapipili po dyan ay ipalalabas kasama ng mga entries ng 2026 Metro Manila Film Festival.
19: Dumalo naman sa kick-off ng MMFF ang mga punong lungsod ng San Juan City na si Mayor Francis Zamora at Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos at Bacolod City Mayor Greg Gascaya, kung saan ang kanilang lungsod ang magiging host ng 52nd MMFF ngayong taon.
21: I'm so excited. Alam nyo, pag nakikita ko nga yung mga ibang city na co-host, sabi ko, kailan kaya makakapag-host ang San Juan? At ito nga po, mangyayari na this December. So we promise really to give our full support to the Metro Manila Film Festival. At ako naman namin may tutulong bilang mga host, yan ang ating gagawin sapagkat gusto po natin lalo pang tangkilikin ng ating mga kababayan ang industriya ng pelikulang Pilipino.
19: Ngayon pa lang excited ng ating mga kababayan at talaga namang kaabang-abang ang mga pelikula ngayong Disyembre na magsisimula ng araw ng Pasko at magtatagal hanggang unang linggo ng Enero. Higit pa sa double blessing ang ibinigay sa actress at former TV host na si Bettina Carlos. Ibinahagi nito sa kanyang social media na hindi sabay na conceive ang kanyang newborn twins. Unang nabuo ang isang baby sa kanyang sinapupunan at makalipas ng ilang araw ay saka naman nasundan ng pangalawa. Ito ang superfetation, isang very rare pregnancy phenomenon para sa mga expecting moms. Sa kabila ng unique pregnancy journey na ito, ligtas at healthy naman na ipanganak ang kanyang twins. At para sa actress, isa itong tunay na miracle na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Follow at i-like naming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
18: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kiren ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamina sa GYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: And now, back to the music.

0: Yes, hawak mo na. Ako kahugon na ko diri doon. Murag hapit na niya. Hapit na kumahulog aning bangko abang. Good vibes lang sabay-sabay na. Naapod na'y daghang backup diri ba? Oy, maayong gabi eh. Latos on air na tadiha mga ka-BT Radio Tuburan. Sa ating mga kabantayan na stig biha sa Kabangkalan. And sa atong mga ka-K5 na anaba mo diha. Asa naman? Yes, tara mga higala. Kauban o kauban ang inyong DJ Baray. Hawak mo na. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa nagunang mga parmasya butika sa inyong lugar. Yes, tara, atong sugdan mga lods, kay mo rag ka taga ko na kus bangko. Karong mura sa atong pamation ng testimonya ni Nanay Vivian.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kayo, nagkaragkar si Pagkabok. Nag-iisap pa siya kong kabok. Ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na ni Vivian Labini?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako siya kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit. Ano, agad yun akong bigamit.

0: 100.
1: Ya, karo, normal na?
0: Normal na, karo 103 na.
1: 103?
0: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong bagatong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, katong yaging Sabado, no, pa-sugar ka, katong pizza dos?
0: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagaimig, tagaimig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman doon ka nag-inom.
0: Oo, antanang,
1: badawi mga sa tagod ko, ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
0: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
0: Oh, katong di na ko kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Di na ko katindog.
1: Okay.
0: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
0: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko niya. Nagpasalamat yun ko sa Talabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, na yun. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, 20, August 24.
1: August 24. August 24, 2024.
0: Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginom niya pagka October. Muna to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Niya kanang ang witir, gamay na niya. Sa una ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to, di.
1: Hello.
0: Sige, kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapil?
0: Oo, kaya bang sige pang ngungi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitang gagway niya. Inigaw at magdugo dayo niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
0: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman ako. Tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurusat, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay, hila, di ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko, hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mama sa hero na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
0: wapo. Oo, mawag pwede akong nakatabang ako ag amigos kay. Sukad siya po nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala Diyos ko magsukad, wag siya na nagluwa. Wala na. Wala na Diyos ka nang isa katong pagbagyong tino diri, di huba ko gayo. Amigos ra amigos ra may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa kanto.
0: Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung tino, ang tukar at ang takit, amigos ra may nakauli, wala man Diyos ko inong nag-inong tambal na lain, amigos ra Diyos. Di Diyos ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man gyud na akong paris og tanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton.
1: Katong imong guiter gamay na lang saan?
0: Na gamay na lang kalo sa Diyos pwede na ko magsuot kung kanang makita kong liog ba. Niyato ko galit ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuan sir na head.
1: Mahib, oh.
0: Nagkuha ko sa premium bugas. Ngayon ako po yung pili mo kung paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nagkita ka eh. Nakurat siya kay, siyempre. Kuan na ba, dako kay kausapan ako awas nun ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Na, ligo na buyag. Uy, tanong, ako naman ang galing makatrabaho rin. Wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400
0: sakit,
1: na normal na karoon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Umar, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito naging semana.
0: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar po atong, di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: Kung nakay pa rin man lang.
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ano mong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, nakotana si Idol Dito Soy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan mong gugo, kanang makakuan po ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sibig panguhit, nga, mura gapon kayo, gili mo itik. Kaya nila, di ko magamit si Aral, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng... Uy, kuan ba? Kuan na ang bala at sunadlok na dali ko, basi hindi tagain ang bala. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang...
1: Ito yung gabi mo.
0: Tanan, kuya?
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigo siya nakaluwas na ako ng... Unang dilig din, undangan. Istak sa kumpares kay... Kaya naliging yaan ko firme. Kay mga sa hero.
1: Lagi din, dagahan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
0: Thank you kayo, kuya Angel.
1: Pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Pagka pinag sa natong
1: 2,000 pesos nga card.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
0: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mura pag... Ang panan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una, kakaluwas mo ko sa Amigos, man, ako magpasalamat sa Amigos ko,
1: okay, yan na gagay. Salamat na. Kaya kahilak ko sa guni mo eh.
0: Saan kayo na ko ang gugay? Lalipay manggugo tayo?
1: Lalipay dyan kayo?
0: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ing na niya. Si Junil ha. Katong pagkanaon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagitay. Sige, may tawag. Pangita din eh. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butita, no? Then man, may gali atong December, nakapalit niya upat sa karton kay upat na rin na bilhin among yurot, isa ay lang, utba, tuloray ninyo. Tuloray na palit
1: niya, no? Ati, sagay ba yung mo, Bibian?
0: Bibian Labides,
1: diya sa ako, ano, Hilongos, Leyte.
0: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya!
1: Ah, salamat, mabush.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ima isang cup ng mangosteen green coffee bean. Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kay vitamin C ng makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
4: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
3: Unsa man? Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod niya akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
4: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
6: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Yeah, sa inyong salamat na ni Vivian. Grabe nga naglisod natin kinabuhi nato dali Sir Carlo. Amorag gahapit na gid ko mga kaga kaning bangko kay di apoy batang ni Lingkod. Naghana po nato back up dere ba? Yes, amigos, coffee nanay Vivian na nakahatag yun, no? Kalibyuhan katubagan sa maong mga balatian. Gamordan, ugmordan, usara katuig, hangtod karon si nanay gainom sa atong amigos coffee plus. Iyan na po nang giinom dihang atong amigos capsule. Ito basta-basta, no? Makapanimbaut balahibong testimonya. Gluyan na, naglubog, grabe sa kadagang gipamating balatian. Pero isa sa mga gigamit nung instrumento sa kahitasaan ng atong Amigos Coffee. May vitamin C. Yes, on sa man ang mga gipamati sa kalawasan, itry nyo lang po ang Amigos Coffee. Ano ba nan sa atong Amigos Capsule? Palit niya sa mga parma sa butika. Yes, mga idol, tara, padayon-padayon ta sa pagpaminaw sa lain pang testimonya na nagpamatuod sa ka-epektibo sa Amigos Coffee.
1: Ka-epektibo ang Amigos, mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nene. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag, gini siya.
2: Arthritis, Kuya Rolling?
1: Yes. Nya.
2: Ay, may sa Kuya Rolling, kalimat ko Kuya Rolling. Pinang edad mo Kuya Rolling marangin?
1: 57 na akong edad karon.
2: Oh, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Astoria.
1: Yes, oh, Astoria, Cebu.
2: Astoria, Cebu. Padayon, Kuya Rolling.
1: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na yun, hantod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo, paggamit na ko nini. Unya, wala yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis, wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem, Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Di ka paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
2: Ano sa tayo mong kidney problem ato kaya rolin marayan?
1: Akong kidney, magsulsol akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema. Gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
2: So, proven at tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
1: Yes, unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
2: So, para?
1: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-prove yun na ako. Kaya inyong katuon sa king kumuinom aning Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaisunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
2: So balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat ka kapaya?
1: Oo, oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
2: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya?
1: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
2: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, ito'y advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga paminas ni mo, pangigaroon, 55, no, 55. Okay, John, yes. Kapito ng Amigos Coffee.
1: Yes, tinuod na, agamit na mo, labi na sa mga edad-iran, dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no, mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na-prove na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
2: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakahanap po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
1: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood yun nga naitabo sa kong kinabuhi.
2: Okay, so nagagay, salamat, Kuya Rolly Marayan, ha?
1: Yes, daghang salamat, o maing gabi sa tanan.
2: Poblasyon sa talipon. Kita'y pangalan to, ma'am?
3: Nelly Gulyudo Bumato.
2: Tagadiha, dito, ma'am, tagadiha, good.
3: Oh, dire sa ko, nato ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
2: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am? Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
3: Ang nawawa, di po nagsakit akong likod, akong hawak.
2: Ah, tatawa ko na
3: lang, Amigos. Ito akong siil nga magbinhod.
2: Okay, tiil ni mo nga magpinhod, ma'am. Nawa
3: ko. Oh, nawa. Oh,
2: ano may nawa, ma'am? Ang tiil or ang pinhod?
3: Binhod, lagi ka lang. Kana ba, ilagaw, diba? Binhod ba? Nawa-uwa, ma'am.
2: Okay, sa pag-inom lang, ma'am. Pila pa kakaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
3: Almost 1 week.
2: Almost 1 week pa lang nag-inom sa aming good coffee. So, dahil, ano na siya yung mga sikto sa imuhang kwala, sa imuhang panglawan.
3: Oo, nana. Yan, nanumag ko gatong ihi dito, sir.
2: Okay nga naman, ma'am. Panghihi? O, sa dito yung pagpangihi, nauna, ma'am.
3: Tapos, sige, bako rin, yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi, karon kaduha na lang.
2: So, dahil mo pa ka nag-amigod, ma'am, sumsum ka, mangihi ka nag-amigod.
3: Oo. Mas hindi ako hapit mo ina mag-tubig si Shopee Bakod.
2: Disturbo kay mga niya. Sa inyong nagkakamigod copy, na-control ang imo pag ihi-ihi ka na gabi.
3: Oo, na-control na. Oo. Murag na-normal na ba?
2: Na-normal na siya. Pilang ini edad na to, Ma'am Nelly?
3: 58
2: years old. Okay. Anya, ma'am, basta pa ilang ina itong ito-share sa amigod copy. Ako balita, ano, ilang sindira, ma'am, no? Ayiblad, ma'am, no?
3: Kung kani ako tinirahid na dyan, ako din si Giging na suway lang dyan, ani, wing kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting kung tambal, kay kung kanang dyan labad, si Gigla pa siya, narang-arang man ko, no?
2: Narang-arang?
3: Kung siya pasultihon, sir.
2: Sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kaubad niya. Hello?
4: Hello, sir?
2: Yes, ma'am.
4: Good morning.
2: Ito'y pangalan to, ma'am?
4: Si Rui na Manatad, sir.
2: Rui na Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol?
4: Oo, sa mag-sensei, Talibon, Bohol.
2: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Rui na?
4: 45, sir.
2: 35 years old. May gani kayo, wala na 38. 35. Kamusta, ma'am, kung sige, paminaw ni mo sa lupang lawas, ma'am, katawa pa ka nag-amigod coffee.
4: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccinate. Itungod sa katasang dugo.
2: May rasat eh. Ano niya?
4: Diya, pag-abot na yung umi-amigos coffee, agipakon kong ate.
2: Ipainom ka, ma'am?
4: Oo, oh, diya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
2: 3 days pa? Sukat pag-inom ni mo?
4: Oo, oh, diya. Kami is kinu, na tinga ko primero kay... Ahong ini, baka ni yellow.
2: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay sa laytay, ma'am, sige, go.
4: Kanang, bitahad lo, bitawa na, ako katulgon, kanang murag sirmi kong kapoy ba?
2: Okay. Ang imong blood pressure, ma'am, kamusta man?
4: Oh, mauna, sir, ningosos dito akong BP.
2: Ay, pila na ito imong BP sa una, ma'am?
4: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
2: 200 over 118. Sumo, tumito yung naglaban yung ulo.
4: Oo, labad kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire?
2: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
4: 160, sir. Over 90 na lang.
2: Wow! Congratulations, ha?
4: Oo, kalis ginoo.
2: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dili kayo siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa amigod coffee, ma'am, makatapanggit sa to ang panglawan. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, tunggan ka nila. Kaya exclusive na magiging sa talipon kay Nadia sa inyo. Anya, live ka karon, ma'am, sa... Hot FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikasulti ni Mam sa Tanang Naminaw sa duha ka istasyonan ka naman?
4: Agaw lang ikasulti sa ino nga mugamit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
2: Okay, no? So, nakatabang yun, Mam, sa Tanang ni Mugi Paminaw sa imuhang panglawan.
4: Oo.
2: Ay, dagang kayo salamat, Mam, Roen na niya. Kalihok ko ni Mam Nelly, mga.
4: Oo.
2: Hello, Mam Nelly. Hello, ma'am.
3: Hello.
2: Ay, is the kind
3: of... Yes, good morning.
2: So, mga ina ko ni mo, ma'am, Jose, ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang FM. Jose, ikasulti ni mo, ma'am, sa...
3: Ito ang kumila nga mag... gamit jud sila sa Amigos Coffee. Nga dasag ko diri baligya share by cartons na ning ato ah.
2: Ay, nagasalamat. So karon mama na kami dot kay nakatabang pa sa imong panglawas na himo pa nimong negosyo ang Amigos Coffee.
3: Oh, sino jud sir? Ya, nagkonto ko sa akong mga brothers and sisters nga ako gyud sila papalitan. Ako sila ang istorya nga akong mga isulto sa Cebu, akong gitahibaw nga mauna kay diabetic man to sila nga at hypertension. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
2: Okay. Sige, Ma'am Mary. So, dagay guys, salamat. Okay, dagay guys, salamat, Ma'am Lee, dito sa public market sa Talibon.
5: Sir, mayang gabi eh. Kasi pangagay ni mo, kuya.
6: Irinigiyo.
5: Kada pizza or mok, sir?
6: Darisa ko sa Liloan.
5: Kamusta? Kasi ipainom ni mo si mong amigos ko, yung mga sawa?
6: Oo. Nahuli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya. Ang dikitin. Wala, normal na.
5: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
6: 300 kapil, 380.
5: So karo, 114 na lang.
6: 114.
5: Oy, grabihan. O, pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
6: Ito, amo ka rin itabangan.
5: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan ko ya? Si mong...
6: Wato, mga... Kaya si Mana, parin magkukutan ko sa karton. Tuli, tulo ka si Mana.
5: Tulo na ka si Mana niyang inom.
6: Oo, tulo ka si Mana. Oh.
5: Karang 300 na sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. Ano siya, batiyo na
6: natin? Batiyo na, malipong siya.
5: Malipong, gayon.
6: Bukat ang lawas.
5: Sa kasulti niwa, okay yung amigos kopi?
6: Ah, okay kayo, may amigos kopi.
5: Pila na ito katuig?
6: Dugay na, mga, hindi na siro mga lima katuig.
5: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Ya, tulo lang niyo ka si Mana, or tulo ka karton nga amigos.
6: Kape,
5: kape
6: nino nga,
5: aktibo
6: kayo.
5: Ah, sige. Kita gani mo sir, ha? Taga Ormoc, kwan ka sa nung
7: leo? Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
8: Sharon Catalan, sir.
7: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
8: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madarien.
7: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
8: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
7: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
8: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
7: November last year, so habis na ka mag-one year that came down sa amin.
8: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
7: Ayay, nagkalain-lain sakit na ganit.
8: Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagang kay kong sakit.
7: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 20 city, sir. 20 city.
7: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
8: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya na sa edema.
7: Kung sa ikos na mga nung din nakakabarog?
8: Nagka-edema ko, ng hupong mga ko ang palapalapa, padong sa kong tuhod ng hupong.
7: Kung saan siya, edema ba mo kuya, edema da?
8: Edema is kanal.

0: manghupong sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya. Mogi na siya sir, kay naku yesterday nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, naku'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
0: ako
1: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayon,
0: moto siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala nang bisa mo. Yung sakit ako. Mato, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang nga. Nisamot mo na lang
1: ako. Inom mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
0: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba mag-inom.
1: Hatag siya reaksyon.
0: Oo, oo. Murang gibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa nipalpiti kita kong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi. Murang bisamot. Magrabi kita kong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman. Hindi akong giinom ako.
1: Okay, hindi ko
0: na ni. Oo, oo, di. Di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyo na ni kape. O sa ning klaseng kape, ha? O, tagingan ko sa katang nag-introduce ako, nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Niko ko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di gunta na po ang kuan ang iyang reaction.
1: Tapos taas nag-reaction siya mula ako, no?
0: Tapos
1: Olter.
0: Oo, Olter niya.
1: Nakasaday kay Ol Ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sagunan niya, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: At so, nanormal na siya.
0: Na normal na siya taga monthly is ano na talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: So kaya ma'am, so wala na kay gipaminaw na okay na kaya sige inom og Amigos 15-in-1 ma'am.
0: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo,
1: okay.
0: Ako kay sa nakatabang gihi mo gina siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit nga daghag sakit kay ang sakit mo good word gini gid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pero sa ko, o sa dito na ni nga, problem ako ni nga coffee niya, sa kabatan akong edad, sa kakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine.
0: Oo, migraine.
1: Tapos ay migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
0: Oo, okay ka nang natin. Yagnong sa ko ato before, nga na hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang, kapi ang giinom nako.
1: So karon ma'am normal na katanan ma'am.
0: Oh, as in sir, ang akong taga beauty queen nga lakaw sir. Tulid na kaayo kay sa una. Magyoko-yoko mo kog tungod ka sakit sa akong kidney. Murag og lula ba murag kuba pero karon ni malik na ko sa point.
1: Ayan ni malik na sa point.
0: Minyo ta man na akong point.
1: Minyo ta man minyo.
0: Hindi ni sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Jai.
0: Ah, sir, eh, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo. Oh, oh.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then soon, na nga, wala nga, yung ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, Jai, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to, karot, ma'am.
0: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend din nako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal jo tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit tayo mong names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Mga tao sa itong suking tigpaminaw o sa itong mga avid users sa Amigos Kopi. Hindi akataroon na himutang sa Kamanggahan Uno, sakop sa Barangay Buwanoy. Din mukuha kag usa ka testimony sa tuang user sa Amigos Coffee. Kasi ito'y pangalan na to, sir?
3: Loloy Lauron, sir.
2: Pila itong

0: Yat?
1: 67 ang akong edad, sir.
0: Dugay na ka nagamit sa Amigos Coupe, sir?
1: Mga kuana ka paggawa sa Amigos Coupe mo ya kung paggamit sa maong produkto nya laka gamit ko mga ako ang naobserba rin kay ngagi kong sa unang panahon nga wala pa ko gagamit nakaagi ko kalumpo sa ako ang lawas dili mabakyaw ang ako ang kamot o tail ako ang lawas dili malihok pagabangunon ko sa akong pamilya o nya dayon ang ako ang wa koy kusog way umay ang ako ang lawas na paggamit nako sa Amigos Coffee so naulian ang ako ang lawas hangtod karon wala na mabalik ang akong sakit nga pagkalumpo.
0: Naglisod ka og lakaw atong higayon na sir o naglisod pug ka og kanang barog sa imuhang panglihok-lihok?
1: Oh, naglisod og barog ato dili ko magkabarog kon wala mo aga kay nako di ko makalihok mo na nga nagpasalamat ko sa Amigos Coffee kay sa pag tumara mo paggamit na mo sa Amigos Coffee kaya na ang sakit na ko nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
0: Pila lang ka box imong nahurot o sa nga na detikan ni mo o naobserbaran ni mo nga naulian ka sa imuhang pagkalumpo sa?
1: Nga 5 ka box ang akong nahurot sa Amigos Coffee so naobserbaran ako tested nga wala na mo balik akong sakit. So, kaingon ko nga epektibo kayong Amigos Coffee.
0: Ang imuhang misis, sir, nagamitan po din yan eh? O unsa may imuhang misis, aduna pa sa tiyagi batyag nga sakit sa iyang panlawas or unsa man?
1: Ako misis si Ading Lauron, magamitan po mi kaming duha ang nagamit sa Amigos Coffee kay pareha naman ni senior citizen. So, aduna panahon nga sakit ang iyang tiyan, labad ang iyang ulo, more gamito niya, pag timpla o gamigos kopi, so maulian ang iyang gibati.
0: Pila, usbong niya, sir, pila to'y imong edad niya ni Nanay Ading Lauron, pila po'y iyang edad?
1: Ako sa 67, ako ang si Ading Lauron sa 62, so parihan namin senior citizen, so makapobni nga tested ang among gigamit nga ang Amigos Coffee kay wala na mo balik ang among sakit.
0: Katong giingon ni mo sir nga agakon ka karon mayo na kumusta naman karon ikaw na mga agak sa imuhang sa imong Paris?
1: Ako na imo bangon sa akong misis kaysa una ako may bangon niya karon nga himsog na naulian ako pag tumara mo Amigos Coffee si Manoy mo barog na.
0: Sa tupan ni apil ka himsog balik si Manoy?
1: Oh, na himsog balik si Manoy kay sa una di wa mangito pagkalumpo sa kuan senior si Manoy apil po kalumpo karon imbalik o kahimsog o so si Manoy balik po kahimsog.
0: No niya unsa may imong ika istorya sir sa ato mga imong mga silinginan o mga avid user sa Amigos Coffee unsa may imong ikasulti nila?
1: Akong giaghit aghat ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Coffee kung wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Coffee amo ang natested ni umikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit so tilaw na mo palit na mo sa Amigos Coffee kay aron nga ang ato ang lawas proteksyon kinini ang Amigos Coffee.
0: Daghang salamat no mao kato si Luloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. So mao to iyang testimony no nga nalumpo siya ibangunon siya sa iyang mga sakop yang anak o yang misis kay nawagtangan siya sa kusog niya maglisod po siya glakaw so nakahurot lang siya og 5 ka box matud pa niya mao na ni karon nga ningbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy pud nimbalik pud kuno og baskog mao kini no niya daghang salamat kayo niya nanukad na lang diri sa Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy kini si Ramir Montero.
2: Hello guys, good morning. Di ata karon sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Natay usa ka kuan diri usa ka certified user sa tong product nga Amigos Coffee. At the same time dealer ni siya. Kanya anagi siya ay namatikdan nga atong product is effective sa iyang ipamati sa iyang kalawasan before. So wala pa siya nagamit og Amigos Coffee. Kasi ito pangalan ato, ma'am?
3: Marlene Wagas.
2: Sa diri sa Barangay Dapdap, ma'am?
3: Dapdap.
2: So taon-taon na nga nagamit og Amigos Coffee, ma'am?
3: 1 year na.
2: 1 year na. Sa una nga, wala pa ka nagamit o gamigos ko. Ma'am, unsa din mo ipamati sa lawas?
3: Ang ako diyang problema is ang akong pag-dispose. So, before ko nagamit sa, wala pa ko nagamit o amigos coffee, sa isa ka semana, may lang makadispose ko kaduha, pero naglabi ra diyong kausa. Dayon, nigamit ko sa amigos coffee, ako gitsiyang giswayan kay Beisa kuan. Kanang, usa sa dyas ka ng basin makatabang, bali mo, tani-try ko. So, mga, after ko nakakonsume sa 4 to 5 ka bats. So, murag nakita gid nako. As for all the things you told me. Makadispose na gyud ko og tarong ba, wala nay mapundo nga pagkaon sa ako ang tiyanya. Dili na sad kaayo kanang kuan ang akong tiyanya na murag burot kayo tanan ba kay lahi ra man gyud kay madispose man siya.
2: Yes, wow, ma'am, nindi kayo yung testimony, ma'am, no?
3: Aside sad sa kanang menstruation, sad na ako, aside atong problema na ako sa pag-dispose. So, last year na ako, naka-experience ko 4 months consecutive na kanang abnormal akong, akong regla, kanang na siya yung maabot og 18 days, 14 days, na 12 days. So, kanang akong gitry yun na i-gamit yun na ako siyang amigos coffee. Morning, kanang sa udto o sa gabi, before ko matulog, mo inom sad ko. So, ako yung na kanang kuan nga. Ni anam-anam yun siya normal lang akong regla. So, nibalik yun siya sa normal nga 5 days, 3 to 5 days siya mawala. Di wala na kaabot og mga above 8 days, 10 days, wala na to sa una akong experience.
2: So, grabe naman. So, kung naman ka na na... if ever ma'am, atong malayad ng mga kuha ma'am, imong testimony about sa amigos, unsa may mga ikasulti ka ma'am sa mga imong kasilinganan rin or mga listener or makadungog na anong imong pag-advert, imong pag-testimony?
3: So ang ako lang yung ikasulti sa ako ang mga kanang neighboring kanang barangays or kanang mga relatives or saba, so kung naamoy gipamati sa inyong lawa, so pwede rin yun mo try para ma-experience sa ninyo ang akong na-experience ba nga, no need na ta magsigig adtog doktor, no need na ta magsigig palit og tambal, so na-adjoy ma-improve ba? Niya. Dako kog na-save, oy, dako kog pasalamat sa amigos kay og wala pa jud ni siya, so padayon jud akong mga resita, nga unsa pa tong akong gipang-inom nga tambal, nga mahal jud kayo, mabuhan akong tag 3,000, 4,000, so karon wala na kuana, amigos na lang akong gisigig inom.
2: Wow, so salamat eh ma'am sa imong testimony ma'am. O niya, kuhan ka na nga, siya ito pangalan mo ganit, balik ma'am?
3: Si Marlene Wagas.
2: Si ma'am,

Ya, segedeng selamat noa. Amigas, amigas coffee mga nagkalain-laing testimonya sabi ni Ati Just Go Birada. Birada gid Ati Just kay wa gid ta ka live gadi nang buntag kay nagka on off na pud ni atong PC diri Ati Just na unsa naman ni on. Man, ayo gani karon ga Ati Just kay kondisyon na siya wa na nagputol-putol. Lisod po og paimnon tanig amigos coffee kuya just para mo kuan para mo kondisyon. Hoy amigos coffee mapalit diya sa nagunang mga pharma shop butika sa inyong lugar. Arita sa kape mga nga makahatag og kaalibyuhan. Sa adunay abnormal or dili normal diya nga menstruation mga lods no. Sama ni Ma'am Merlin Wagas nga pipila ka weeks usa na wala iyang regla. Napoy uban nga wa na giregla. Nagkalain-lain gid ni di gid ta pare-parehag mga gibati diha. Kamura gyoy kamura ginasayod sa inyong mga gibatis kalawasan mo na kung kaalibyuhan ang inyong gipangita. Amigos Coffee, mapalit o mapalit ha sa mga butika parmasya. And sa mga dili naman mga pe, bisan ba mag-healthy herbal ang atong Amigos Coffee mga lods. Nagiuban nga digid sila mga pe. Manang ayaw ka guol diha kay aduna o aduna tay Amigos Food Supplement Capsule. A mix of herbs and the fruit extracts, mga idol. Yes, time check 8:46. Aduna pa tay igong oras. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule. Tara, Amigos Capsule, mga lods.

0: Hello, sir. Hello, kuya.
1: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
0: Si Ramir Baligwata, kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
0: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro. Sama ni pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog. O kanang sabong tag, kuya, kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
1: Sabi pa yan, mga kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
0: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, na, nagsige na ko sa kapsul, nindot nyo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko tuhapon.
1: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
0: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi nyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot nyo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic. Kuan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuang kuan, ginaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try gina ko kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigito ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan na muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya imong pamatik.
1: So mo na so far kuya Ramir Baligwat ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nailangutan na, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Indra, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
0: Agpuy, monay, nindot kayo nga pangutan na Kuya Indra. So, nindot kayo Kuya Indra, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior,
1: barog na, sayo bro, kayo. Pero sa una, wala, dugay
0: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
0: Wala kuya. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha? Epektibo ni nga itong kwan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila? Maka-probe yun itong Amigos Capsule niya?
0: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot ang ito ang i-air karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Inugit siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, maghayag na, kuya, putigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, pag na may problema gamay, sa ilang katao, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
1: Nindoy, kailang edad na to, kuya? Kailang edad na to?
0: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay. Tagaasan din ako, kuya. Tagaasan din ito, Kuya Rams.
0: Nakaroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Ron!
0: Dagang kayo salamat, Kuya.
1: Dagang salamat.
2: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or EKA, kuan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
1: Ay, nay, gitawagan tika kay Nay.

0: nag-recommend nimo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste?
1: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas, morg. Wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil og kapoy na naikat. Basta 2 ka-capsule lang sa nimo, no? 2 ka-capsule per day imong ginainom.
1: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
0: Wow.
1: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
0: Wala, nga naman, yung dako-dako dahil ka sa una.
1: Dako, kay ko sa una, sir, ay mga kagbaboy.
0: Mura kagbaboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kagbaktin.
1: Oh, mura na kagbaktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka yes, na, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kat?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah, ang
1: Hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili pa siya kapuyon. Pero nailang pagkata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
1: Ay, kumbati gihapon, sir, ay bisag mag-senior.
0: Ha?
1: Kumbati gihapon, bisag senior na siya.
0: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
1: Aw, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ang mapirada ni tatayalokan?
1: Aw, sakto na lang mga 2 ka-round.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon?
0: Ano, uy, bago matulog, 2 ka-round. O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka-round.
1: Ah, gabi, oo.
0: Upatanan. Dili ka.
1: Oo, ano din, sir.
0: Dili mo aksyon o kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa round ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, Ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45, pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga, paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo kami ko sa capsule?
1: Nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng 2 ka-round nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. 2 ka-round ini kakadlaon. Kamusta man sa pa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili, sir, oy, masamot og kadagayday.
0: Ha? Yamat ra. Masamot og kadagayday. Ato pa si kamao gini si Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So unsa gyud nag kamunduhan gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
1: Yes, sir, kami jung duha, sir.
0: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa i-advise nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya ikaw 45, 15 ka tuig dunay gap ba? Unsa inyo? Unsa i-advise nimo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahal.
0: No, ma?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pangmatana si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nga kamusta man na mobalik man ka presko
1: mobalik yun, sir, oy wala na siya baho.
0: Ala, no. Dinood ka?
1: Dinood, sir.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana, John.
0: Ay. So, nagkagayang salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listiha. Taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, grabe. So, nagkagayang salamat, Ma'am Kate.

0: Yes, dagang salamat na naikat sa lasteh. Sana all mo dagayday na. Iwa po nagpalupig si Kuya Rams. Matod pa kaniya, mugahi na yun. Yes, aduan na sa mga pharmacy sa butika sa inyong lugar. Lami na kaya kung pagsantig dolbanya. Ang kalit magnawala. Yes, amigos, capsule.
1: PJ! Patulugin mo!
0: Yes, by the way, mga higala, ha, doon na tayo promo, no? Promo para sa atong mga ka-amigos nga nagpamina. Yes, ang atong promo padaghanay sa MT Blister sa Amigos Capsule. Sug din na ninyo diha og pangkolekta no sa MT Blister sa Amigos Capsule, mga higala. Makadaog or ang makalikom sa daghan nga MT Blisters, pwedeng makadawat sa usa ka sagong bugas humay. Naapoy na pulo ka tawo nga makadawat sa 5 ka kilong bugas humay. Mo na nga igdugayan. Sugdi na diha ang paglikom at duha na sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit sa mga butika, pharmacy diha sa mga taga-tuburan. Naadiha ang JJKL Bake Shop, mga lods. Naapodiha ang 234 Store. Jawa's Bake Shop diha lang sa tuburan. Sa atong mga higala diha sa Pika sa linya, sa ating mga kabantayan astig sa Kabanggalan. Pharmacia Negra and sa ating station sa Bantayan astig, available po ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa atong mga higala sa Asturias, Alzado Mini Mart, sa si General Merchandise, tapo diha ang ILO General Merchandise. Yes, wala tayong igong oras, mga idol. Sa adunay mga pangutana, pwede mong matawag mo text sa atong hotline. 09272-04-8-9. Yes, dagang-dagang salamat ug maayong gabi sa tanan.

98.1 BC Radio. Katawa ko sa kanta. At ang oras sa alas 5:38 na sa kabuntago. Shout out ko ni Iking Lumakang Sali Lumakang. Good morning. Jerry Mercado, Mamperla Mercado, Yusawangan Dos. Good morning ha. Aga, di boss, ikaw lagnas sa kapihan. May buntag. Ako sa kag-monitor diha. Si Ma'am Nina Lagnas. Cap Nelson Coligado. Consel Sandro Lumakang. Agaw ni boss Jamie Lumakang. Dodi paro na yung Ma'am Hinya. Paro na yung maing morning mo diha. Nanay Diding, ita nyo. Good morning. Gerard Casas, yung asawa si Ma'am Lysel Casas. Aga, Pepe Parami, Ma'am Annalisa Casas Parami. Good morning. Diyo, seryo ba ha? Jublito, uyo, butoy. Good morning, Wendell. Og Sita, butoy. Sabundo, ono. Good morning.

pamilyang okay. Good morning diha sa mga okay-okayan diha. Good morning. Aga nila ni Anonyas Kapuyan, Kaprulan Kapuyan na Bin Jamante na naibili Jamante maing buntag. Sa mga Kuibas family nila, Ate Kang, Kuya Ople, Ate Kalay, Ate Insek, Michael Kukoy, Mijin, si Zaymon Andre, Oga, Bibi Mikay. Ebyang Kumahi, good morning. Linlin, Joshua Jibjik, og Baby Jojo. Nang Nati Haya, good morning. Miat Kasi, og Sophia, maing buntag niya diya. Ati BTD, good morning. Mijin D, og siyang mga anak, si Mijin D. Hi BD, Jeffrey D, Gisa D, Arya Luna D, good morning. Rayboy Pepeto, Merly Pepeto, Ali Pepeto, Maymay Pepeto, Mokring Pepeto, Salome Pepeto, Lisa Kulyamar, Junior Kulyamar, og ni Helen Pepeto Llanos, og Danilo Llanos, diya sa Uwangan Dos. Mamo, good morning. Sa Pra family, may buntag tanan na ya.

0: 28 na beats here radio may mutay na nay Josie Paroni og PG Mahilom dia sa sa Imamani. Aw kinlani ni naam ni sa una si Ma'am Josie na ko sa una no. Good morning naman Nanay Josie ah. Og PG Mahilom good morning. Raya Montañez, Iris Pipito Montañez, Axel Montañez good morning. Natabo na.
1: Radio. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga diksyonan, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibong magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store giparagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
4: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
5: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dala kong gid na ko unya dili mapugumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
4: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
6: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atok. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atok. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
7: Kiniga pa himangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Vitron. Subok na!
9: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kaya kung dugan mo siya at imanon bitaw, grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
8: Vitron! Subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kuya, sininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
13: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
12: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
13: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
12: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
13: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
12: Hala, ganito't ganan ang gamiton, Kuya. Pwede ko, Ana?
13: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
12: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
13: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
12: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
13: Ma, asa naman ka?
12: Yes, pagpalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Start your day on a fantastic note.

TYPS 98.1 BTR Radio. Ay, mubaybay na sa Danny. Salamat sa pagkuyog ha. So, sa doha ka oras itong programa mga pamukaw. Sapi na sa Danny. Dahil lang sa nagunusunan Radio Station 3 sa lungsod sa Tamburan. TYPS 98.1 BTR Radio. Love you, mua mua chuk chuk. Bye! Pasisya sa uban nga wa ma-greet ha kaya nagkadaghan ng mga ay, ato lang yung alternate.

0: BTE Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka na ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban na nanapod kining ato ng tulumanon. Kung mag-ataw ang lugang impormasyon, kaalam mo kay malo ka rin mo aron ka rin mong lawas atong malikay sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing na 100% ng tinuod ngayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang atuag mga produkto iksuon, ato na yung mga pagtabang sa atuang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan mo nang kung ikaw iksuon, ato na manggaling yung mga ginapanghambin pareha ang mga problema. Tibad ika nunay nga ang atong mga produkto sa SED Marketing na napamatudan yun kinisya nga naagi maayong ikatanyag nga resulta. Gumikan kay kinisya na pamatudan na pinagi of course sa mga pagtulunan and of course clinically proven nga maamaayo kaayo ang atuang mga produkto and of course napamatudan po nga ang panyawan nga tanom no usa ka klaseng tinuod gayon nga klaseng herbal nga ang kapait nini mo'y nindot kaayo nga mutabang alang sa pagpahimsog nato sa atuang kalawasan. Munang kung ikaw isuon, ato na pa kay mga problema diha sa lawas, no? Na pa kay mga ginapanghambin nga mga problema. Basin ikaw, ato na pa kay mga ginapambati diha. No, sanding na karon sa produktong tinuod gayon nga dunay mga pagtabang. Ang produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ug sa mga tuang SED, liniment oil o SED Panyawan Coffee Mix. Di po kalimtan ang atong sabon, SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kajik Soap. Ngayon ako ng atlawang mga igalay soon, atong isigutan kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Kapalo ba kang kining atong SED Kogon? Usa ka ni ka ginatawag na itong diuretic. Ang atong SED Kogon, pinagi sa gahom sa Kogon Plant, no? Buot pasabot nining diuretic mga higalay isuon, usa ka ni kamatang sa makatabang sa atong kalawasan nga maka-increase og urine production, which means nga kining atong lawas matabangan nga mag-get rid og mga excess water og salt. Ha? Muning mabita ng parat ng imong ihi kay ginapagawas niya ang salt, no? Ang asin nato sa lawas. Ang atuang SED Kogon Herbal Capsule, napamatudan kini siya nga diuretic, meaning to say makatabang kini siya sa itong kidneys sa pagtangtang sa mga extra fluids and salt sa itong lawas. Napamatudan po kini siya nga makatabang sa pagpakubos sa atuang blood pressure and of course makatabang po kini siya sa pag-alibyo sa pag-build up sa fluid sa atuang mga kasing-kasing, liver o kidney nga hinungdan-hinungan sa mga dinagko ng mga klase sa mga problema nato sa lawas. Ang atuang mga ginatawag nga diuretic o kining atong kapsula nga diuretic ginatawag nato nga makatabang sa pagtangtang sa ginatawag natong excess nga mga water sa atong lawas ug salt pinaagi sa atong pag-ihi dako kay ni siya ikatabang ilabi na sa katong mga kaigsuna natong diabetic atong katong mga kaigsuna natong adunay problema sa pagtaas ilang bad cholesterol sa lawas no kaya taas kayo ang ilang ginatawag nga asin o asukar sa lawas. Nindot kayo kay karunayon natong pag-inom ang atong SED Kogon. Gumikan kay kining Kogon di ay napamatudan kini siya nga dakog ikatabang ilabi na gyud sa pagtangtang sa excess nga water sa atong lawas. Kay kung kaning atong excess waters sa atong lawas mapundo na to sa atong kalawasan, karon na kitang bloated, doon na kitay paglain sa atong ginhawa, usab pwede nga mo-appeal kini siya sa mga mag-build up og fluids dito sa atong mga importanteng organs sa atong sa atong kalawasan sama sa kasing-kasing, atay, kidney o uban pang mga parte sa atong lawas. Munang ang excess water kinahanglan natong ipagawas milagi sa atong pag-ihi naturally. And pinagi sa pag-inom kanunay sa SED Kogon Herbal Capsule, nindot kayo ang flow sa imong ihi. Kanunay kang nagapangihi. Meaning to say, nagatabang rin siya sa pagtangtang sa excess water sa imong lawas, nga hinungdan nga adunahin nun kay mabati, nga delikado sa imong kalawasan. Timani kanunay, ang atuang produktong herbal, ang SED Kogon Herbal Capsule, basta Kogon, lawas, bas Kogon, makatabang kini siya sa atuang mga daily nga gikinahanglan, nga mahimong kitang himsog, ug luwas sa mga balatian. SED Kogon Herbal Capsule.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration maigpit na nakabantay sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko pinayuhan na manatiling alerto sa galaw ng bagyo.
3: Headlines.
0: Ilang lokal na pamahalaan nagpatupad ng suspension sa klase bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng superbagyo.
3: Headlines.
0: Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng intangible investment sa Asia.
3: Headlines.
0: Confirmation ng World Bank na isa ng super middle o isa ng upper middle income country ang Pilipinas, patuloy sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Finance.
3: Headlines.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, July 9, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marcos Administration, maigpit ang pagbabantay at paghanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko, pinayuan ng palasyo na manatiling alerto at nakabantay sa galaw ng bagyo. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas, report.
7: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Nagka-preposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development, mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposisyon na sa buong bansa. Kabilang dito, ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley, kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Naka-alerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
8: Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa na-reposition sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taumbayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, Hulyo 9, bilang paganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na patuloy namang binabantayan sa bansa. Sa Las Piñas City, suspendidong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ipinatupad din ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa buong Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at primadong paaralan bilang pag-iingat laban sa banta ng sama ng panahon. Patuloy namang inaasahan ang pagdaragdag ng mga lokal na pamahalaang mag-aanunsyo ng suspension ng klase habang magpit na minumonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng super bagyo. Naritong balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Report.
7: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapuna ng mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash for work beneficiaries, mga beneficiaryo ng Dolly Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at ibang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Dinigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, stasyon at substation sa buong bansa bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga akbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaring idulot ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan upang patuloy na o minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Metro Manila Development Authority handa na sa hagupit ng Super Bagyong Inday. Narito ang balita ng atin ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Report.
11: Alatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes Kumaga na

0: namin eh, yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Maring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang.
1: Best mindset ko talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Inday. Let us be prepared.
2: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Capital Region Police Office naka-full disaster red in the status bilang paghanda sa panlalansa ng bagyong Inday sa bansa. Narito ang balita hatid ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naka-full disaster readiness status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa inaasahang pagtama ng bagyong Inday sa bansa at ang posibleng epekto nito sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin na nakaanda ng lahat ng units ng NCRPO sakaling kainagani ng anumang hamon ng kalamidad. Dagdag pa ni Abirin na nakapag-ugnay na rin ito sa iba't ibang units at lokal na pamahalaan o local government units at lokal na pamahalaan sa Metro Manila at nakaanda makipagtulungan sa ang kanilang tanggapan sakaling kailanganin sila. Muli naman siniguro ng NCRPO na naka-alerto at naka-monitor sila sa magiging epekto ng bagyong Inday sa Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Patuloy na nakalertong pamahalaan sa gitna ng tagulan upang mabawasan ang pangalib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang Oplan Kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang ang paglilinis sa mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-alis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawaing ito na mapabuti ang daloy ng tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng pamahalaan sa publiko na makisa sa pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa intangible investment o pamumuhunan sa mga hindi pisikal na ari-arian. Ito ay ayon sa ulat ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa World Intangible Investment Highlights 2026 na kapagtalang Pilipinas ng 4.6% na average sa taunang paglago batay sa datos mula taong 2021 hanggang 2022. Pangatlo ang bansa sa Asia, kasunod ng India na may 7.9% at Japan na may 4.8%. Ayon sa WIPO, unang pagkakataon na naisamang Pilipinas sa naturang ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, tumaas din ang bahagi ng intangible investment ng bansa mula 21% noong 2021 hanggang 25% noong 2022. Nanguna sa paglago ang pamumuhunan sa software at databases, research and development, organizational capital at mga brand. Pinakamabilis ang pagtaas sa R&D at software investment sa loob ng nasabing panahon. Ngayon pa man, sinabi ng WIPO na nananatiling katamtaman ang paglago ng investment sa design sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita ng organisasyon ang patuloy na paglawak ng pamumuhunan ng bansa sa mga sektor na nakabatay sa kaalaman, innovation at teknolohiya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Pinariwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country patungo sa UMIC ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. Gitpan niya ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil

0: dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa, hindi lang sa mga piling sektor. Binigyan din pa ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ang pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code.
1: Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging unique ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More, at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag na ease of doing business sa Pilipinas, at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya.
0: Samantala, binigyan din pa ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na may binipisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-angat natin sa Upper Middle Income Country o UMIC. Anya, pinatatas nitong investment at credit profits o profile ng bansa na inaasang magre-resulta sa karagdagang mamumuhunan o investors. Dahil dito, mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.
1: Ang pagtawid ng Pilipinas mula LMIC to UMIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. So, ang ibig sabihin sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami ang mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagbinegosyo at pangkabutihan.
0: Si Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga dividendo na ipapadala ng mga GOCC sa pamahalaan sa ilalim ng dividend law ay nakakatulong sa pagpapalawak ng serbisyo publiko nang hindi kinakailangang magpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Pinaliwanag pa ni Pangulong Marcos na ang mga pondong nalikom mula sa dividendo ay maring gamitin sa pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino at mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inimok naman ni Pangulong Marcos sa mga GOCC na panatilihin ang maayos na pamamahala at paglilingkod sa publiko.
3: As we commemorate the 2026 GOCC Day, we honor the institutions that have long served as vital partners in nation building. For decades now, our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nagbayag ng suporta ang ilang opisyal ng government-owned and controlled corporations o GOCC sa mga programa at inisyatibo ng national government. Ayon kay Mactan, Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr., mahalagang makisa ang mga GOCC sa pagsusulong ng mga programa para sa kapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ni Neri na nararapat lamang na maibalik sa pamahalaan ang bahagi ng kita ng mga GOCC upang magamit sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyo at proyekto. Anya, makakatulong ang mga dividend remittances sa pagpapalawak ng mga programang direktang nakikinabang ang mga mamamayan.
4: Kahit papano, we have contributed to the national development. Well, first of all, I would like to commend His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for supporting the GOCCs and recognizing their contribution to nation building and national development.
0: Si Mactan, Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa ngayon sa pinakauling datos sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o ng Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Ang monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at ng buong DA. Anya, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng makambag sa saka at mangingisda. Patuloy din anya mga programa ng DA na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production inputs, makinarya at insurance.
7: Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs kagaya po ng mga binhi, pataba, mga makinaryang pansakahan at yung iba pa po natin na suporta lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna kagaya ng insurance para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna po.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Diniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili at makambag sa saka sa gitna ng pagtaas ng inaangkat na bigas sa unang kalahating bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa abot-kayang presyo upang mapanatili ang matatag na supply. Gayun din, may iwasan ang biglaang pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa mga dahilan ng pagdami ng imported rice, ang inaasahang epekto ng El Nino sa lokal na produksyon ng palay, pagtaas ng presyo ng langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.75 million metric tons ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng mahigit sa 20% kumpara sa 2.29 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa dinidinig na ngayon o na dinidinig na ngayon sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanap ng Malacanang na magmula sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito. Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng Vice sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman ay idinadaan sa teknikal radikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
9: Mas na naisin siguro ang taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang dinagawang depensa.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inwestiyon ni Senator Judge Riz Hontiveros ang kaugnayan ng pinakitang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination ng depensa sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Pinakitang bahagi ng virtual press conference ni Lopez kaugnay ng kanyang naging pagdetine matapos na makontempt ng komite ng Kamara na nagsisiyasat sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinanong ni Hontiveros kung nais bang ipakita ng depensa na ang sinasabing mga pagbabanta ni Vice President Duterte ay may kaugnayan sa nangyari kay Lopez. Sumang-ayon naman si Defense Counsel Carlo Joaquin Narvaza at binanggit ang umunoy systematic oppression laban sa Vice Presidente at sa kanyang mga tauhan.
10: Pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
11: Your Honor, that is not the point.
10: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President.
0: Ang bahagi po ng pagtatanong ni Senator Riza Hontiveros.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nabagitan naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero at pinaalalahanan ng mga Senator Judge na iwasan ang mga tanong na maaring humantong sa likal na conclusion.
12: I'd like to remind Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Hontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
0: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Gayunman, ginit ni Senator Hontiveros na sa mga nagdaang impeachment trial ay pinaintulutan ang mga malawak na pagtatanong upang malinawan ang mga issue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanindigan si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tiyak o absolute ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matatas na opisyal ng pamahalaan. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim si Kalilong sa cross-examination bilang unang testigo ng prosecution kaugnay ng Article 4 na tumatalak ay sa reklamong grave threats. Sa pagtatanong ng depensa ay nilahad ni Kalilong ang kanyang naging pagsusuri sa mga pahayag ng Vice Presidente na naging bahagi ng imbestigasyon ng NBI. Bagamat tinukoy na conditional ang pahayag sa affidavit, ginit ni Kalilong na nananatili ang kanyang pananaw na ito ay isang tiyak na banta.
13: Yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
14: The threat is absolute, sir.
13: Okay.
0: Ang sagot ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Amusement and Gaming Corporation at Manila Local Government Unit nagsanib pwersa para sa mas modernong serbisyo publiko. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tumanggap ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 100 smart television units mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang suporta sa digitalization at public service initiatives ng lungsod. Formal na iniabot ang donasyon ni na PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos at PAGCOR Senior Manager Rydel de Guzman kina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chia Tienza ang sa isinagawang turnover ceremony sa Manila City Hall. Ayon sa pamahalaang lungsod, makatutulong ang mga smart TV sa nagpapatuloy na modernisasyon at ang modernization efforts ng Maynila para mas mapabuti ang operasyon at paghahatid ng serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Dumagoso na gagamitin ng responsable ang mga donasyong natatanggap ng lungsod at pakikinabangan ito ng mga residente ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Suporta sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Panawagan naman ng Council for the Welfare of Children ngayong National Disability Rights Week. Yan pong balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang malawak na suporta para sa mga batang Pilipinong may kapansanan sa pandinig kasabay na pag-obserba sa National Disability Rights Week. Layo ng obserbasyon na ito na isulong ang pagkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng accessibility, inclusive education at ang aktibong papel ng komunidad upang matiyak na ang bawat batang bingi ay may pantay na oportunidad na umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang pahayag ni Ms. Ana Maria Dizon, ang Executive Director ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127.
16: Kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients. Kung halimbawa deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila? And then we give them, we teach them yung sign language nun.
15: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita sa iba, yung dagat, presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
17: Ang paggalaw ng presyo ng langis sa international market ay sa likod ng pahayag ni US President Donald Trump na tapos na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report ng CNN, ang pahayag na ito ng US President ay sa likod ng muling pag-atake ng Iran sa mga commercial shipping vessels sa Strait of Hormuz. Tumugon naman ang Amerika sa pamamagitan ng airstrikes laban sa Iran. Sa kabila nito, sinabi din ng US President na pwede pating magpatuloy ang negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ng US at Iran 3 linggo lang ang nakalilipas ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang peace deal sa Middle East at maibalik ang normal na daloy ng shipping vessels na may lulang milyong-milyong bariles ng langis at iba pang produkto sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Ray Sampang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayon Dagat, Iran, naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng US sa Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong airstrike ng Amerika. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
18: Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na nagsagawa ito ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, isinagawa nila ang operasyon bilang tugon sa panibagong serye ng airstrike ng Amerika na tumama sa mahigit 60 maliliit na bangka nito kabilang ang missile system at drone launch sites. Dahil dito, agad nagpatunog ng air raid sirens ang Bahrain at Kuwait habang pinakikilos ang kanilang air defense system upang harangin ang mga paparating na banta. Iginiit naman ng Washington na layon ng kanilang pag-atake na protektahan ng kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang sunod-sunod na insidente sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang lumalalang krisis sa maaaring epekto nito sa seguridad at supply ng langis sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Kayla Sanchez, pangungunahan ng pambansang koponan sa swimming ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Pangungunahan ni Filipina swimming star Kayla Sanchez ang ating Philippine swimming team para sa 20th Asian Games sa Japan. Sa naging anunsyo ng Philippine Aquatics sa DZSR Sports Radio, inaasam nila makakuha ng medalya of any color si Sanchez sa kanyang magiging event sa swimming competition ng ASEAN. Makakasama ni Sanchez sina binibining Shandy Chua, Thea Isabella Salvino, Heather White at sina Ginoong Logan Noguchi at Gian Santos. Tasalang naman sa diving competition si Ariana Drake. Nakatakda ang Asian Games 2026 sa September 19 hanggang October 4 at gaganapin sa Aichi at Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar! Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Noten asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga lokal na pamahalaan sa Bontoc at Tadian, pinalalakas ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontoc, narito ang report ni Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Apollo,
23: pinalalakas ng mga lokal na pamahalaan ng Bontoc at Tadian Mountain Province ang kahandaan ng kanilang mga komunidad sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga naturang LGUs, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at tamang pagtugon sa mga emerhensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Bontoc At sa Tarjan, sa Bontok, may 30 kabataan ang naging tagapagtaguyod ng Disaster Risk Reduction and Management matapos ang kanilang paglalahok sa mga simulation drill, disaster preparedness sessions at mga hakbang at upang maiwasan ang epekto ng climate change. Samantala, sa Barangay Linga naman sa Tarjan, nagsagawa naman ng Basic Life Support Standard First Aid Training kung saan nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa first aid at tamang pagdugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang mga pagsasanay nito upang maging handa ang mga komyuner sa oras ng sakuna, makapagligtas ng buhay at higit pang mapatatag ang katatagan ng bawat pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paganda kontra Super Typhoon Inday at Habagat sa Region 1, patuloy na pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Grace.
1: Nagsagawa ng weather updating ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday sa Region 1. Sa pangunguna ni OCD, Region 1 Acting Regional Director at Assistant Secretary Lawrence E. Mina, tinalakay sa pagpupulong ang pinakahuling ulat ng panahon, mga posibleng panganib at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DOST Pag-asa, sa pamagitan ni Engineer Louis Vergara, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon simula Biyernes hanggang sa katapusan ng Linggo, habang nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Binahagi rin na DNR Mines and Geoscience Bureau Region 1 ang pinakahuling pagsusuri sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbabaha at pagguho ng lupa. Bate sa kanilang kasalukuyang datos, wala pang barangay sa rehiyon ang itinuturing na mataas ang panganib sa landslide at pagbaha. Nila din ang OCD1 ang mga posibleng senaryo at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng konseho upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa anumang epekto ng sama ng panahon. Nagulat din ang PDRMO, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang makasaping ahensya ng RDRMC1 tungkol sa kanilang mga paghahandang isinagawa. Ayon sa konseho, sapat ang nakahandang supply ng pagkain, non-food relief items, mga gamot, kagamitang pang-agrikultura at iba pang mahalagang kagamitan na agad maipapamahagi sakaling kailanganin. Binigyan din ni Assistant Secretary Mina ang kahalagahan ng maagap na preemptive evacuation para sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan at mga LGU sa Pangasinan, pinaigting ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
3: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang kahandaan sa posibleng dalhing epekto ng bagyong Inday sa lalawigan. Sa antas ng lalawigan, nagpulong ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa isang pre-disaster risk assessment o PDRA meeting kasunod ng babala ng pag-asa na maring makaapekto ang pinalakas na habagat sa Pangasinan kahit malayo ang bagyo sa kalupaan. Pinungunahan ni Provincial Administrator Manuel O. Luis Jr. ang pagpupulong upang talakayin ang mga nararapat na paghandaan at mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nakapagsagawa na rin ng kani-kanilang mga PDRA meeting ang iba't iba pang mga LGU sa Pangasinan kasama ang iba pang ahensya upang higit na mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyo sa antas ng komunidad. Pinaalalahan na naman ng Pangasinan PDRRMO ang mga mangingisda na unahin ang kanilang kaligtasan sa tuwing may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard Palawan Station nagtaas ng alert status dahil sa banta ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jillian.
4: Nagtaas ng alert status ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o Bavi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay Coast Guard District Palawan Spokesperson Attorney Gretch Aquario, inaktiba rin ang mga Deployable Response Groups o DRG sa Southwestern, South Central, Northeastern at Northern Palawan para sa posibleng search and rescue at disaster response operations. Pinalakas din ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga emerhensiya. Naglunsa din ang mga tauhan ng Coast Guard ng information drive sa mga pamayanang baybayin kaugnay ng mga pag-iingat sa panahon ng bagyo. Nanatiling nakaantabay ang mga tauhan at response assets ng PCG upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Patuloy na pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang sa paghahanda upang mapangalagaan ang mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Calbayog City, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Charmaine.
25: Mas pinagtingnan ng pamahalaang lungsod ng Calbayog ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Inday, oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Bilang paghahanda, nagsimula ng magputol ng mga sanga ng puno ang General Services Office upang maiwasan ang posibleng aksidente. Dulot ng malalakas na hangin, nagpulong din ang CDRRM Council upang tiyaking nakahanda ang lahat ng ahensya. Inihanda na ang mga sasakyan, kagamitan, food bags, evacuation centers, medical response, supply ng tubig at kuryente. Habang nakahandang umalalay ang militar, kapulisan, DFP at Philippine Coast Guard sakaling kailanganin. Ayon sa pag-asa, bagamat mababa pa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. LGUs at response units sa Cebu nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
26: Kinatasan ni Governor Pamela Barrecuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office
1: o PDRRMO at Provincial Social Welfare and Development Office or PSWDO na paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cebu. Ayon kay PDRRMO Head, Retired Colonel Dennis Pastor, naka-standby na ang kanilang mga gamit kagaya ng rescue boats at responders kung sakaling may mga ngailangan ng rescue. Natukoy na nila ang mga komunidad na madaling bahain, magka-landslide at malapit sa mga ilog, kabilang na ang mga bahagi ng Kotkot, Mananga, Lusaran at sa Toledo City. Una nang inatasan ng gobernador ang PSWDO na maghanda ng food packs para sa agarang deployment sa mga lugar na mangangailangan ng maagang paglilikas ng mga residente. Sa Mandawi City, puspusan din ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at drainage sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagbaha. Sa Danao City, naghahanda na din ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang mga gamit, kabilang ang generator sets, sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang serbisyo ng tubig. Pinaghahanda din nito ang mga residente ng kanilang go bags kung sakaling kailangan nilang lumikas sa mga ligtas na lugar. Naka-standby na din ang mga personnel at response assets ng iba't ibang units ng Coast Guard District Central Visayas para sa agarang deployment at pagtugon sa anumang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Biyahe na mga barko sa Sulu pansamantalang suspendido bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang balitang atid ni Eloisa Mohamed.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Eloisa.
11: Bilang pag-iingat sa anumang posibleng insidente sa karagatan dala ng banta ng Typhoon Inday, sinuspinde ng Coast Guard Western Sulu ang biyahe ng mga barko alas 8 ng gabi nitong Martes mula Hulo Sulu patungong Zamboanga City pabalik, gayon din sa isang bayan ng Siasi at Pangutaran patungong Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang inilabas sa Sea Travel Advisory No. 1 ay tinaas ni Commander Al-Hafidz B ay epektibo hanggang sa abisong mailalabas nila sa oras na gumanda ang lagay ng panahon. Isang barko ang nakatakda sanang maglayag nitong Martes ng gabi patungong Zamboanga City na may halos 700 pasahero, habang isang barko naman kahapon ng umaga ang aalis sana ng alas 9 ng umaga. Maagang nagtungo ang masanay pasahero ng dalawang barko upang malaman kung matutuloy ba ang kailang biyahe. Hinarap naman sila ng management ng shipping line at tiniyak na sa oras na ibaba ng Coast Guard ang temporary suspension ay maglalayag din sila. Wala rin anyang pagbabago sa kailangan mga tiket at hindi na kailangan pang mag-rebook. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga bibiyahe na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ugaliing sumangguni sa kailang travel advisory para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong pong umaga ng Webes, July 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team. sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyo ngayon yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Mabigat ng pagkain.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Webes, July 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pambungad natin ngayong Thursday morning, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating trapiko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang dalawin sakyan sa may Montreal po hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli din po mabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Sa may Estrella naman po ay moderate traffic. Ganun din po sa dadaan ng Cabrera hanggang makarating na po ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound, so may Park Avenue po hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Ganun din po pagdaan po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pag nagpasto naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kaya hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Piantecitas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza, moderate traffic. Ganun din po sa dadan sa may Canley Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy na po bisan dahil sa kaya, masusunan na lang po ng pagbabagal po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Apri Mackinley, moderate traffic. Ganun din po sa dadan po sa may Canley Road, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan. At ganun hanggang makating na po sa may Green Meadow. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy bubisan dalang sakyan hanggang makating na po tayo ng sakyan. Napaalala po sa ating mga motorista na madadaan, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring po kami tawagan sa MMDA at 913. Ang palagay ng ating traffic ko sa Marcito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga.
5: Thank you so much. Ann Gozon, yun po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin mga kaibigan, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya ito po ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 FM, The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. At tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz.

0: Kasama po mga kaibigan sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1 ang Batanes, ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. At maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PDRRMO ng Batanes upang makahingi ng update sa mga paghahanda at sitwasyon sa Batanes sa kasalukuyan. Ito muna, update muna mula sa National Electrification Administration. Ang NEA kasalukuyan pong nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa ilang mga electric cooperative na dadaanan nito. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
2: Ala, nagsagawa na rin ng coordination meeting ang National Electrification Administration o NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga electric co-op sa Luzon na posibleng ang maapektuhan ng bagyong Inday. Kabilang sa tinututukan ngayon ng mga electric co-op sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at pati na Sakar. Pinayuhan na ang mga itong mag-full alert at ipatupad ang lahat ng kinakailangang paghahanda para matiyak ang mabilis na pagtugon at maibabalik agad ang supply ng kuryente sakaling maapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda na rin yung task force kapatid para mapabilis ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente kung magkakaroon man ng malawakang brownout. Ayon naman sa NEA, dapat ding unahin ng mga electric co-op yung kaligtasan ng kanilang mga line worker sa oras ng restoration operations. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. Nagatid po ng update mula sa NEA, National Electrification Administration.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Teka, 15 minutos po makalipas ang alas 7 ng umaga. This morning, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Noong nakaraang weekend ay nakabalik ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang matagumpay na official visit sa Canada. Yan. Ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, of course, ay sa Department of Foreign Affairs at makikihingi tayo ng ilang pang mga detalye noong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada. Diba? May napakalaking halaga ng mga investment pledges among others na iuwi ang Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang pagbisita doon.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Ang ating pong makakausap this morning, mga kaibigan, DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga ho, Mr. Allen, and sa inyong mga tagapakinig.
0: Yes, ma'am. Una, thank you for joining us this morning, ma'am. Pag-usapan nga po natin, of course, itong napakahalagang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yung kanyang official visit, among others, di ba? May napakalaking mga investment pledges na bit-bit ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi galing sa matagumpay niyang pagbisita sa Canada, ma'am.
3: Yes, Mr. Allen.
0: Opo.
3: Actually, during the third day ho of the president's engagements in Canada, nagkaroon ho siya ng one-on-one business meetings with different sectors. Mm-hmm. Inorganized po ito ng ating Department of Trade and Industry. Actually, DTI will know the specifics of the investment pledges.
0: Okay.
3: Pero base po sa information shared to us by our colleagues, the investment commitments came out of the business engagements of the president with key players in Canada sa sektor ho ng mining, critical minerals, energy services, and IT business processing management. Yun po. So nakakuha ng 2.5 billion investment commitments po mula sa iba't ibang Canadian companies mula sa visit po ng presidente sa Canada.
0: Ayun. So 2.5 billion dollars worth of investment pledges

0: ito, ma'am.
1: Oho, oho. Nagmula po sa mga iba't ibang sector po. Business sectors.
0: Mm-hmm. Okay. And of course, there were several agreements na na-finalize, ano? Yung iba, may kaugnayan din sa sektor ng labor and migration, meron din sa energy, natural resources, and even tourism. Please share with us additional updates tungkol dito. Please, ma'am.
1: Yes, oh, Mr. Allen. Actually, we consider the visit a huge success sapagkat nagawa ng Pangulo ang kanyang mga objectives during the visit, no? Nakipagpulong po siya kay Canadian Prime Minister Carney at iba't ibang pang-Canadian government officials. And gaya po ng sinabi ninyo, may apat na kasunduan na nilagdaan ang dalawang leaders. Una po, under the MOU on Tourism Cooperation between ang ating DOT and Industry Canada Agreement, mas madali pong makakapag-collaborate ang Pilipinas at Canada para maitaguyod ang mga kabuhayan ng mga nasa tourism industry. Kapag na mas napalawid ho natin ang kooperasyon sa turismo, bukod sa darami yung mga Canadians po na upunta sa Pilipinas, it also contributes to the economic growth of the tourist area sa bansa. Pangalawa ho, yung the MOU on Cultural Cooperation, this will facilitate projects and artistic exchanges between the NCCA and Heritage Canada. So mas mapapalawak ho nito ang access ng mga Pilipino sa technology and expertise ng Canada sa iba't ibang larangan tulad ng performing arts, visual at audiovisual, music, mga aklat at publikasyon, at iba pang creative industries. This will also open opportunities for us to promote our culture in Canada. Pangatlo po, inilalarawan naman itong joint declaration of intent concerning energy and natural resources cooperation. Ito po ay nilagdaan ng sa DNR po ito and DOE and Canada's Department of Natural Resources. Yung commitment ng dalawang bansa na gamitin ho yung likas na yaman natin at pati na rin ng Canada sa tama at makatarungang paraan. Ano? Layunin po nito na palawigin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa pagtugon ng ating gobyerno sa pangangailangan ng ating bansa ng enerhiya upang maitaguyod ang ating ekonomiya. Ang panghuli po, napakalaking hakbang naman ng Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation between the Department of Migrant Workers po natin and Citizenship and Immigration Canada para masigurado ito na ethical and tama yung pamamaraan ng pag-recruit naman and yung treatment sa ating Filipino workers. Sinisigurado po natin ito na gagawa ang Canada na mga hakbang rin upang madaling ma-recognize ang credentials o yung mga lisensya na at work experience ng ating mga professional workers nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa para sila ay makapagtrabaho sa Canada. So yun po yung apat na kasunduan na nalagdaan.
0: Opo.
1: Opo. Sa Canada po. Yes.
0: Yes. Ma'am Ratonel, kanina nabanggit niyo of course ang kahalagaan itong apat na kasunduan na ito. Now looking forward, halimbawa dun sa sektor ng turismo and allied sectors, nabanggit niyo, no? Mas pinatibay na ugnayan at kasunduan sa larangan ng turismo. And of course, looking forward, pag sinabing turismo at uunlad ng tourism ng Pilipinas, halimbawa, ito ay guaranteed na job generator ito, Ma'am Annalyn, di po ba?
1: Of course, kasi siyempre sa tourism industry, no, iba-iba yan. May mga resorts, hotels, kahit yung mga food sector natin, no, affected yan lahat at may increase ang demand. So talaga hong makakontribute sa economic growth yung tourist areas dito po sa bansa.
0: Ayan, so ibig sabihin maliban sa higit na mapopromote ang magagandang tourism o tourist destination dito sa atin sa Pilipinas, ay nariyan din ang malaking posibilidad na patuloy ng pag-generate ng mga trabaho na may kaugnayan sa turismo, ma'am.
1: Yes, tama ho kayo, Mr. Allen.
0: Opo. Now, dun sa isang aspeto naman, yung pagdating sa aspeto ng paglilingkod o pagtatrabaho, halimbawa ng mga Pilipino sa Canada, you mentioned na ang palalakasin ang pagkilala sa mga qualifications na taglay ng mga Pilipino para sila ay lehitimong makapagtrabaho o makapaglingkod doon sa Canada, Ma'am Annalyn.
1: Yes, ito po yung purpose nung kasunduan na yon, no, na gagawa ng paraan para mas mapabilis ho, kasi at this point no, at hindi ho nakakapag-practice ang ating mga kababayan doon nung mga professions and educational qualifications po nila na natapos nila dito sa Pilipinas. So meron ho kasi silang kailangan pa silang kumuha ng mga courses doon bago talaga nila mai-practice yon. So ito ho, because of this agreement, tinatry ho na mas mapadali.
0: Ayan.
1: Na ma-recognize po.
0: Of course. Ang isa sa mga tanong, pag gaganyan, of course, may mga paparating na investment sa papasok sa Pilipinas, ano, yung sector, Ma'am Annalyn, ng mga micro, small, and medium enterprises, o yung mga maliliit na negosyante, ano naman, ika nga, what can this particular sector look forward to pagdating po dito sa matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Canada, Ma'am?
1: So, nagkaroon po ng commitment no na pabilisin ang negosasyon po ng ating free trade agreement with Canada, Philippine-Canada agreement, free trade agreement before the year ends. So, ito po, mahalaga po ang free trade agreement para sa ating bansa dahil magkakaroon ng access ang mga businesses po natin sa Canada. So, mas malayo na pong makakapasok ang mga produkto sa Canadian market. Kaakibat po ng isang FTA, ang pagtaas ng demand ng Philippine products abroad. Kaya naman dadami din ang mga trabaho sa mga kumpanya, ang mga SMEs po natin dito sa Pilipinas. At maipopromote natin ang mga produkto sa Canada. Last month lang ho, actually, nakapag-export po ang Pilipinas ng around 100 boxes of mangoes patungong Toronto, no, Canada. And alam naman natin, isa sa pinakamasarap, kung hindi ang pinakamasarap na mangga sa mundo, ay galing sa Philippines. So kapag po nagkaroon tayo ng free trade agreement, hindi lamang mangga may export natin, kundi ang other high value crops, katulad ng kape, kalamansi, at iba pa, hindi lamang sa Toronto, pati sa ibang lugar na rin sa Canada. So on the other hand naman po, mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies in Canada, ng Canada. So this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals. So kasama rin po sa ninenegotiate ng DTI, ang lead agency po ng free trade agreement, no, ang pagbibigay ng access sa ating professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
0: Ayun, okay. Nako, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon na ito at sa mga updates na inyong pinagkaloob mula po sa Department of Foreign Affairs, ma'am. Thank you so much.
1: Maraming salamat po, Mr. Alan, for inviting us.
0: Thank you and good morning, ma'am.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Nakausap po natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Ma'am Annalyn Ratonel. Philippine Standard Time, meron tayong 26 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag, Pilipinas. hatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit namin sa inyo kanilang, tayo ay makikipag-ugnayan sa Batales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang makakausap natin ang kanilang head, si Sir Cesar Roldan S. Dicol. Sir Cesar, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Yes, sir. Good morning. We understand Batanes is under cyclone wind signal number 1. Nice lang po namin kumustahin ang Batanes at alamin ang inyong mga paganda kaugnay ng maaring maging epekto ng bagyong Inday, sir.
5: Yes po. Sa ngayon naman po ang ating kasalukuyang weather dito sa Batanes ay medyo maulap lang po pero maganda pa naman ang panahon. Bagamat ang ating karagatan ay medyo maalo na po. Kaya, tapos ang paghahanda po namin dito sa Batanes ay simula pa ho last week kami ay patuloy na nagbibigay ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ready, maglagay ng tali sa bubong kung kinakailangan, maglagay ng tapangko o di kaya window shutters pagka kailangan, kasi hindi natin masasabi kahit na medyo malayo ang bagyo, eh hindi natin masasabi kung ano pong maidudulot nito. Iba yung pag-iingat lang po ang ginagawa namin. Tapos yung ating mga mangingisda ay natapos na rin po silang magtaas ng kanilang mga bangka mula dun sa dalampasigan para isecure na po sila. Ganun po.
0: Ayun, of course. Well, ang ating mga kababayan dyan sa Batanes, kumbaga nasa top of mind pala palagi ang pagiging handa, kasi Batanes isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas talagang madaanan ng mga bagyo, sir, di ba?
5: Yes po, tama po kayo dyan. Bagamat masasabi nilang resilient na kami dito sa Batanes dahil sanay na, ganun pa rin ho ay hindi pa rin ho namin ayaw namin magpakampante, ika nga, kasi mahirap na po. Lalong-lalo na at kami medyo malayo sa mainland Luzon, kapag nangailangan minsan ang nagiging unang problema ay komunikasyon, minsan napuputol. Awan ng Diyos, kahit pa paano ay meron tayong Starlink na available dito na siyang parang redundant communication natin just in case na mawala po ang mga telcos dito. So yun po lagi ang ating tinitingnan, lalo na ang kuryente. Sa ngayon ay sapat naman po at wala naman pong brownout.
0: Ayun. Okay. Meron din bang mga areas dyan sa inyo, sir, na talagang nagkakaroon din ng mga pag-i-evacuate o preemptive evacuation in anticipation sa maaring maging epekto ng ganito, halimbawa, ng bagyo, sir?
5: Minsan po pagka talagang malakas na yung saka po pumapayag yung mga residente na mag-evacuate, pero minsan sinasabihan namin sila kailangan na maaga mag-evacuate. May mga sumusunod, pero sa ngayon naman po ay wala pa naman po tayong naitala na mag-evacuate, dahil isa rin kasi sa uso namin dito or kultura namin dito.
0: Opo.
5: Ay yung adapt a neighbor. Kumbaga pag malayo ang evacuation center, kung mas matibay ho yung kapitbahay nyo, lilikas na po sila doon sa kapitbahay. So, adapt a neighbor po ang aming kultura dito.
0: Napakagandang konsepto niya na adapt a neighbor. Ibig sabihin, kung yung bahay mo naman ay mas matibay, mas matatag, mas ligtas, ika nga. Mas secure. Yung mga kapitbahay, doon mo naman nanatili habang kinakailangan, sir, no?
5: Yes po. Ganun po ang ginagawa namin. Kunyari, nasiraan yung kapitbahay mo.
0: Opo.
5: Tapos mas matibay yung bahay. Bigyan mo na sila tutuloy sa regardless kung yan ay kaaway mo o kaibigan o hindi. Basta po, ganyan yung ugali dito.
0: Kaligtasan muna ng lahat. Ika nga ang priority, sir. Ano? Opo. Sir,
5: yes po, tama po yun.
0: Opo. Meron na rin po ba halimbawang mga prepositioned goods na kinakailangan dyan, mga food packs, non-food items para sa mga pamilya o sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng bagyo, sir?
5: Yes po. Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province.
0: Opo.
5: Na kahahatid lang po last week na sa tulong ng DSWD at World Food Program. So, meron pa tayong dagdag na 7,000 family food packs po.
0: Ayun, kasi naisip ko rin, halimbawa, maliban dyan sa Basko, halimbawa, ano, eh maraming mga isla rin within the Batales group, di ba? At challenge palagi dyan ang sitwasyon ng karagatan, sir, ano? Niisip ko tuloy nga, eh, napakahalaga na may mga pre-possession na maging sa mga isla ng mga relief goods, food packs, hygiene kits, and the like. Sir, ano po?
5: Yes po, tama po yun. Lagi po namin tinitingnan yun na hanggat maari ho ay magawa namin ng plan.
6: Hello?
0: Opo.
5: Kasi yan ang tinitingnan natin doon na hanggat maari, accessible po sa mga ating mga kababayan just in case na kailanganin po.
0: Ayun. Okay. Well, of course, syempre, mahalagang from time to time ay napapaalalahanan natin ating mga kababayan na nariyan sa Batales. So, yung pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa mga oras na ito, mensahe po ninyo para sa kanila, of course, with the assurance ng ating provincial government na everything has been anticipated at handa ang provincial government. Sir Roldan, please go ahead po. Mensahe po ninyo.
5: Yes po. Thank you. Para po sa ating mga kababayan, bagamat medyo humihina na ang bagyo at medyo lumalayo, huwag po tayong magpakampante. Patuloy po ang paghahanda natin. At dapat po maging alerto po tayo at makinig sa ating mga advisory para at least ho, hindi ho tayo mahuhuli kung mabubulaga ako sakasakali. Ganun pa man ay hinihiling po rin po namin sa inyo mga ating mga kababayan na patuloy po magdasal. Kahit pa paano, makakatulong po sa atin yung pagdarasal para mas ligtas po tayong lahat. Yan lang po at maraming salamat po.
0: Yes, good morning, sir. Thank you. Good morning. Ingat po mga kababayan natin dyan. Ingat kayo dyan, sir. Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Cesar Roldan S. Dicol. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
14: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, hingin din tayo ng update direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakausap natin ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
18: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Opo, hingi lang po kami ng update, ma'am. Of course, sa mga preparasyon, paghahanda ng ating DSWD kaugnay ng mga posibleng epekto ng bagyong Inday. Asik, ma'am.
18: Yes, Alan, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food banks ang nakapreposisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon lamang po, meron tayong nasa mahigit 2.5 million family food banks na nakapreposisyon. Maliban po sa mga family food banks, meron din tayo mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items na nasa mga warehouses po natin at ready po iyan na ma-distribute in case kakailanganin nga po ng karagdagang tulong ng mga LGUs, Alan.
0: Ayun, so ibig sabihin talagang naka-preposition na ang mga food items, non-food items, hygiene kits, tubig at iba pang maaaring kailanganin nating mga kababayan doon sa mga maapektuhan ng bagyo, Asik, ma'am.
18: Tama, Alan. So aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, meron din tayong standby funds, ano? Kakahalaga ng mahigit 644 million pesos at yan ay maaring gamitin kung kinakailangan. And kami naman po naka-standby dito sa DSWD and we're in close coordination, of course, with local government units and other national government agencies para sa paghahanda higil nga sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday.
0: Opo. We understand ito, Asik, on another topic naman, ano. We understand na magiging abalang-abala muli ang DSWD ngayong umaga, among others, dito sa Pasay, ano. Magkakaroon kayo ng activity dito sa Pasay kaugnay pa rin ng direktiba ng Pangulo. Da, yung higit na pagpapalawak ng walang gutom kitchen program ng ating pamahalaan through the DSWD. Update lamang po tungkol dito, Asik Irene, ma'am.
18: Yeah, tama Alan, ano, meron tayong walang gutom kitchen. Just to provide a brief context, no, ito yung soup kitchen natin.
0: Opo.
18: Na kung saan nga po naghahain tayo ng mainit na pagkain. Lunch, we serve breakfast and lunch hanggang supplies last. Mula Lunes po yan hanggang Linggo para sa mga pamilya nga po na nakakaranas ng kagutuman, pamilya, mga individual na nakakaranas ng kagutuman. Aside from Pasay, walang gutom kitchen, meron na rin tayo in Cebu. At most recently, ano, meron tayong binuksan sa Zamboanga City. At ang utos nga po ng Pangulong Marcos Jr. ay solusyonan natin o tugunan ang kagutuman one kitchen at a time. Kung kaya nga po, ngayong araw ay magtutungo naman tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para magpakain naman sa mga bata. Kasi we wanted to give special attention to children because we wanted to address hunger experience, involuntary hunger experience by children because napakahalaga na mamuhunan tayo sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata dahil marami po silang potensyal, maganda po ang kanilang kinabukasan kapag sila po ay malusog at nabibigyan ng tamang nutrisyon.
0: Opo, at napapag-usapan itong inyong walang gutom kitchens. These are actually mobile kitchens. Ano po? At yung mga tumatao dito at nagpe-prepare ng mga meals halimbawa for the children at iba paano. May mga special training din ang mga ito, si Kyrene, ma'am. Ano ho?
18: Actually, Alan, yung mga nag-volunteer, marami po dyan ay mga from the private groups, marami din from, yung mga from government agencies na tumutulong sa pagluluto at paghahain ng mga pagkain sa mga clients po natin sa Walang Gutom Kitchen. Apart from that, marami rin pong nagbibigay ng mga donasyon, especially from the private sector, yung mga miyembro po ng hotel and restaurant associations. So yung kanila po mga food surplus ay dinadala at niluluto at hinahain nga po natin dyan sa Walang Gutom Kitchen. So we basically operate through donations and volunteer work. Ngayon po, siyempre, meron ding konting orientation or briefing na ginagawa para sa ating pong mga volunteers para maging maayos yung pong ating pagbibigay serbisyo.
0: Ayan. Okay, isang puntos pa. Of course, may sakunaman o wala. Sabi niyo, patuloy ang pagre-replenish ng supplies natin to be sent to the various parts of the country. And dito sa inyong mga hub, meron dito sa Luzon, meron sa Visayas, meron din sa Mindanao, itong mga DSWD hubs na ito. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan, halimbawa, para sa mga volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga goods na ipapamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan kung sakasakali? Asek.
18: Yes, speaking of volunteers, dahil sabi ko nga sa Walang Gutom Kitchen, may mga volunteers tayo.
0: Opo.
18: Gayun din po sa ating major production hub na matatagpuan nga sa Pasay at sa Mandaue City. So for those who are interested, maaari po sila magtungo sa ating pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center at magbahagi ng kanila pong oras para sa pag-repack nga po ng mga family food packs na ating pong inihahanda para sa mga kalamidad na maaaring makaharap ng ating pong bansa.
0: Ayan, at siyempre ang pagbubuluntaryong ito ay napakalaking bagay na paglilingkod bayan, kung merong konting spare time, ilaan sa pagtulong para sa tutulong din sa ating mga kababayan na nangangailangan. Asek, ano po?
18: Yes, Alan, napakahalaga nung ating pong itaguyod pa rin yung spirit of volunteerism dahil nakakatulong po tayo sa yung kooperasyon po natin o participasyon natin sa mga worthwhile activities.
0: Yes.
18: Lalo na yung mga bagay-bagay na talagang makakatulong sa ating pong bayan ay napakahalaga and we truly value that dito po sa DSWD.
0: Okay, in closing, Ase Kyrene, please, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, lalo tigit yung pong maapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday. Please go ahead po, Ase Kyrene, ma'am.
18: Yes, Alan. Una, maraming salamat sa iyong programa at binigyandaan niyo po muli ang DSWD. Pangalawa, paalala po natin sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa mga abiso o paalala ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nag-abiso po ang ating pong mga local officials na mag-sagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin, sumunod po tayo sapagkat ito po ay para sa inyong kaligtasan. Hindi niyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakahanda po, nakaantabay ang DSWD para ibigay po ang inyong mga pangangailangan sakali pong kayo ay lumikas at magtungo sa mga designated evacuation centers. Dahil yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna po ng mga kalamidad. Yun lamang po, Alan. Maraming salamat. Magandang umaga po.
0: Thank you, ASEC. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, teka muna, congratulations at happy 6th anniversary muna dito sa Mamita's Special Lasagna. Ha? Good morning. Oo, ngayon pala ang kanilang anniversary. Oo. Yan. Pagbate mula kay Aline. Yan, okay. At syempre mga kaibigan, maya-maya susubukan naman nating makipag-ugnayan din sa PAGASA Forecasting Center para naman sa latest sa Bagyong Inday. Yan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta, nawala.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Radio ng Pilipinas.
22: Radio Pilipinas.
17: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
22: Radio ng publiko.
17: Radio publiko.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan
17: sa sambayanan.
22: Ay inyo ring mapapakinggan
17: sa 104.3 FM band.
22: Magkaisa,
17: magtulungan
22: para sa pag-unlad ng ating bansa.
17: Radio Pilipinas.
22: Radio publiko.
17: Sa 104.3
22: The Capital.
17: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipinas. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko,
22: and The Capital.
17: Ang boses ng Pangulo.
22: Sabay na maghahatid ng serbisyo
17: sa mamamayang
22: Pilipinas
17: in the new era of collaboration.
23: Pagtao na sa iba't ibang bahagi ng bansa.
17: Radio Pilipinas,
22: Radio Publiko,
17: sa 104.3 The Capital.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update muna. Direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
17: Radyo Pilipinas.
10: Weather.
0: Iatid sa atin ang update ni Dan Villamil. Dan, good morning.
24: Yes po, good morning po Sir Alan. At sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas, huling namataan kanina alas 4 ng madaling araw, itong sentro ng mata ni Bagyong Inday sa layong 925 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Atayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo within the next 36 hours. Less likely naman o hindi naman po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon pa man, nakakaranas tayo ng mga pag-ulan at kaulapan na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa western section. Kaya maghanda rin po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning rin tayo ng kataas dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingista at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot nitong si Bagyong Inday. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villan Villagulat.
0: Dan!
24: Ayos po, Sir Alan.
0: Bali, humina ang bagyo, di ba?
24: Humina po yung bagyo, no? So, super typhoon nung mga nakaraang oras at ngayon typhoon na ito. Pero, malakas sa bagyo pa rin itong typhoon and malawak yung saklaw nitong mga hangin. Kaya, asan pa rin po natin yung mga malalakas na hangin dito sa mga lugar na may wind signal number one?
0: Mm-hmm. May posibilidad ba na magtaas pa ng wind signal numbers ang ating ang PAGASA sa mga areas na maapektuhan ng bagyo?
24: Opo, ito pong ilang areas na under wind signal number one, posible po nating i-upgrade, no, or maisa ilalim under wind signals 2 or 3 habang papalapit itong si Bagyong Inday, especially po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon.
0: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA.
24: Thank you po and good morning.
0: Thank you, good morning. Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong bagang ito ng Webes, July 9, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Mark Bokiron, Mary Ann Milios, Jomari Refarial. Nagpapaalam po pansamantala, mga kaibigan. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 98.1 BT Radio.